0: ihihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi, mapanghi kahit kay ihihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB-MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Giving you the best music and the latest news.
8: Your number one source of entertainment and information.
7: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro. Getting on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 FM kaganda or city 93.7 FM Bukidnon. Hey, that's Jungkook for you with 7. That was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati sala sa swak sa bulsa. Hala, pinahan na ako dito ng mga shoutouts. Sa akin text line, wait lang, bawasan ko nga ito. Nasa last hour na tayo ng ating program, mga sweethearts, ha? Paano ba ninyo mga plano? Teka muna, imposible maglaba ngayon. No, medyo makulimlem, ha? At hindi lang makulimlem, nagsaulan-ulan gamay. Medyo nagdi-drizzle. It's a drizzling Thursday morning, huh? I should say. Pitongo family and guide family nakikinig sa atin, mga taga-kamamanan. Maing kabuntagon, maulan. Oh, galing kay Angelou. Magandang umaga, Angelou. Magandang umaga rin po. Akin na Ate Roxanne Manchan. Thank you so much for listening. Wait lang, ha? Morning Hard FM, shoutout lang daw mga apo niya, si Erica, si Plong Plong, si EJ Pong, kay LJ, kay Budoy, kay John Tiago, kay Colleen, kay Kurt Duday. Daghang salamat sa pagbasa. Si Baby Doll ito kung di ako nagkakaman. good morning po sa inyo dyan, ha? Sa Daruka family, ay ginig din ang Barilo family, ang Gamos family, ang Gasendo family, ang Lago family, Ubayubay family, at ang Bautista family, Abrao family, galing kay Baby Doll. Dami nang hinig sa atin dyan sa may Baryong Ngit-Ngit o sa may Carmen. Maulan ang umaga! Si Raymond at Genesel, maraming salamat sa inyo. Maganda sana inyong mga morning dyan na pita. Magandang umaga, please greet my favorite handsome uncle. Happy birthday. Si Papa Rudao. Happy birthday. Anong pangalan? Nung texter. Sige, lagyan niyo po ng pangalan. Yung mga nagigreet po kay Papa Ru. good morning sa maulan na kabuntagon. Shout out sa mga taga Zone 5 Bayabas, Dumaloan family. Kay Tantan, magandang umaga. Maghatag sa grasya sa The Price is Rise. Salamat, sana mahatagan daw sila. You know, Demsoy Robles, magandang umaga. Thank you, brother. Sa inyong pakikinig, mga taga City of Papa Republic, magandang umaga rin. Dagang salamat sa inyong walang sawa at walang humpay na pakikinig. 18 minutes after 8 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Sweet Arts, stand by, ah.
1: Heart 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magdiba sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay sa CR nga magdala pag silpon aron magkabawas. Karon pag lingkod sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
3: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing, sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1C, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si

0: Mga ano yan, bulong. Ha? Mga bulong. Ano yung mga whispers lang yan. Kasi yun yan kung pakihingay. Diba magandang umaga sa lahat ng mga magkakarelasyon? Sana'y maging masaya kayo palagi. Pero, di ba? Sure ka ba? Sure ka ba na ikaw lang talaga? Kaya? Ay, magandang umaga muna. Ate Bel, good morning. Sabi niya, unsao naman, oy. Na, palanay tani. Busnak naman ang ulan. Orang ni hunong naman, son. Lahat ng them, Sir Robles, magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig. Ibang alalabas ng bahay. Teka muna. Hindi niyo mahintayin yung draw? Baka baka, kayo na yung matawag natin. Kakagaling lang dito ng ilang mga nag-claim, oh. Diba, mga nakangiti silang lahat. Mga kumuha na sila ng kanilang mga bugas at groceries. Ikaw na lamang ang hindi pa pumupunta. Mamaya, i-re-announce kayo mga iba pang mga pangalan ng mga winners. Tapos, may bago tayong winner. Abangan natin lahat dyan, sweethearts. 8:35 o'clock! Abay, ito muna. Sa lahat po na mga nag-aabang, sa lahat na mga alis ng bahay, yung mga tipo bang, oy, nangutana! Ahak-ahak karon ang medyo traffic. Abay, ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA
0: Heart FM Road Traffic Alamin. Nasa linya natin si HPG Jerry Small Battery Ball Kabuyan. HPG Jerry, good morning.
2: Yes, magandang umaga, Jason. Matindo mo na lang. Happy birthday, boss. To all paparoon,
0: Mandy. Yan, salamat daw.
2: Dahil na kong bilo sa street. Street ko sa Emrecto. Medyo okay ang daloy ng traffic ko doon. Hanggang dumana ko Marcos Breed. Vice versa, papasok palabas. Okay lang, maluwag. Hanggang dito sa may bulwa, overpass. Hanggang dito, palitan kasi may nakaman na okay natin. Pero okay siya.
0: Ayun! Oh, sa saan lugar ka na ngayon?
2: Dito na ngayon ako sa may bandang upol. Pumunta akong airport.
0: Ayun! Sige, sige. Sana all. O, ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HPG Jerry Small but Terrible. Gabuyaon!
2: Yan
0: ang ulit
2: sa sitasyon. Makasana ang aking nadaalan sa ngayon.
1: Heart
2: FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, ana

0: 92.7 Hot FM का गया देवर सिटी 93.7 Hot FM बुकिंग ऑन बिगिन 47 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock और सभी साथ में प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस आई थिंक आई एम गोना और सम अभी क्या कहता है वाला ना पतो पिक तो पिक बाग राशन आ गए The price is rise overload na. O papino, mamimigay ulit tayo ng bugas at groceries, ha? Here's the draw. Roleta, select. Ang aming studio matatagpuan dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Habay lang sa West City Central School. Oops! Bonbon! Puro tayo sa drop box ng Bonbon. Isa lang yun. Oy! Ang pangalan, Jasper Maglungsod. Jasper Maglungsod ng Bonbon, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Ang hinadali, magdala ka ng invalid ID. Isama mo na yung ating first winner kanina, taga Barangay Puntod. Etong si Marcel Yonko, taga Puntod, si Marcel Yonko. Congratulations, nakadaogsad kang bugas at groceries. Ganun din, si Ricky Bahian ng Dukmo Taxi. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi, congratulations. Nakadaogsad kang bugas at groceries. Ganun din si Dante Quejada. Ayun o, Dante Quejada ng Barangay 36. At si Virgilio Tempo Jr. Virgilio Tempo Jr. na makasanding, congratulations. Nakadaogsad kang bugas at groceries. Eto pa. Tagtagan pa natin yung mga pangalan. Gracia Ocareza. O Gracia Ocareza ng Bara Magabala, nakadaogsad ka. At si Mariata Destan. Mariata Destan ng Kamamanaan, congratulations. Francis Olapel ng Agora Lapasan. Francis Olapel ng Agora Lapasan, congratulations. Ganoon din si Reynante Miano ng JK Liner Taxi. Reynante Miano ng JK Liner Taxi. Menchi Molina ng Consolacion. Menchi Molina ng Consolacion. At si Bebet Kawaling ng Agora Lapasan. Bebet Kawaling ng Agora Lapasan. Yan po yung mga winners ng bugas at grocery. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito pinaya din sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso, gets more value. And for a break, uli mga minuto na lang ng ating programa. Stand by gihapon mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sugat.
5: 93.7
6: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
7: Taga Santa Rita, Samar.
6: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad.
6: Mm-hmm.
7: Tapos hindi ako makatulog.
6: Mm-hmm.
7: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
6: Mm-hmm.
7: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
6: Mm-hmm.
7: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng rice capsule.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
10: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
5: radio with heart.
11: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Thunder FM kagayan de oras seri 93.7 Thunder FM bukid on 2 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat po sa inyo mga sweethearts, ha. Hoy, marami pa mga mananalo ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Kaya naman manatili na katutok, sweethearts, ha. But don't forget to follow me sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page sa Jason Space Hard FM. Ulitin natin yan. That's at Jason Space Hard FM. Maraming salamat po. Of course, my name is Jason Steele na nagsasabing mas madaling patawarin ang taong umaamin kesa sa nahuli na nga sinungaling pa rin. Yeah. Bon Jovi coming through. Maraming salamat po. Have a great Thursday. Radyo Magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iginiti Defense Team spokesperson Attorney Michael Pua na hindi dapat magbigay ng konklusyon ng mga testigo sa korte, eksperto man o ordinaryong saksi. Ito ay kasunod ng testimonya ni Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera sa 38 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinuri ni Cabrera ang mga financial records ni na Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Pua, maring maglahad ng profesional na opinion ang isang expert witness batay sa kanyang espesyalisadong kaalaman, ngunit iba ito sa pagbibigay ng konklusyon. Samantala, nagpapatuloy ang impeachment trial sa November 9. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang morning, mga sweethearts. Wow! Ang lamig. Ang lamig ng ating umaga. Mas palalamigin pa natin yan. Yet, we're going to heat it up as well a little bit dahil pag-uusapan natin yung mga heartwarming na mga opinions and takes ninyo sa ating question of the heart at sa lahat ng mga gusto ding mag-express ng kanilang mga, you know, mga aligot-gut. We're about to have that in the next 2 hours dito po sa ating programang Music from the Heart. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Napakalamig.
0: Ay, grabe.
1: Na Thursday. Thursday yan, di ba?
0: Oh, Thursday.
1: Nako, napakasayang Thursday. Araw pa naman sana. It's a 15 ng October. Okay. Alam na natin, pag a 15, di ba?
0: Ay, oh, catching.
1: Daming excited. Ika nga. Ayan, kumusta kayo? Ano ba, nagligid-ligid pa ba? Bedroom weather, cuddle weather, ano ba tawag natin dito? Lazy weather.
0: Yes, oo, tama. Lazy weather.
1: Minsan din sinasabi natin, weather. Bakit? Weather pumasok o weather hindi?
0: Tama, pero ano din ito, Dr. Heart? Special din na araw.
1: Mm-hmm. Siyempre.
0: Sa isang sa special din na tao sa ating sa ating mga buhay.
1: Papa Ru, happy birthday.
0: Happy birthday, Papa Ru.
1: Naku talaga naman.
0: Oy, at sa lahat ng kasabayan ni Papa Ru, ha?
1: Oo. Sa lahat ng mga nagbe-birthday, mga October celebrants na rin. Ayan, happy birthday sa inyo lahat. Ayan, naway ang wish namin sa inyo, naway matupad lahat po ng mga wishes ninyo.
0: Ay, declaring and manifesting.
1: Ah, diba? Nako naman. George, napakalamig ng ating Thursday. Paiinitin natin ano ba ang ating pag-uusapan today.
0: Ay, eto, Dr. Heart, mga sweethearts, handa ba kayong masaktan dahil sa pag-ibig?
1: Ganon! Iibig na nga lang, masasaktan pa.
0: Ayun na nga.
1: Ay!
0: Sabi nga nila, kaakibat nga daw ng pag-ibig ang pain.
1: Sinasabing, pero ano?
0: Pero ayun na nga, are you willing to go through that?
1: Ayun.
0: Para iyong maramdaman ang, pag-ibig.
1: Sinasabi ng mga eksperto, pag handa ka raw magmahal, handa ka rin daw masaktan.
0: Ay.
1: Ganun ba yun? Ang saklap naman.
0: Di ba pwedeng happiness?
1: Oo. Kasi diba? When we say love, pag-ibig, pagmamahalan, kasiyahan yun.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Correct.
1: Bakit may halong sakit? Kakibat daw talaga yan.
0: Mm-hmm.
1: Sige, handa ka raw, ba na masaktan. Tama ba yung ating question of the heart? Para sa pag-ibig. Ayan, ilalaban mo pa ba yan?
0: Ilalaban ba?
1: O susuko ka na?
0: Ala, para matinding ano to, matinding tanungan. Ayan na nga, oh, nagsisimula na
1: siya. Yan yung magpapainit ng ating malamig na Thursday. Alright, padala nyo sa amin ang inyong mga violent reaction.
0: Reactions.
1: Inyong mga reaction, syempre. Ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Sabi nga ni George, handa ka nga ba daw masaktan para sa pag-ibig? Text lines po natin, ha? 0917-1579-927. At ganun din sa 0961-8924-927.
0: Tama ba? Yung Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Alas 9:18 na pating oras. Kathy Tricoli, Tell Me Where It Hurts on Heart FM 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes, this is Rufa May.
4: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
3: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit! Sobra na to!
4: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
3: it's sulit! Let's buy it!
4: Go, go, go!
5: Grabe gyud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
6: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:33 at ang oras na yan ay hatid po sa atin ng EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be happy. Happy morning to everybody who's in right now, tuning in right now through Heart FM, also online application. Yan ang ating Heart FM Philippines. Mayong buntag wherever you are in the world. And George and Dr. Heart, kami po inyong mga kasama hanggang alas 11 po ng umaga. Music from the heart na. Ngayong Thursday, kalami, oy. Tamiya sa mga music. Of course, we got that for you. At ang ating question of the heart sa mga kaka-tune in lang. Ay, eto na nga. Handa ka bang masaktan? Dahil sa pag-ibig. Sino ba ang hindi nasaktan dahil sa nagmahal? Sige nga. Diba parang lahat tayo dadaan talaga sa pain? Kasi sabi nga nila, you have to go through something before you can go ahead and enjoy, diba, the good results. So dapat may pagdadaanan ka. Eto muna, let's have some greetings here. Let's start with dun sa ating Facebook page ha, kasi may post po tayo doon. You can comment, you can tell us yes or no, bakit? George, hindi ako handa. Bakit? Dr. Heart, handa ako. Oh, bakit? At si Daisy Atienza, Asentista, mayong buntag. Ate Marifel de Quito Ahes, good morning. Sabi niya, once you enter and commit to love, you should prepare yourself sa mga consequences. Once nagmahal ka, ready na jud ka sa may tabo. Ako, I'm always ready. Nagmahal ako eh. Pero sinamahan ko po ng dasal. We love you forever. Thank you, thank you. We love you too, ate. Kem G. Uban, bakit may tanong? Sabi niya, siguro, maybe. Yeah. So, yes, we appreciate those thoughts. Kaya naman, keep your messages, your thoughts coming through our text line to 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin ha, may post na po tayo. O, andyan na yung post. You can comment or message us doon po sa ating messenger Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 9:36 now. Magbabalik kami ni Dr. Heart. Just keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart po.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Karong umaabot Oktubre 15 o adyas 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan,

0: Ayon na kong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
1: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
0: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: With heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 11 more minutes bago po mag alas G's ng umaga. And FOG, bring a little bit of the 90s. And that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Hala, grabe naman yan. Hurting inside. Eh, kaya naman. Kaya naman magmahal, George, na may konting pain. Konti. Alam nyo yung pain kasi when it comes to love, you cannot measure it. Kasi hindi natin alam kung anong klaseng pain are we gonna be encountering. Pero, it never hurts. Sabi nga, diba, it never hurts to be ready. It never hurts to prepare yourself na kapag tumibok yan, may kakibat talaga ng konting pain.
1: Ay, talaga?
0: Ay, oo.
1: Anong klaseng pain ba yan, George?
0: Ay, yung sakit. Oo, dulot sa bukog daw.
2: Ay!
0: Oo, ganong klaseng pain.
1: Kala ko sa laman lang.
0: Iba
1: yun. Hanggang bukog pala.
0: Ay, hanggang bukog. Oo. Dulot, sabi nila, dulot to the bones.
1: Ay, nako. Sarap kasi ngayon ang mga ganyan, mga dulot-dulot na yan. Ay, pag ganito kalamig yung panahon. Ano?
0: Lamig kasi.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ito pala, ano, just wanna let you know, mga sweethearts, na ITCZ po ito.
1: Mm-hmm.
0: Oh, baka
1: wala namang bagyo, di ba?
0: Walang bagyo.
1: Intertropical. Intertropical Convergence Zone.
0: Kaya baka mamaya it will, ano, hanggang hapon,
1: mm-hmm,
0: eh mag-ready na lang ng inyong mga reindeers
1: ha,
0: kung kailangan umalis.
1: Mm-hmm.
0: O hindi naman, sa bahay na lang. Makinig na lang ng
1: work. Work from home.
0: Correct. Correct.
1: Eto, ang dami mga reaction mula sa ating text lines, mula kay 5252. Ah, nagpapabate, shout out to Wabes family, dyan po sa may Barangay 31, lalong-lalo na daw sa kanilang napakabait na kapitana, si Capdelia Wabe.
0: Hi, good morning, Cap.
1: Maayong buntag.
0: Mommy Amy, magandang morning. 5574. Ayan, Mommy Mariling Gonzalez. Hi sa mga taga-Kamamanan. Mommy Roxanne Macha, belated happy birthday. Wilma Osorno, Lorimer Sakala, Lilia Susuko, Lorna Vismanos, Menartismo, Samuel Mosquida, BBQ Family, Leila Naluan Raz, and Marisa Duroen, mga handmaids family. Thank you, Mami. Good morning, Mayor Miles.
1: Ayan. Good morning sa inyo lahat dyan, mga taga-Kamamanan. Happy birthday daw kay Papa Ru mula kay 000. Ay, kilala ko ito. Si Demsoy ito. Demsoy Robles ng Maramag Bukidnon.
0: Ayan. Ay, good morning din pala. Ay, oo. 6333. Happy morning. Thank you. Siya yung nag-ano sa akin kanina.
1: Nag-hatid? Ay, talaga. Nakasakay ka na talaga.
0: Oo.
1: Nang ano, kulay green.
0: Nang kulay green, oo. Kanina kasi umuulan.
1: Talaga.
0: Kwento pa niya, nakilala daw niya kayo ni Jason Steve.
1: Ay, talaga?
0: Oo.
1: Naku, ano pangalan nito?
0: Si Mamaya.
1: Ano ba to? Dating taga Pretty Boy ba ito?
0: Taga Car Wash. Statham Abarientos.
1: Ay, parang familiar. Si Statham Abarientos.
0: Nagkwento niya.
1: Hi sa inyo, sir.
0: Ayan, kumusta? Good morning.
1: Ito naman mula kay 6175. Sabi niya, Morning Heart FM. Migreet na niya ang kanyang apo, sina Erica Plong-Plong, si EJ Bong. Then also to LJ, kay Budoy, kay John Tiaco, kay Colleen Kurt Duday. Maraming salamat sa inyong pakikinig always sa Heart FM. At eto, may mga babati, mandaming family na nakikinig sa atin, no? Daruka family, ganun din sa Barilio family, Gamos family, Gasendo family, Lago, Ubay-Ubay, Bautista, and Abrao family. Yan po'y galing kay Baby Doll. Maraming salamat.
0: Good morning. Kay Lady M din, good morning. Sabi niya, relate much ko sa inyong topic karun, oy.
1: Aha.
0: Talagang makadama ka ng sakit kapag umibig ka, pagdadaanan yan. Like ako, ilang beses na akong nagmahal, mm-hmm, sa maling tao.
1: Ay.
0: Pero di siya nawala ng hope, si Lady, mm-hmm, M. Until I finally found the one.
1: Ayan.
0: Ingat ka, Lady M.
1: Ingat, ha. Oo. Yan. Yan na ba si Meteor Shower?
0: Yun na si Meteor Shower.
1: Yun na talaga. Ay, nakichismis pa ako.
0: Kilig much, Lady M. O, diba?
1: Ah, diba? Minsan kasi hindi kaagad-agad na ito na yung sinasabi nating makakasama natin forever, okay. Di ba? Minsan dumadaan tayo sa mga sitwasyon na nasasaktan tayo, nasasaktan yung puso natin. Minsan kasi nagbubuhos tayo eh, nagmamahal tayo. Tapos bilang tao, we expect na, di ba? We expect na mamahalin din tayo.
0: I-reciprocate
1: yung mga ginagawa natin. Pero may mga tao talaga minsan na ako na lang.
0: Hindi ganun eh. Hindi ganun
1: ako
0: eh.
1: Ako na lang. Ayoko na sabihin eh.
0: Oh, kasi yun nga, diba? Tama ka, Dr. Ma.
1: Oo.
0: Ang ano lang dyan is, hindi man ma-reciprocate yung pagmamahal mo. Pero kung kunwari nasa isang relasyon na kayo, dapat may way din to somehow give back to the person. Kasi nga, alam nga naman, isa lang yung taong gagawa ng lahat para isalba ang relasyon. Kaya nga, dalawa kayo eh.
1: Eh kaso may mga mababa daw ang EQ.
0: Ay! Alam nyo, tinanggap nyo yan kasi minahal nyo yung tao.
1: Yun!
0: Kaya, ang gawin natin dyan ay inyong sabutin at love-lovin. Yun lang yung
1: secret. Minsan, may mga sitwasyon na ayaw man nating mapasok. Diba?
0: Correct.
1: Pero dahil sa pag-ibig na yan, ginagawa natin yun. Yun din, handang-handa din tayo dapat na masaktan sa mga ganong sitwasyon,
0: yes.
1: Di ba? Siguro ang pinaka-importante dyan ay nandun yung ating extra effort na ipaglaban kung ano man yung nararamdaman natin.
0: Yun.
1: Di ba? Eto, dagdag pa sa mga mensahe mula kay 5460. Sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am George. Dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan, ay may dalawang mukha lamang ang tagumpay. Ay may dalawang mukha lamang daw ang tagumpay at ganun din ang kabiguan. Kung handa kang umibig at kailangan na rin, ano yan?
0: Natututunang
1: masaktan. Dahil ang kaakibat ng pag-ibig ay kalungkutan. Para sa akin, Dr. Hart, kailangan natin na maranasan ang masaktan at mabigo sa pag-ibig. Ito upang matuto tayo na magpahalaga sa ngalan ng pag-ibig. Ito ay napaka-iksing salita. Pag-ibig. Ayan. Subalit lahat tayo na nagmamahal ay kadalasang hindi alam ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig. Ay, talaga naman.
0: Nalumaoy.
1: Oo. From Altans ng Gugman.
0: Maraming salamat,
1: diba?
0: Ma.
1: Basta kay nagugma ko.
0: Oo.
1: Diba? Ganun yung iba.
0: Yun.
1: Basta kay etong nararamdaman ko, pag-ibig na ito.
0: Oo.
1: Yung pala'y hindi pa pala.
0: Ay!
1: Diba? Yun.
0: Mm-hmm. Ito naman ang Galis Family, Dr. Hart, Mami Elaine, yung maraming salamat po ah. Na-hire tayo kagabi.
1: Ay, talaga?
0: Thank you.
1: Hindi man ako na-hire kagabi.
0: Andyan. Thank you, Mami Elaine.
1: Bakit sila lang?
0: At belated happy birthday kay Janeline. Thank you. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Ayan. Oras natin, 2 minutes po bago sumapit ang 6 ng umaga. Maghahanap buhay muna kami ni George. Magbabalik pa kami ha. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Sa Pangaba, 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart po.
2: 93.7 Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Sino po sila?
6: Seni Arcejo.
5: Taga saan po, nanay?
6: Bigan Ilocosor po.
5: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
6: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
5: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
6: Mahimbing na pagtulog ko.
5: Wow.
6: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan-Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:21. Well, don't say. O, diba, don't say you love me kung hindi mo kaya masakta na. George, Dr. Heart, Music from the Heart na second hour ng ating programa. Hello sa mga nakikinig sa atin, sa lahat ng mga talaga nag-aabang ng kanilang mga thoughts o yung mga nag-send ng kanilang mga opinions. We will be talking about that, ha? Kasi nga yung pinag-uusapan, handa ka bang masaktan dahil sa pag-ibig? Nang dahil sa pag-ibig, handang magtiis ang person. Diba? Eh kasi nga, kaakibat ng pagmamahal ang pain. Alam natin yan. We've grown to that. But the question is, are you ready? Handa ka ba na to go through the pain? Batiin ko lang, ha? O may nag-chismis kasi sa akin. O may nakikinig daw dyan sa may Taguluan. Ang Tingalon family, maraming salamat, ha? Harap family sa Malanang Upol, sa iyo pa sa Buntag. Ayan, shout out to Mariam Tiempo. Tiempo family sa my Lower Tambo, Makasandig. O, dyan sa may Taguluan, ang Tingalon family. Naghagunog ang radyo diha. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And also, hi and hello sa mga nakikinig sa atin. Ito yung mga alaga niya ni 7354. Si SC Seva, Ate Junie Seva, and Kuya Attorney Philip Seva. From Ate Annalie, from Denden Miden. Marami pong salamat sa inyong pagpaminaw. Happy morning! Ito kay 9445. O, shoutout natin ang Daisug family sa may Mulugan, El Salvador City. Nasa MRT station, GMA Kamuning ako ngayon. Naikinig ako through our online application. There's no easy, o, diba? Maraming salamat, ha? Abang kayo ay talagang nakikinig kahit saan man through our online application. Ito, Dr. Heart, nasa MRT, naka Heart FM.
1: Ay, talaga? Nako, galing naman yan.
0: Nasa Kamuning.
1: Ay. Ning, ning, ning.
0: Ning, ning.
1: Kamuning Station.
0: Welcome to Kamuning Station. Diba? Talagang bit-bit nilang Heart FM.
1: Talaga, kahit saan.
0: Oo.
1: Bakit? Wala na bang magandang radyo dyan?
0: Well, oh.
1: Bakit ganun? Oh, diba? Oh. Pag napupunta sila sa ibang lugar, naku, talagang FM. Heart FM pa rin ang pinapakinggan nila.
0: Oh.
1: Wala na bang quality talaga?
0: Eh, wala naman kaming sinasabi.
1: Hindi na ba talaga kaya-aya yung mga estasyon dyan?
0: Dahil sa heart na lang sila eh. Oh. Para daw kasi they're at home. Pag nasa Heart FM sila nakikinig.
1: Kasi pang worldwide kasi pang yung banat ng Heart FM.
0: Yes,
1: ano na. Talaga naman.
0: Oo, tayo dyan.
1: Eto mula kay, sana ko, 6301. Sabi niya, hi mga sweetheart, good morning. Good morning, Heart
0: good
1: FM.
0: Morning.
1: Thank you, Sinian.
0: Si Ate Ruby.
1: Si Ate Ruby.
0: Maraming salamat mula dyan sa Carmen. Eto, yung mga sweethearts natin talaga, want to sawa itong mga taga-Graceway.
1: Ay, mga nagagandahang tilag dyan.
0: Happy morning. Sabi niya, malamig na umaga, Heart FM. Para sa akin po, may limit sa mga natamumong sakit.
1: Uh-huh.
0: Sa mga salita o sa mga ginawa sa'yo, pag sobra na, tama na.
1: Mm-hmm.
0: Sa hirap at ginhawa o hirap na mo ginhawa. Shout out po. Maraming salamat. Thank you for always tuning in.
1: And ito pa, mula kay 3223, sabi niya, hello Doc Heart and Sweet George. Batiin natin, Abakahin family, Valdehuesa family, at sa lahat na nakikinig ng Heart FM. Diyan po sa may Zone 2 Tabuk, Bulwa. Maraming salamat for listening. Hi sa inyo lahat dyan.
0: Maraming salamat. Si Zach naman and Don Carlos Bukidnon, magandang morning. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Ayan. Mula naman kay 2973, sabi niya, talo na sila, George. Bakit? Sino nga natatalo niya? Don't cast taxi, hi.
0: Talo na daw sila sa heart. May maraming pong salamat, ha.
1: Pero bakit ganun?
0: Bakit ganun? Hindi na ganun.
1: Subukan nila ngayon.
0: Ay, oo. Ayan.
1: Eto naman, may message tayo mula kay Gigi Hazel Cayetuna Ming. Sabi niya, hindi kailangang piliin ang sakit para lamang patunayang totoo ang pagmamahal. Normal na may mga pagkakataong masasaktan ka. Madidismaya at iiyak dahil sa pag-ibig. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan mong... kailangan mong tiisin ang paulit-ulit na pananakit para lang hindi mawala ang taong mahal mo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagiging handang masaktan, kundi sa pagkakaroon din ng taong handang alagaan ang puso mo. Tandaan daw natin ito, sabi ni Ate Gigi, masarap magmahal kahit may panganib na masaktan, pero huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo habang minamahal mo ang iba.
0: Wow.
1: Sa mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash, dyan po sa may para Makabalan, hi po sa inyo lahat.
0: Oy, good morning. Speaking of Makabalan, Dr. Hart, magkita-kita tayo dyan, ha?
1: Oy, malapit
0: October
1: na yan.
0: October 24 po, oy, yung mga Zumba momshies natin.
1: Uh-huh.
0: Na gustong sumali din sa ating Zumba competition. Naku, pwede na kayo mag-message, ha? Make a group with the 3-4 members. At talagang ano, 1-2 sawa.
1: Healthy mga living muna tayo ngayon, ha?
0: May pa-premyo tayo dyan. Magkakasayahan tayo dyan. Very, very soon.
1: Actually, ang pinaka-target lang talaga natin dyan, George, gusto namin kayong makasama ng kahit isang Sabado lang. Di ba?
0: Totoo.
1: Kasi lagi tayong, lagi na kami naririnig sa ere, na ganyan. Di ba? Mas okay. Di ba? Yung mga nakikinig ng Heart FM dyan, pumunta kayo para makita-kita tayo. Ha?
0: Ay, excited
1: ay, ito pala si ano. Ay, ito pala si ganyan. Di ba? Gusto namin kayong ma-meet. Di ba?
0: Excited na tayo dyan. Malapit na.
1: Ayan, hindi hanggang sa text lang.
0: Hindi. Oo, talaga eto.
1: Hanggang sa text line lang.
0: Organic tayo. may interaction tayo dyan.
1: Oo.
0: At saka madami pa tayong, madami nga abangan dyan, ha? Kasi, naku, hindi lang mga Zumba momshies, yung mga, naku, pambato ninyo sa video okay, pwede.
1: Ay, may video okay scene din tayo dyan, ha?
0: May konting pampainit din tayo dyan.
1: Ay, ang sarap naman. Sige, kita-kits tayo nyan. That's gonna be October 24, tama?
0: Yes. Yan,
1: Sabado po yan, ha? Kaya wala masyadong, hindi nga ganun kabisi.
0: Hindi.
1: Sige, sada saya sa barangay, ha? Yan po yung tit sa inyo ng Heart FM.
0: Sa ano po tayo? Piyaping Itom Covered Core.
1: May puti ba?
0: Meron.
1: Bilis na naman. Alam mo na tatanong ko. No?
0: Nakano na yan?
1: Ay, hinahanap ko, piyaping pink eh.
0: Piyaping pula.
1: Pero sa piyaping itom tayo.
0: Yes, dun tayo, Dr. Mark.
1: Sige, patalan nyo sa amin yung mga messages, no? Balikan natin yung ating question of the heart para sa kaka-tune in lamang. George, ano nga ba yung pinag-uusapan natin?
0: Handa ka bang masaktan dahil sa pag-ibig?
1: Ayan, alam nyo na yung text lines natin. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Yung Facebook page natin, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 10:31. Magana buhay muna kami ni George. Magbabalik pa ang Tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs!

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:38. I was meant for you, even though that I'm in pain. Dahil sa pagmamahal para sa'yo, pero kaya kong tiisin. This is how love works. 10:39. And the time check is brought to us by GCash Pay Online. Ang mga sweethearts, it is gonna be a wonderful day for us. It is indeed, kasi malamig, magandang weather, o diba? Enjoy the weather habang ganito pa. Hi and good morning! 4505, i-greet lang na ako ang trabahante ni Sir Nonoy Cañete, sila Joven, og sa Tanan Kauban. Thanks si John Pox ni sa Mabuhay sa Lawagan.
1: Yon.
0: Good morning.
1: Wala naman kay 6301, sabi niya, hi Doc Hart and George, handa naman tayong masaktan kapag minahal mo ang isang tao. Wala na tayong magagawa, sabi niya. Pero so far, hindi pa ako nasaktan ha. When it comes to love, ayan, thanks from Ruby. And si Ate Ruby.
0: Si Ate Ruby pala ito.
1: Hi. Oh,
0: good morning. 5460 naman, Tanogan at Langga family sa Don Carlos, Bukidnon. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig.
1: Ayan, maraming thank you. Mga taga Quezon, Bukidnon at ganun din mga taga Malaybalay, Bukidnon ha. Alam ko, dami nakikinig sa atin dyan. Ang lakas-lakas na po ng Heart FM dyan. Ayan. Abot na talaga yung signal natin dyan.
0: Maraming salamat. So, ito rin nakikinig sila, Dr. Hart, si Mami Rosa Olandres Macha. Hi daw sa kanyang beautiful new friend na si Marilyn Gonzalez, Ami Balomadre sa kanyang BFF. Ayan, maraming pong salamat sa inyong pakikinig.
1: Ayan, si 7913, mga taga Malitbog Bukidnon. Hi po sa inyo lahat. Maraming salamat for always listening sa Heart FM.
0: Ay, eto yung mga nagpadala ng kanilang mga thoughts.
1: Sige nga, tingnan nga natin.
0: Handa nga ba daw silang masaktan dahil sa pag-ibig? Sabi ni Daisy at Yenza Asentista, yes, reality. Twins of love na siya, mga friends. Part of love, there's joy and sadness. But love is powerful. It comes in the right time.
1: Ayun. Mula naman kay Alexandra Oril. Sabi niya, perminti ramang kumasakitan. Wawa naman ikaw, oy.
0: Bakit naman?
1: Sige lang, darating din yung tamang tao sa tamang panahon para sa iyo.
0: Correct. Sabi nga, di ba, kailangan mo munang pagdaanan yung mga mahihirap na bagay bago mo ma-achieve yung magandang outcome nito.
1: Ayun. Uy, ito mga taga Claveria. Naku, talaga naman nakikinig sa atin araw-araw, everyday. Naglanog-lanog daw yung station natin dyan po sa may Claveria. Yan. Kay makawala daw stress sa mga music sa heart. Ay, nakasarap naman yan.
0: Thank you.
1: Sabi niya, kay gisulod man sa gugma-gugma, aus permini.
0: Handa masakitan.
1: Oo.
0: Diba?
1: Kasi diba, binubuhos natin yung buong sarili natin sa pagmamahal doon sa isang tao na minamahal natin. Diba?
0: Correct.
1: Ang problema nga lang, minsan hindi nare-reciprocate.
0: Yes.
1: Maasa tayo na ito yung ginagawa natin. Nako, tapos hindi nasusuklian.
0: Ay!
1: Ano masakit yun?
0: Yun ang diba? Masakit.
1: Oo.
0: Tapos kasi na expectation natin minsan eh. Pero kapag nagmamahal tayo, kailangan genuine at pure. Kasi pag ganun, we don't look into something na, you know, to reciprocate. Parang ganun lang ako magmahal.
1: Mm-hmm. Minsan labis-labis nating binibigay kasi, di ba? Wala nang natitira sa atin, kaya't masakit, di ba? Kung sakasakali man na hindi nasuklian yung ating pagod at ganun din ang ating sakripisyo, ng ating pagmamahal dun sa taong yun, di ba? Ika nga sinasabi ko nga lagi, di ba? If the respect is no longer served, then leave the table. Di ba? Pero kung talagang worth saving naman yung relationship, then why not?
0: Di ba?
1: Make an effort. Di ba? Baka lang kulang lang ng sundot yung partner natin. Sundutin mo nga ngayon, medyo malamig ang panahon.
0: Kuwita.
1: Di ba?
0: Kuwita para makamata.
1: Ayan, oras natin, 10:45. Magbabalik pa kami ni Georgia. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Heart FM. Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. ka makabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Sa pagkakas ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 10:54. And the time check is brought to us by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. And also brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Grabe naman yung mga sagot ninyo sa ating question of the heart kayong umaga. O dito kasama si Dr. Heart ha. Ayan, handa nga bang masaktan? Dahil sa pag-ibig. Pag-ibig is a very, ano yan eh, parang... it's a very universal language. Everyone can actually feel love without really knowing what love is. Diba? Walang ang definition eh, diba? Pag tinatanong ba kayo ano yung love, parang madaming definition, pero walang definite. May it be scientifically, o diba? Minsan nga, hormones yung sagot dyan eh. O may mga happy cells, yung mga ganun tipo. Anyways, let's have some thoughts. Ito batiin ko lang, 1428. Uy, shout out natin ha. Hi Sam of Makabalan. O sa kanyang new family workmate sa ILT Food Products. Kina Ma'am Dulce, kay Edric, kay Rusty, kay Clint, kay Alfred, kay Kat, kay Marnell, kay Emma, kay Jason T. Maraming salamat. O sige, we'll take note of your details. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig.
1: Ayan. Meron pa ba? Meron sa ating Facebook page. Sabi ni Ate Marifel de Quito Ahes, sabi niya, good morning, sweethearts. Once you enter and commit love, you should prepare yourself sa mga consequences. Once nagmahal ka, ready jud ka sa mahitabo. Ako, I'm always ready. Nagmahal ako eh. Pero sinamahan ko po ng dasal. Ayan. Thankful din ako na andito ang Heart FM. Love you forever, Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Talaga naman. God bless din po sa inyo.
0: Ate Marifel, ha. Maraming salamat. Ito si Ate Irene Tom. Sabi niya, good morning. Yes, it's part of loving ang masaktan. Kasi dyan ka matututo. And to be matured, masaktan plus learning equals total package na to be loved and be loved. Wow. Ay, thank
1: may
0: you.
1: Mga hugot ka na ganyan, oh, Irene. Wow.
0: Baw ka nga, baw.
1: Ah, diba? Ayan. Ayan na. Sige, may mga natitirang minuto pa tayo sa ating programa. Padala niyo po ang inyong reaction dun sa ating question of the heart. Handa ba daw kayo? Ano ba nangyayari sa akin? Handa daw ba kayong masaktan dahil sa pag-ibig? Ayan.
0: Handang-handa nga ba?
1: Ayan. Oh, ayan na. Inaantay natin. Para bang inaantay natin yung tunog na yan. Ayan, at sige na nga, paikot na tayong ruleta, George.
0: Ayan na, let's go ahead.
1: Ayun. Ay, ayaw tumunog. Mali na naman yung napindot ko. Alright, eto na. Saan ba tumigil yung ruleta natin?
0: Ay, dito tayo sa poblacion area. Dr. Heart, numbered barangay.
1: Ayun.
0: At ang aking napunod sa ating Dropbox, ang kanyang address ay Barangay 31. Congratulations sa Brigel, or Brigel ba ito? Brigel Lavilla.
1: Yan, Brigel Lavilla ng Barangay 31, Poblacion, Cagayan de Oro City. Congratulations sa inyo ha. Ikaw yung winner natin para sa ating The Price is Rice Overload. Ibig sabihin may bigas ka na, may grocery pa. Kaya dali na, claim mo na yung papremyo. We're located at the 5th floor of Hikaw Admin Building. That's at Pimenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: At ang ating The Price is Rice Overload ay atin din sa atin ng Kevin Enterprises, where every peso gets more value.
1: Exacto, alas 11 na po ng tanghali. Magbabalik pa kami. Overtime na. Final set sa ating programang Music from the Heart.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
3: Want to become a PCI?
2: 93.7. This is Heart FM.
3: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Karong umaabot Oktubre 15 ug adyos 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
3: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon ug sa Oktubre 16 tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga mo akomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga mo akomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lurega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Radio with Heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
1: Okay, sige, sasalin natin sa The Price is Right yan. Yan. Sa ano ha, dun sa Makabalan, magkakaroon din tayo ng The Price is Right dyan. Ha? Kaya pumunta kayo, mga taga Makabalan, kita-kits tayo dyan sa Piaping Itum. That's gonna be this Saturday, next Saturday, okay? That's October 24, 2026. Kita-kits tayo dyan, ha? Sabi niya, good morning, Dr. Hart and George. Pa-shoutout po sa new family. Ay, ito, ILT Food Products. Nabasa na ito kanina. Maraming thank you for listening.
0: Thank you daw, nakakataba ng puso. Kayo din, pinapataba din yung puso namin.
1: Oo naman.
0: Maraming salamat sa inyong laging pagsubaybay.
1: Yun.
0: Hoy, shout out din natin si Renalyn Relos. Sabi niya, para sa ako ay yes, kay dili tanan adlaw tamis, napod adlaw mapait.
1: Napoy aslum.
0: Napoy aslum. Shout out na lang ko kay Ricky Bebeng, Toto Epoy, Cedric Zepan, Shanshan, kay Anan, kay Nelsie, kay Ronel, kay Kirov, kay Neneng. Maraming salamat ha. Maraming salamat.
1: Lahat ng taxi drivers listening sa atin, maraming salamat. Naka-tune in lagi sa Heart FM. Hi po sa inyo. At ganun din sa mga city buses natin na nakikinig. At ganun din mga bus ha, na bumibiyahe na Misamis Oriental ng Bukidnon. Maraming thank you sa pakikinig sa Heart FM. At ingat kayo lagi. Dahil ika nga, basa yung mga daan natin, slippery when wet. Kahapon daming aksidente sa daan. Ingat. Doble ingat po tayo sa ating pagmamaneho ha. Alright, again, congratulations dun sa mga winners natin sa ating The Price is Right, so overload. Yung mga hindi pa nananalo, patuloy ha sa pagpaminaw. Padayon sa pagpaminaw sa inyong Heart FM. Sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, messages, kanilang reaction, at ganun din, pagpapahayag ng kanilang mga POVs sa ating question of the heart, tenchu po sa inyong lahat. Matsalam. George, ano na? Nga ba tayo nasasaktan sa pag-ibig?
0: Ay, eto. Alam mo, Dr. Hart, alam ko naman na walang taong pumapasok sa isang relasyon na gusto ko ay masaktan, di ba? Mm-hmm. Ayaw natin yun.
1: Kaya nga, magmahal nga eh.
0: Wala tayo, maasa na mamahalin tayo, pahalagahan, at pipiliin sa huli. Pero ang totoo, reality bites, kapag nagmahal ka, tanggapin mo ang responsibilidad o ang posibilidad na masaktan ka.
1: Minsan nga din naman, sobra-sobra tayo magbigay ng ating pagmamahal. At ganun din ang ating atensyon, ating oras, binubuhos natin sa isang tao. Ayan. At nakakalimutan na natin ang ating sarili. Please, huwag natin kalimutan na mahalin din ang ating sarili. Maraming salamat again sa pagsama sa amin. This has been your Dr. Hart.
0: And George, catch me later sa Dear Heart, alauna hanggang alas 3.
1: Ayan. Ang tabayanan po, susunod na si Harvey Stone, 11 down 1 o'clock para naman sa ating programang Heartbeats. Maraming thank you. Just keep it here. Ito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
1: Ingat kayo lagi. Always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:20 oras natin, sweethearts. Thank God it's Thursday. Welcome po sa programa nating Heartbeats, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bugidon, 11:34 ang oras natin, sweethearts. Happy gloomy Thursday po, everyone. Kumusta yung mga papuntang trabaho nila, ha? O, ingat po kayo at saka happy Thursday po sa inyong lahat. Kumusta po yung preparation natin for lunch? Andam na ba mga pinirito din, ha? At saka meron na bang bonggang-bonggang ulam ngayon? Kasi wala na, na-release na. Diba? It's time to celebrate. At saka sana mag-enjoy kayo sa inyong munting kainan dyan, ha? Yung munting salo-salo nyo, ha? And of course, magsalo-salo pa rin tayo dito.

0: Pipunuan siguro, di ba? Happy listening po sa inyong lahat. Uy, ang ating sweeters dyan sa may Carmen, ha, sa may Villarin Street, si Cathy. Ma'am Cathy Cusina, happy listening po sa inyo. And of course, kay Joseph Ranara, mayong buntag. Uy, happy birthday nga pala kay Papa Ro, ha. Maraming salamat, Joseph, sa pabati din. At saka, good morning, happy listening din kay Zach of Don Carlos Bukidnon, kay Demzoy. Grabe to si Demzoy, ha. Ito yung last texter ko kagabi, tapos ngayon siya yung unang texters natin. Ingat-ingat, Demzoy, ha. Sa mga kasamahan mo dyan sa JRS Maramag, happy listening po sa inyong lahat. At sana magkita tayo before the year ends, right? Magparty-party ta, ha. 11:36 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako. Let's move on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 7, Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule, matang-ad na ubanan sa maligam-gam na tubig, makatabang sa himsong na panglawas o glikay sa bisan-unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang suso alang sa himsong o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 11:48 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy Palanay! Nagpalanay si Marifel karon ha. But anyway, happy eating sa inyo di ha. Kung nagkauna mo sa inyong paniud to. At syempre din, ang ating mga sweethearts dyan sa may Makabalan. Hope to see you soon, guys! Mga mahal naming sweethearts ha. Oh, especially dyan, malapit sa may Piaping Puti. Matakits tayo po na. Ay din, Piaping Itom. Sorry. Nabaliktad. Anyway, happy listening kay Gigi Ming. And of course, sa kanyang husband ni Sir Jules Ming. Sa may Simplicity Vulcanizing Shop. At syempre naman, yung ating mga padyak dyan ha. Ating mga sikad-sikad ha. Mga nanay natin ngayon dyan, na busy na sa kusina. Yung iba naman is dumidiskarte ha. O, pahulam sa diyang bugas be. O, yung mga walang bigas, all you've got to do is para makakuha kayo ng libreng bigas dito sa Heart FM. Makinig lang sa Heart FM ha. Araw-araw po yan. Baka ikaw na yung susunod na manalo sa ating The Prices Rise Overload. Naku, ang napakarami po nating winners dyan sa may Makabalan ha. Oh, happy listening po sa inyong lahat. Oh, yung mga winners natin, previous winners natin, nakaka-smile na ngayon ha. Oh, sabi niya, oh, winner na ko sa una na ha. Anyway, congratulations sa inyo ha. Pwede pa kayong manalo ha. Oh, yung mga dating winner natin, basta kanunay lang maminaw diri sa Heart FM, 'di ba? Napakasimple lang. Happy listening din sa ating mga sari-sari stores dyan sa may Makabalan, of course dito. Malapit lang din yung mga talipapa nila dyan na sa may Puntod. Happy listening po. Of course, si Beth. Kumusta na kayo itong buntis diha ha? Beth, kumusta na ka? Apit na yun. Alas 11:50 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik ako with more music right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Anak, unsa man ni imong mga dulaan? Nga napuno man ig tubig. Iyabon ni.
3: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
2: Kahibalo ba ka? Nga pwede kining itlogan sa lamok na nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
3: Dili ma, unsa man akong buhaton.
2: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
4: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan og tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
5: Karong umaabot Oktubre 15 og adyos 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito nga aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
6: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin. hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
5: Magkita kita kita mga mahal kong palangga sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026. With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naniniwala si dating Oro Chamber official Ray Talino Jr. na may sapat na kakayahan ang pamalang lungsod ng Cagayan de Oro na bayaran ang planong 8.5 billion pesos loan para sa pagpapaunlad ng mga serbisyo at pasilidad ng lungsod. Ayon kay Talimio, batay sa mga pag-aaral ng Bureau of Local Government Finance, hindi umano magiging malaking pasanin sa pananalapi ng lokal na pamalaan ang pagbabayad sa natugang utang. Binigyang diin din niya na maaring makinabang ang mga negosyante at mamamayan sa planong paglilipat ng City Hall sa mas malawak na lokasyon na may sapat na espasyo para sa paradahan. Dagdag pa ni Talimio, inaasahang makakatulong ang naturang hakbang upang mapahusay ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko at makapagbigay ng mas maayos at maginhawang pasilidad para sa mga mamamayang may transaksyon sa pamalang lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Daghang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay. Welcome na usab sa kaoras sa atong panagkuyog, panag-uban. Ayan, hangtod na sa ending sa tong tulumanon. Ana ang ending sa adyo. Makat-on ka na sab sa daghang mga butang. Anay kalambigitan sa ato ang health. Ug ingon man sa atong mga produkto, hasta na sa atong pagpanambag sa swat tampong nga gipadangat sa atong minahal nga senda. Sana all minahal. Minahal pero gipasakitan. May nalang tunok kay balagi pasakitan basta gimahal. Naka-experience nakatila. Kanang ipasakitan na niya murag wa lang. How dare you? Anyway, welcome po sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ka gid unta ang gingamuan ni og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sab ang mga bintana og pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhi ka magpabantang mag-love making sa gawas. Kun masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinan, iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: hilak daw ng gugma, no? Ulan pa naman sila kung kinsa daw ng tao nga mo'y nakapalipay ni mo, mausad ng tawanang mo pasakit ni mo. Mo nang ay dyan mo pag-wish na na'y tao nga mulipay ninyo, kamora na'y muunay. Hindi lang ganin ang mo reply kay masako na ka. Hindi ganin ang pakita ni mo kay ikasakit mo na. Pero din sa tong tuluman nun, ka makabuhay, dili ni mo ikasakit ang bisan unsa. Every single of the moment. Oh, the moment! Oh. Ako naman kong storya, oh. Wait, oh, anyway, welcome una sa ato ang tuluman nun. So, sa oras na nga manikuyog, imong tuluman nun.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Laban bisagway kalaban, laban gidta bisagway kontra. Padayon sa unahan ka makabuhay, way makapugong. Kinsa ra ba na sila o unsa ra ba na makita maning. Makabuhay day ka makabuhay. Naku, unsa man niya ang imong oras karon sa imong nahimutangan samtang imong gihimong background. Ang atong programa ang tambagi ko Lady Batut. Sa gihapon, kahimsog og kabaskog sa panglawas gihapon mo atong iampo kanunay sa labaw makagagaho. Well, anyway, ako si Lady Batut ug magkuyog kita sama na sa kunasulti. Sud sa usa ka oras uban sa tong tuyo ug tumong good health karon ug mapuon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Ya, siyempre, ang atong mga isgutanan niyong tontaon at usa-usahon, kabahin sa panglawas o sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Laing adlaw na usab ka makabuhay ato palagkuyugan sa laing episode sa atong tulumanon din laing chapter na usab kunyugto sa sugilanon sa atong sender nga si Mayani ang ato ang timbawason kanon. Niya na kita sa ikabiyente nga yugto kon chapter 20 sa iyang revelation. Abtik now na din hilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

pumatod sa ospital ako lumanding noon. Mabuti na lamang at salamat ng malaki sa Diyos at ligtas ako. Ang nakapagtataka, hindi ho kasi nakuna ng CCTV ang lula ng sasakyan sa labas kung saan nanggaling ang putok ng baril. Naisip mong bigla, Lady Batod, may pasabotaheng nangyari. Mas lalong lumakas ang aking paniniwalang may kinilaman si Abon sa masasamang nagaganap sa buhay ko simula nang tumira akong kasama ang aking ama.

0: Salamat kay luwas kamaya ni iya.
1: Daotan tingali kong sagbot, papa. Ikagiduhang higayon ko na kiningagipusil ko. Pero buhi ko.
0: Nagtuo ko. Ang gusto mo pusil na ako netong unang higayon nga ikaw ang naiko, maura-usab ang mipusil nimo dito sa driveway sa bahay.
1: Pero dili matrace ang sakyanan sa mga kriminal, papa. Kay wa may function ang CCTV sa bahay netong higayon na.
0: Mayani.
1: Mas mikusog ang pagtuo ko.
0: Pagtuo nga unsa?
1: Nga naara sa bahay ang nagpaluyo sa dagang daotang hitabo, papa.
0: Unsa?
2: Pulos halusinasyon ang naani mo, Mayani.
1: Dili. Instinct ang tawag ni ini.
2: Instinct sa imong kagaral? Aron lang may matudlo kang tao, bisan unsa na lang ngayon ang nasuod sa utok mo.
1: Kung wa siya kalabutan, huwag mawa niya. Pero kung duna, magbayad siya.
2: Naglabihan ang imong kahilas, ang imong ka-entitled, gikayugtan ko ikaw!

pinaimbestiga ko si Abon, isinailalim pa nga siya sa lie detector test. May mga kasinungalingan po siya, pero nakiusap sa akin ng aking ama na kalimutan ko na lamang ang duda ko kay Abon dahil naniniwala ang aking ama na ibang tao talaga ang may gustong patayin ako. At wala umanong kinalaman doon si Abon.

0: mayan eh. May dadawat kaming regalo sa gawas. Di pangahasan na lang namo ni Nuteban sa pag-aplik. Nagduda lagi mi.
1: Mao ka na, day mayan eh.
2: O kung saan yung nakita sa pag-abli ninyo sa baong regalo?
0: Patay nga manok. Gawa na iyo. Nabulit sa dugo.
2: Unsa?
1: Unya, may gipataba na bang suwat para nimo, day mayani?
2: Unsay pong?
0: Ako na Nuteban. Kuan, mayani. Usa ka hulga.
1: Ha? Nagingunay. Hapit mo na masinati ang kamatayon ining manuka.
2: Unsa?
3: Kalas, kakalas maog brain cells aning nay mga hulgas kinabuhi. Oy, hadlok ay no? Magmaigmaton yung kanunay. Anyway, kamakabay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 20 sa revelasyon ni Mayani ang atanabati. Pero inigbalik na to atong sumpayan ka na pa ikatulo. O katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 20 sa iyang storya. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitsurgao del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati desa sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayot ko.
8: Dagang salamat sab ka makabuhay sa kanunay nga pagpatronize o pag-inom o pagtumar, paghimo ni mong partner every day sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Sa mga wapa makasuway diha, suway na in town. Kay dili ka kamahayan, di ka magmahay sa ato ang kapsula nga ato ang dietary supplement. Kaya tungod kay dagag mga ingredients nga giusa o mata ingredients, doon ay mga benepisyo nga ato makuha o kaayuhan mismo sa atong kalawasan. Usan dahil sa dagang yung mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang oregano. Ang oregano ka makabuhay na ilhan na ang pampalasa bitaw sa kana ginagamit gyud karasagaran sa pagluto. Unya kasagaran sa makita na sa mga kanang mga minimal, not really minimal, pero kanang normal lang bitaw nga mga klema, nga mga dapit. Kana, nya gawas ana ang oregano pod, sikat sabna nga kanang tanom tungod sa kaepektibo ana. Ug dako sad kay tabang sa panglawas sa matag usa. Kay ang oregano ka makabuhay dili lang na pampalasa sa mga pagkaon or sudan, kana asab nga tanom mismo makahatag og bonggang-bonggang nga katiwasayan kung sa Tagalog pa. Tungod kay ang amoy ana. Really craving, man, Ana. So, ang sabay mga sakit nga pwede matambalan pinaagi sa oregano. Kanang sakit imong katutunlan. Ang pagpanakit sa imong tutunlan kapag kabuhay tungod sa sore throat, pwede gihapon ang matabangan. Sa pagtulon nimo sa gilaga nga gipa uga nga dahon sa oregano. Ikaduha, sa mga paso, ginagamit po na niya dukdukon lang ng dahon na ng oregano aron nga imo dang itap-tapal dito sa imuhang paso sa skin unya matibhangan na day ang sakit unya abtik nga mamaayo. Sa imuhang kabag, sa imong constipation, bonggang-bongga usab ang oregano. Sa ingon ni Ana nga matang sa kondisyon, imnon lang nimo ng lilaga nga oregano. Unya napay pagpanakit or paglabad sa imong uho katambalan gihapon na pinagi sa oregano. Kay ang dahon usab, imura nang dukdukon nya ibutang nimo sa imong sentido para matibhangan ang paglabad sa imong uho. Gawas Ana, ikaw gipaakbaron kag kanamang insekto. Nako, pantanggal sabnas pinaakan sa mga insekto ang dahon sa oregano. Dukdukon gihapon, ibutang nimo dito sa affected nga area kung asa dapat gipaak sa insekto, min Ana. Or ka nang napaakan na tusukan baron kag kanabitang scorpion, min Ana. Or alakdan, ganon. Mamaayo kay hubag baya na nya makaayo ana ang oregano. Sa imong hubak makatambal usab ang oregano. Oo, ilaga ra gihapon ang dahon sa oregano kay bonggang-bongga kana sa kondisyon nga hubak. Sa mga babae nga bag-o lang nanganak na jud lalaki nga bag-o nanganak. Nga babae ra man jud. Nga seahorse ra man ang lalaki nga manganak. Anyway, sa mga babae nga nanganak, bag-uhay nga nanganak, paimnon lang na sila sa gilaga nga dahon sa oregano. Kay para mabalik din ang ilang kabaskog, ganon. Sa ubo, oy, katong lahi itong gisgutan ako ganyan kay hubak. Lahi man ang hubak, kanang ubo, lahi rapod. Kanang ubo, come and go. Kanang hika, naanagid na. Kanang ubo, paglisod kas pag-ubo, sakit kay mong dughan, tutunlan, mong buko-buko, sig balik-balik, ug usig, minana ba? Matabangan ni ka, ana, pinagis mo pag-inom, sa gila, gaanga dahon sa oregano. Pwede usab nga imoram ng tunlon o sa kakutsara, ana, kanamit ang fresh nga katas mismo sa dahon sa oregano. Sa mga butlig-butlig, mga butoy-butoy sa mga skin, ngayon, ana, matabangan gihapon ka, kabayin anang yung mga kondisyon kung imuhang itapal diha ang gidukdok na dahon sa oregano. Unya kaupat ka beses sa kaadlaw paghimuon. Ang pagpanakit sa imong dunggan sa katapusan, ako bonggang-bongga gihapon diha nga itambal ang oregano. Labi nang sakit na jugay, murag kag mabungog, murag kag ganang, murag na something na isulod dito sa imong dunggan. Labi na ng dunggan nga kamurag na idaghang bugas sa sulod, huy! Kanang gihapong dinukdok nga oregano nga dahon, kanang katas, ana, maimong itambal sa affected gihapong nga area sa imong dunggan. O di ba dagan kaayo, kana pipila lamang sa dagan kayong mga benepisyo nga ato makuha pinaagi sa dahon nga oregano. Unya ang oregano kay usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga naa siyempre sa ato ang kapsula. Kung nang asa ka pa, pwede na ka mo inom. Kaya napay dagang mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula nga napoy lain-lain ng mga kaayuhan nga ikahatag sa atong lawas. O diba? Sulit ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumara ka na everyday, isip imuhang food supplement.
6: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life. Sa EXL Lamang
8: Makabuhay. Kape, kape, kape. Unsa ba nga matang sa kape ay mong ginainom everyday ka makabuhay? Sure ba ka diha nga naakay mapupo o makuha ang kaayuhan na benepisyo para sa imong panlawas? Makaayo ba na sa imong balatian? Mugaan ba imong paminsan sa pag-inom ni mo ang kape? Kung ang itubag ni mo kay dili, nako ipadapli na na. Nag-usik ka lang sa iyong panahon o kwarta, ana. Mag-switch ka na sa atuang EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Itawag na ito nag 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients lagi ang naadi agisagol. Giusa lang liya sa ito ang kape. Tinatawag na ito itong kape og all-in-1. Ganon. Namagay uban niya nga 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1, pero dagan kay sugar. Ang ato, 17-in-1 kaayo. 17 ka mga ingredients. Ugusan na sa 17 ka mga ingredients na makahatag na itong kaayuhan. Sa itong panlawas, nadi ang ganoderma apla natin. Doon yung mga benepisyo sa ato ang panlawas, ang mahatag sa ganoderma. Ganon. Na yung mga protina diha, nga muabot og 20% hagtod na sa 50% nga timbang. Fresh na nga weight ha. Fresh nga timbang. Bongga ang ganoderma. Ikaduha, kung ikumpara ganin mo sa karne, sa isda o baka sa itlog nga makabuhay, mas ubos ang protina nga naa sa ganoderma. Pero, pantay lang as in level lang ang protina nga naa diya sa ganoderma, ang protina nga makuha sa mais, sa gatas, sa kabaw. Mas daghan ang vitamin nga A sa ganoderma kung ikumpara nimo sa repolyo, sa carrot, sa kamati, sa saging, sa mansanas. Pero kung mag-ingon nga ipagkaon og repolyo, carrots and everything, pero kanang sadaghan ana, usa lang na tanan sa ganoderma. Di ba nang bongga? Kunya gawas ana ka makabuhay, ang ganoderma usab taas sa ascorbic acid. Doon na usay mga mineral sama sa potassium and calcium, pag ingon man vitamins B, C, o D nga makuha nato sa ganoderma. Bonggang-bongga, kana palang daan, okay na, di ba? Pinagituhuan usab na makahatag ang ganoderma o resistensya batok sa dagang mga balatian o sakit sa lawas sama sa tumor o cancer kamakabuhay. Ang lentinus o ganoderma, duha lamang ka na sa mga kabuti, kumbaga, sa pagkakaroon. Nga ginatanom, ginapadaghan para gamito ng mga bisa na isip medicinal mushroom.

0: puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suki at butika. Nagang salamat ka makabuhay alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
1: Lady Batu.
0: And now sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 20 sa revelasyon. Sa revelation ni Mayani na nani nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: Diribatod ayaw ko mang aminin sa harap ng lahat pero tunay at totoo na nababahala ako noon at higit pa riyan ay natatakot. Ewan pero wala rin kasing agarang maibigay na update ang mga pulis tungkol sa mga nangyari. Samantalang ako, walang patid noon ang hinala ko na may kinalaman nga si Abon sa lahat. Naghuhumiyaw ako na maibunyag ang lahat na siya ang nasa likod ng lahat ng nangyari. Pero sadyang mailap ang katibayan.
1: Naakuno sa gawas ang imong ex-boyfriend Mayani Iha. Ato bangon mo ba?
0: Papa.
1: Tao siyang miani. Tao usab siyang imong ato bangon.
0: Dili na, Papa. Ikasuko ka na ni Abon.
1: Wa si Abon. May gilakaw. Gawas pa ikaw gayoy toyo ni Banjo.
0: Papa.
1: Gawas sa Mayani. Kay wa siya pasudla sa gwardya sa gate.
0: Oh. Tinood gidi ay nga ikaw ang bisita.
1: Mayani.
0: Maayo kay wa kadayon padayon na sa gwardya. Ug dinhi karakutob sa gawa sa gate, Banjo.
1: May tuyo ko. Nimo.
0: Unsa ka na?
1: Tabangi ko, Mayani. Maluoy ka.
0: Kwarta?
1: 150,000 pesos lang.
0: Banjo.
1: Importante ang gamitan ko sa kwarta, Mayani. Kung tabangan ko nimo ini, isaad ko. Isulti ko nimo kung kinsa ang nagpaluyo sa pagpaninguha sa pagpapatay nimo.

Lady Battle, ibinigay ko ang hiling ni Banjo. Umasa akong sasabihin nga niya sa akin ang nalalaman niya. Ang hinintay ko noon ay ang kumpirmasyon ng aking hinala na si Abon ang nasa likod ng lahat. Pero nabigo ako dahil niloko ako ni Banjo. Wala siyang sinabi, wala siyang inamin, wala siyang ibinunyag. Naisahan niya po ako, Lady Badod. Pero sadyang ang panahon po ay may sariling paraan ng pagtulong at pagbunyag ng mga nararapat. Nalaman ko rin ang tunay at totoo.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Pati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 20 sa revelasyon ni Mayani. Pero pa again, mi end dito ang tanan. Napay sumpay, no? Pero unya, mamalik ta. Ara atong lakbitan o gisgutan atong nabati nga kinatibuk ang chapter 20 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Ako si Rolando Alcantara, 65 ng edad. Nagpuyo din sa Juan Luna Extension, Barangay 26-A, Davao City.
5: Itong tuig sa 2014, ako na atake ko ng hospital ko. Ang akong BP ni abot o 230/160. Diretso sa ICU, diretso sa oxygen. Pang findings sa ang sakit, stage 2 coronary artery disease. Every now and then, kihangat ang hihap lang ko. Ang akong heart na may tusok-tusok. Mo din ay effect na kay baray mong kasing-kasing. Pag tuman ako makabuhay, kaloy sa Diyos, kung karon, buhi pa manday ko. Una, pasalamat yun ko nga tinuod nga kaning ESL makabuhay. Mabuhay pa ko. Salamat yun.
0: Magandang salamat Kuya Rolando. O di ba? Sama ni Kuya Rolando ka makabuhay. Nga misali gayud sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule isip iyang dietary supplement. Unya nakagbatya gid siya kaayuhan sa iyang balatian pinaagi sa iyang pag-inom ug pagtuman sa ato ang kapsula nga daghan kay ingredients. Muna usapin ko'y paabot sama niya. Tumar na sab ka makabuhay. Kay sama na sa kung always nga isulti daghan kay mga ingredients nga naadya. Bisa pagbalik-balik ko na kun igud mahurot ang mga kaayuhan nga ikahatag sa mga matag-usa ka mga ingredients nga giusa lang diha sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Sama ini na apay sambong naadya ang sambong. Ang sambong manggod pwede kaayo nga makatabang para batukan ang bato sa kidney or kidney stones. So sa ka research nga gipahitabo ka makabuhay, nadiskubrihan sa mga eksperto nga ang sambong extract pwede nga makapagamay, makapahilis sa calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate, usa ka na ka matang sa stones nga kasagarang makita sa kidney. So sa naisigutan nga sa nga study o sa pagtuon ka makabuhay, dili lamang kay nahimong epektibo kayo ang sambong sa pagpagamay o pagpahilis sa crystals. Migana usab ka na para napugngan ang pagtapok-tapok o pagdaghan sa mga crystals. So ibig sabihin, dili na ka-epektibo sa kidney stone treatment ang sambong, pwede usab ka na ang makatabang nga pugngan ang pagtibuok o pagdako sa mga crystals sa kidney. So ang sambong makatabang sab sa diuresis o ang pag-ihi. Ang diuresis magunok ka ng permibitan nimo pag-ihi, mahitabo na kung daghan kay fluid nga gina-filter ang ato ang kidneys. So bisan pag murag ako kay ng kahasol siguro sa imong paminsan, pero ang importante makatabang para matanggal ang mga toxins sa ato ang lawas. Unya ang sambong ka makabuhay makatabang usab para matibhangan ang paghubag, pagmanas ba kanang edema tungod sa pag-retain sa fluids ato ang mga tissues or cavities. Tungod kay ang sambong ka makabuhay makatabang na para padaghanon or papaspason ang pag-ihi, makatabang usab ka na para matibhangan ang paghubag sa ato ang lawas o bisan asang parte sa atong lawas. Karon ang sambong ka makabuhay pwede gihapon nga makatabang sab para matibhangan sa mga tuang hilanat or kalintura nga atong naibawan or fever. Usa pa sa mga pinalahi nga benepisyo sa sambong nga ikahatag nato ka makabuhay mao ang abilidad ana para mapaubos ang pagtaas sa kainit sa tong lawas nang grabe na gid nga pagkahilanan. Tungod kay dunay menthol properties ang sambong, makatabang ka na para ma-cool down ang body temperature. So pipila lamang ka na sa daghan kay mga benepisyo nga tumakuha gikan sa sambong. Niya ang sambong usa lamang sa daghan sab nga mga ingredients nga giusa lamang di sa atong kapsula. So usa pay mo gipaabot, tumar na everyday mo ang partner everyday para naa kay ipanagang sa mga nagkadaiya nga mga bakterya ug mga virus or mga sakit. O kun dunay kay mga sakit, inanayo nato ang pagwagtangan na sa imong sistema para mabalik ang imong kahimsog. So inom na sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip pa mong dietary supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Mga coffee lover, diha asama nimo ka makabuhay nga maghila kang adlaw kung dili ka inom og kape. Mura sa kag ako, pero ako magud sa kong parte, maguol ko inom og kape kay mutok ra nga akong acid reflux, may nana ba. Unya sukad lang na ay EXL ma coffee mix 17-in-1. Di na ko ma-worried, di na ko mabalakaw kasi mutok ra akong acid. Acidic ba yan taon ang lola nyo? Kaysa ato ang kape mismo nga all-in-one. Ako'y bation nga bisan unsa, walay matrigger. Kung naman ko'y balatian, walay matrigger. Instead, maayo pa. Inanay pa nga ma-clean sa nga kuang sistema. Kaya nga naman, all-in-one ang atong kape. Naidaghan niya ang mga ingredients na makatabang sa atong panglawas, sa atong health. O usa sa 17 ka mga ingredients na nasa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, maoang mangosteen. Na yung mga pipila ka mga benepisyo sa skin, ang mangosteen, di ba? Pampaubos sa sugar sa dugo ang mangosteen ka makabuhay. Ang skin, ang panit sa mangosteen, doon ay mga ingredients na ginatawag na itong xanthones. Nga doon ay kakayahan. Oo, doon ay katakos ba? Nga mapaubos ang level sa sugar sa dugo. Unya mapugnan ang insulin resistance. Ang insulin resistance, usa ka na ka-condition kun diin ang lawas ka makabuhay, dili makaresponde og tarong sa hormone nga insulin nga maoy nag-regulate sa paggamit og glucose or asukar mismo sa atuang lawas. Ang taas mangod nga level sa asukar ka makabuhay sa dugo og ingon man insulin resistance, pwede nga makahatag na nimo dili maayog yun nga balatian. Samaan ng diabetes, obesity or pagtambok ka ng grabe ka nga kabugat ka ng over na ginang imuhang timbang ba o uban pa mga complications. Karon ang mangosteen o ang panit mismo ana makapaligon, makapaisog, makapakusog sa atong immune system. Kay ang panit sa mangosteen bongga ka na sa vitamin C o sa ka antioxidant na nagatabang para mas mapalakas, mapahimsog, mapaisog pa nato ng atong immune system para batukan ng mga infections. Mas bunako ha, ang kanang immune system mo ng atong sundalo sa lawas mo ni mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria. Kanang kung weak ang ato ang immune system mo nang dali ta masakit. Nag-ubo lang ng atong silingan diyan nga wa ka pa na poong siyang baba pagka og makita na poy gisunod og ubo. Takdan dayon. Nin ana ba? Kanang dili dayon makasugakod ang atong lawas kay weak ang atong immune system. Mao nang ang atong immune system ato diyan ang paligunon. Og makatabang sa pagpaligon sa atong immune system ang mismong panit sa mangosteen. kana. Unya ang vitamin C usab, makatabang usab kana para mo natay mga samad-samad sa lawas, daling mamaayo, dili magdugay. Ma-okay ang atong health, especially sa atong skin. Unya makalikaita sa scurvy. Unya makapanindot pagyas sa atong mismo nga skin or panit ang mangosteen. Ang panit mismo sa mangosteen usab, doon ay mga anti-inflammatory o ginawan anti-microbial properties nga ipitibo kaay na para tambalan ang daghang mga problema sa atong skin, sama ng acne, blemishes, oily nga skin, or dry baron nga skin. Ganon. Ang skin usab panit sa mangosteen, doon na kanay mga ingredients nga ginatawag natog oligomeric proanthocyanidins or OPC nga bongga usab kana sa antioxidant. Ang OPC doon ay mga antibacterial, antiviral, anti-cancer, anti-inflammatory, anti-allergic og vasodilating substance. Unya, gawas ana ang mangosteen usab ka makabuhay, makapakunhod, makapaubos sa atuang paghubag sa bisan asa nga parte sa lawas. Kana mo kong paghubag, natural nga reaction sa immune system kung dunay mga pathogen or mikrobyo nga mitry og sulod sa atong lawas. Pero kung ang paghubag magdugay na ganin ang imo sobra pa, pwede nga kana makahatag ni mog di gyud maayo nga kondisyon. Kanang grabe nga sakit sama ng cancer, disease sa imong kasing-kasing, arthritis, depression, or kana maidara na Alzheimer's disease. Ang panit sa mangosteen ka makabuhay, bear in mind, doon na kanay katakos para matibhangan ang paghubag tungod sa mga xanthones ana nga may anti-inflammatory effect. Unya makalikay pagid kita sa cancer, pinaagi sa panit sa mangosteen. Oo, ug uban pang mga balatian, mga complications sa kasing-kasing ini ana and many more. Unya kanang utok nato kinalanagyo ni kalinaw, makapatinaw sa tong utok. Kay kanang panit sa mangosteen, doon ay mga ingredients nga pwede nga makaprotekta sa ato ang utok kikan sa oxidative stress, ingon man inflammation, nga pwede maghatag nato og neurodegenerative diseases sama sa Alzheimer's o Parkinson's disease. Ang xanthones ka makabuhay sa skin or panit sa mangosteen, pwede ka na nga makastimulate sa nerve growth factor o sa kanaka molecule nga mutabang para ma-mintina o mas mapalago pa nato, mapalabong pa ba ang atong nerve cell. Mauna ang mangosteen. Unya ang mangosteen kay usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong kape. So balibaran pa ba ni mga atong kape nga bongga nga ikahatag nimo, as in nag-awas-awas ang kaayuhan nga ikahatag nato sa atong lawas mismo. Mo nang inom na everyday sa ato ang EXL coffee mix 17 in 1. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
0: Dagang salamat, and we are so back sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang bugtong kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, unya muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Kung ikaw mo tumar o mo inom sa itong EXL Makabuhay Plus capsule, kung ikaw adult na diha, usang ito sa duha lamang kakapsula everyday. Niya ang tubig nga imong pag-aim nun ka ng maligamgam, kung sa Tagalog, painadlaw ba or warm water, dili bugnaw ha. Bisan unsa pa nga tambal imong inumon or bisan unsa pa nga supplement imong inumon, ayaw yung pag-inom gamit ang tubig nga bugnaw. Anyway, ang pagtumar nimo sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Kung pananglit doon na nakaibalatian ka makabuhay, mas daghanon na ito ang dosage, mamahimo ng duha nga doon sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw, nga inadlaw nga tubig hapon or warm water ang pag-aim nun sa dili ka pamukaon. Pwede sad nga after na kamukaon, pero paabuta usa ang usa ka oras. Sama na akong sa uban pa, muinom kita everyday, mo na tong partner sa ato ang pangadoadlaw nga pagkinabuhi ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ingon man ang ato pag-inom sa atong kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: hi, welcome back sa atong tulmanon, sa imong tulmanon, ang tambagi ko Lady Bato. Nabati nato ang kinatibuk ang chapter 20 sa revelasyon ni Mayani. Wa pa ni ended to ha. Pero oo, mupadayon pata sa pagpaminaw sa sumpay anak. Kay karon ato lakbitan og isgutan ato nabati nga drama ganiha. Mubo ra gid ka kong isulti ka makabuhay, but before that, smile una kay mao na atong pambansang reminder. Pahiyom, okay? Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Wa pata matapos sa pag-feature sa tanan, pero kung basihan nato ang chapter 20 sa imong kasaysayan, again ang twist and turn sa kinabuhi nato, di ginamuhunong hangtod sa ending sa tanan, no? Naaginay mga kabaguhan, mga kausaban, mga panghitabo, gusto man nato or dili, pero padayon tas unahan. The show must go on. Magpadayon, dili kinahanglan nga maantala. Hindi po pwedeng matigil, tuloy lang ang buhay. Samtang padayon po dang atong pagsalig sa labang makagagahom nga ihangad nato kanunay sa langit ang mga mahimo pang mahitabo, itugyan nato ang atong kinatibukan ug ang atong kinabuhi sa Ginoo, og siya ni mahibaw sa tanan. Kun sa iyang tugutan mo atong dawaton, kun sa may dili og dili pud pasados atong gusto, dawaton gihapon nato ang tanan. Ang importante, alam natin na may Diyos tayo na siyang sentro ng ating buhay, sa puso, sa hunahuna, sa kasing sa ato ang sistema o kinabuhi mismo. Again, di ba Moji na pinaka-importante kanang naatay Ginoo, intact ang ato ang faith nga dunia, nga di gyud matay og bisan pag unsa kadako or kagamay ang problema. Yan ang leksyon for today. E na may kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Mayani, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: Tambaki ko may libad. Tambaki ko may libad.
1: Salubungin ang sigla.
2: Kama kabuhay.
3: Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang panimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
3: Dagang salamat sa pagpaminaw sa Licones family and kay Orly. Hi sub sa Kalo and Hinayon family. Paspasan nato ni Richmond. Kaya Hinayon nato na itong paspasan. Oy. Mga taga Butuan, dagang salamat sa pagpaminaw. Mga taga Siargao, thank you din. Mga taga Surigao, salamat. Mga taga CDO, mga taga Bukidnon. Sa Tibok Davao Region, nga naminaw sa atong tulumanon, maraming salamat po, kamakabuhay. And syempre, kayo wala mga igong panahon, pero before tama na milir, niyaw sa atong special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay. Kung mahigugmaon ka sa salapi or sa kwarta, dili ka gayod matagbaw ana. Kung mangandoy ka nga madato. Kanang special nga mensahe ito mabasa sa Ecclesiastes 5 versikulo 10. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Lady Batod. Tambaki ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Okay, mga adlaw, sa kanatong tanan mahigala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilang yapan yung higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay na sa paghatag pagtagal sa laing tampo sa usa ka babaeng lumulupyo kini sa North Cotabato. Si Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, kumusta? Mayong adlaw di sa imo mga hinaot ko na nakakaroon sa imong nahimutangan di sa North Cotabato. So salamat kay Ma'am Gemma sa imong kaagi. Ngayong gishare diri sa atong programa o sana kini nga nakasuporta sa matag-adlaw na itong tulungan. Kumusta ang taga North Cotabato? Manginaot ko ana ano, nagpabilin niya po niyong pagsalig diri sa atong programa, labos tanan sa atong mga produkto. Bisan pa man sa nagkalanlaing mga lugar nga naabot sa atong Sibya o sa atong programa, manginaot ko parayan yung paggamit sa nagkalanlaing na itong mga produkto. Usa na ni ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape ang inyong hiling mahigala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang, no? Para maangko na to, no, matagamtaman na to ang kanunay nga cleansing effect mahigala. Kaya kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect, mao kini ang janitor na to, sulod sa atong lawas. Kaya sa higayon nga maminti na to ni mahigala, may tabo nga mudaghan ang atong ihi, but pasabot, pagdagan sa atong ihi, hinay-hinay na gipang anod ang atong hugaw, gipangkuha ang atong hugaw sa ilawom sa atong lawas, ug dayon gipagawas pinagis pag-ihi. Basta maminti na to pag inom ang atong coffee corn, gold with malunggay and santan. Ug maangko na sabday na to mahigala ang matag-adlaw o regular nga pagbawas sa atong hugaw. Kay dilig yun maayo mahigala, no, nga mulaktaw, tag-usa ka-adlaw, duha ka-adlaw, una sab kita magpagawas sa atong hugaw. Kaya nga itong tinaay mahigalad, bisan pag nakapagawas na ta sa atong hugaw sa matag-adlaw, dili yun na makabsan og hugaw, kay kada adlaw kita gakaon. Pagkaugmana na nay hugaw na ito nga dapat ipagawas na yun na ang atong tinaay mao'y mag-suffer mahigala. Hantod madaot atong tinaay, magkabukol-bukol, magkasamad-samad, matingala na lang ta, anong nadaot atong tinaay, nga dili man tahinginom og mga ilimnon nga makahubog. Ikaduha, dili po tayo mapasmuhan sa atong pagkaon, kaya naatay sakto nga kaon. Tungod na sa atong hugaw mahigala nga dapat ato yun ka nang ipagawas sa matag-adlaw. Pinakataas, bisan kaduha. Para mahilig kayo ta sa gitawag ang colon cancer. Huwag dahil usap mahigala, kumutisting mo niini atong coffee corn gold with malunggay and santon, tagtunga lang sab sa kutsara, nagkantidad lang na siya og 4 pesos o 5 pesos matagtimpla ninyo. Pero kung gusto ninyo usahon ka kutsara matagtimpla ninyo, narana sa inyo hawa manay overdose. Kay kini atong coffee corn gold, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic mga higala. Wala siya'y chemicals nga mahadlok mo, ma-overdose mo, mandaot inyo nung lawas. Pwede ni sa mga bata o sa tibuok pamilya. Ning atong coffee corn gold with malunggay and santon, pwede ka sa mga bata, sa gulan ninyo o gatas, nga powder lang gyapon. Nga na siya kanindot nga, kung mutisting mo niya iniusab, kinanglan ikompleto ang pangalan pagsulti dito sa parmasya. Kaya sa parmasya ninyo ni paliton, ingno ninyong parmasya nga coffee corn gold with malunggay and santon. Para paghatag sa taga parmasya, makita niyong usa ka pouch nga may pagka gold yellow din, may pagka black sa ubos. Niya na itatak 200 grams, niya na itasa nga nakatimpla ang atong coffee corn gold niya. Makita ninyo picture sa mais, malunggay ug mangustin. Nga igagmay po na ni mahigala 110 grams, kay kining daggo 200 grams. Okay, manginaot ko na sabta ninyo mahigala, mauna maingon ko nga, kung kape na magaling yung hilig, i-coffee corn gold with malunggay and santon. Ugdayon usab, no? Gawa sa atong coffee corn gold, sulayan sab ninyo ang atong epektibo usab, no? Nga mamaorga po sa atong coffee corn gold, kini atong coffee corn purple. Ang coffee corn purple mahigala, dunay daghang mga benepisyo. Kay nga no, ang coffee corn purple na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure o usab management sa diabetes, kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Dugang pagyud mahigala, no? Daghan pagyud siyag sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Mauna usa na sila, no? Mangustin o ashitaba ang sangkap sa atong coffee corn purple. Din ang mangustin o ashitaba, makatabang nga maayo atong digestion, nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato kadadlaw. Mas ma-regular pag inatong pagbawas kadadlaw, mahigala. Importante yun ang pagbawas sa matag-adlaw. Mauna nga, kung maglisod mo ni ana, tistingi ang coffee corn purple usab. Dugang pa yun, apagit siya malunggay mahigala, gawas makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pa yun nga sagol, guyabano. Nasi guyabano mahigala, diin makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure, o dunay anti-inflammatory condition sama na yan ang arthritis. Ug napagit siya ampalaya o barley grass. Kining ampalaya o barley grass may gala, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, din makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dayon, spirulina. Nasa spirulina may gala, din makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Ug napagit siya chia seeds, mahigala. Chia seeds makatabang sa timbang. Nga gimintin mo nga timbang, imong gimanage kanunay. Then makalambo sab sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw ug maangko na nato ang taas-taas nga oras sa atong pagkatulog mahigala. On atong coffee corn purple. Sulayan sab ninyo sa matag adlaw, no? Og manginaot ko sa matag adlaw kini na ako ginapahibalo sa inyo nga ay lang sab ninyo himo ag sili ang atong mga produkto mahigala, no? Dili para sili nga pagpuga sa sili mo halang dayon, di ba? Kini atong coffee corn gold ug coffee corn purple, 2 days, 3 days, diha ninyo mahibalan ang epekto ni ini, diha na mo makabantay. Pero kung gusto niyo yung epekto dayon mahigala, na ako ihatag sa inyo nga matag adlaw gihapon ako nung ipahibalo kini atong Turbo Max Coffee. Kini yung Turbo Max Coffee na to mga higala, 3 minutos gikan sa inyong pagpangapi. Mo epekto na siya. Pero kining epekto niya nga ihatag sa inyo ha, energy kini mga higala sa tibok adlaw nga imong mangkon, dili gyud kalayon sa imong trabaho o gibuhaton. Mao na makatabang ni atong Turbo Max Coffee. Pero kung first time ninyo pag-inom ni ini mga higala, tunga lang sa siya ang inyong matagtimpla para ma-studyohan ninyo kung tama na ba sa inyo ha ang tunga sa siya or kung kulang sa inyong energy, pwede niyong hot doon. Wala may overdose ka po niya mga higala kay mga pure organic man ang naa sa atong mga produkto nga kape. Kini atong Turbo Max Coffee, paminawan ninyo, no? Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pa yun, nasa tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dugang pa yun mahigala, nasa reginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang reginseng usab, maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Diba? O dugang pagyod mahigala na pagyod siya panax ginseng o horny goat weed. Pangpataas sa energy, makumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab, mupagana sa imong mood o sa imong immune system. Mga na itong Turbo Max Coffee. Busa mga boss, mga sir, mga uncle niya, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga madam, mga ma'am. Sulayin ninyo itong Turbo Max Coffee. Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Kanahinon, pag human ninyo ang ipagpangapi mga higala, 3 minutos ang palabya mo, epekto dahin niya. Okay, nagan salamat, no? Og diri po ta sa atong kaugalingon mga higala nga say, mabunog atong lawas sa pinagis mga pagpaningkamot in town para sa panginabuhi. Makabatong tagpanuhot, manakit atong kalawasan tungod sa pamaol. Nga atong maangkon, magkinahanglan gitag liniment oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas para sa tibuok pamilya. Nga nung para sa tibuok pamilya, pwede ang bata. Dili lang sa mga dagko. Kaya nga nung wala siya halang, wala yung chemicals, nga sagol ni ini, nga makadaot sa panit. Og dayon mga pure herbal yun asa iya ha. Dili halang og humot siya nga pagkahaplas og dili ka man imong haplas sa ngayon nga manghaplas kanini sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Na siya ay citronella, acapulco, kakawati, guaba og himag og luya. Uban pa nga mga herbal nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. No? Pwede siya ay proteksyon nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, dili ganahan ang lamok dinggi sa baho sa atong Orion. tungod sa citronella nga herbal nga naa sa atong orayon. Mga langaw, mga unsa, mga insekto di ginabudool. Og dayon, pwede sab ni sa mga buntis, nindot kay ni sa mga buntis. Mao na mga buntis samtang nagbuntis pa mo, i-maintain ang atong orayon sa pagpanghaplas matag adlaw. Matag gabi una kamo matulog. Pwede sa mga katol-katol, allergies, mga bun-i, pangagod, doon ay muturok ang matagtiki, mga bukol, taplaki lang naggapas ang bukol o matagtiki, butang ikurayon ang gapas. Og dayon usab sa mga adunay problema sa almoranas, ang almoranas gina akong pirminti staring mga higala, di ba? Kumamino mo karon. Kaya nga nunaghan mo ginatabangan sa almoranas, good, taplakan lang naggapas nga may urayon ang gapas. Panahon sa gabion. Og mga balakubak og kaspa og kiningkuto og kuyaman og lusa, tabi-tabi lang sa nagkaon ha. Sorry yung kayo. Ako lang i-explain lang ginako ni para mahibalan sa mga higala nato diha ninyo nga mao ni ang ikatabang sa atong orayon nga liniment oil ang haplas para sa tibok pamilya. Putsa lang dayon og malukop, putsag silupin ang buhok kung malukop na sa paghaplas sa atong orayon. Og manhutsot na sa scalp ang orayon mahigala diha na man matanggal ng mga kuto og lusa og kuyaman. Og dayon usab mahigala no sa atong kaming Supremo Herbal Oil. Masaligan sa niyatong Supremo Herbal Oil pero kaso lang wala pa ginis pharmacy. Gina-advance pa na ako ni pagpahibalo sa inyo ha. Og dayon 25 years na ni siya mahigala nga ginagamit sa unang panahon sa mga tao. Nawala siya karon atong gipaningkamutan nga mahibalik pero wa pala ginis mga pharmacy. Kay kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, kaming pa ni siya ha. Doon na kini epektibo nga mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyanga sa agol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunoran, batiun na nimo ang relieving effect. No? Dili usab mo duo lang lamok sa gayon nga makapanghaplas ka sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sa agol niini. Busa kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil mahigala masaligan sab basta makapalit na taani. Okay, standby lang una no sa uban pa natong mga produkto. Napakoy mga product akong i-share sa inyo unya. To sa sugdan ang maong kaagi nga gi-share diri kanato. Kaagi sa usa ka babae nga si Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, ani ay mong kaagi?
1: Doctor Lo!
0: Mga higala, kitang tanan, anaay kanya-kanya nga pangandoy, nga maangkon nato ang kaharuhay. Pero kung ana-anak kinikanimo, dili na nimo ikalibay. Ikaw higala, malipayon ka ba sa imong naangkon karon? Atong Tagalog kinabuhi, mga higala, para masabta ninyo. Og dayon, istambay lang una ato sa kini, ihatag ang maong awit para kay Ma'am Gemma.

0: Jima! Jima! Oh, ma, unsa man? Gawas tadi ha, nag-ilis ka na ba? Oh, darong sa kwarto man, nag-daytara ko. Wa ba di ka mag-ilis? Dabaging nanta ka nga, magluto ko karon og sudan para ibaligya. Naging nanta ka baya gahapon nga, ikaw ang musuri ni ini. Unsa ma? Isuri na kining mga sudan atong akong niloto. Kay hapit na alas 11 ho. Para sa mga tao nga wala magluto karon. Ma, dili ko mo suri na nimong niloto, ma. Uish! Kaulaw po na na, yaks! Naunsa man taong kambayhana ka? Ngano'y kaulaw man nimong pagkamaligyag sudan? Nga kinahanglan man sa mga tao nga wala magluto karon, malanganin na sila. Ay, dili ko, ma. Uish! Kaulaw na, ma. Uish! Unsa man ka, Jima? Sa nagdako ka nga dato? Ngano'y kaulaw man nimong pagpanurog sudan? Dili lagi ko, kaulaw na, di ko. Unsa nili kasulti sa mga tao? Kinoo ko ni mabayhana ka. O sa mandato ka? Kay maulaw ka manuri aning sudan? Proud pa gani mo ni kay ipakita imong kugihani mo tungod kay walang wala ta. Ay di ko ma, sayop na ninyo na ni papa ma. Nga nung ingana mo? Kinoo ko ni mo Jima.
1: Sagdin na ka na.
0: Sagdin na na si Jima.
1: Nay pagka pride po ning bataa.
0: Ay di ko ana pa, bahala pa. Di ko musuri ni ana. Na ako'y mga panganduy pa. Sige lang. Mangandoy ka po ko nga makahuas ta sa kalisod. Pero dili nga ni maning kamot pa kanusa pa kita makahawa sa kalisod niya na manoro yung sudaan. Gawas na di sa kwarto ba? Kaya wala ko kapahulay. Ikaw sa pagpanoro yun ini. Dili lagi ko. Basta dili ko mabahala ka di ama. Nala sige. Ako na lang.

0: Ikaw, Jimmy, ba? Grabe naman ka di ka maluoy sa imong inan, maupay nangumpra ganiha kadlaon sa palingki kay para iyang lutoon ang mga sudan nga ibaligyang. Kisulti ya baya kagahapon, nakamati gani ko. Pero walang ka mag-ingon na oo. Dili ko pa, uish. Ulawan naman urog sudan pa. Ay mo kabala ka pa. Makatabang rebo ko sa inyo, ha?
1: Wa na may magkinaglagtabang. Ang ikaunta, makakaton ka sa pinubri usab nga paningkamot. Muduol ba yung kwarta sa imo sira kag higda diha?
0: Sige lang pang, mangitaro pagi nga makahawas na sa kalisod. Salam po ninyo ni mama, ganung wala mo maningkamot.
1: Unsa o manamo, nahilin niya ramang ginmi sa kapubrihon. Niya ko, anak ko katrabaho, kay nanak ko'y sakit. Nagpasalamat na lang gani ko si mama ni mo nga kugihan kayo nga magdiskarte para lang kita makakaon sa matag-adlaw. Pero ikaw, huwag yung ka maghuna-huna nga makatabang kasi mong inahan para sa ato, ato ka pahulay. Siya pa'y nansuroy-suroy sa mga balay para mahalin lang to iyang giluto ang sudan. Dapat ikaw ang tato kay bata pa ka.
0: Ay, bahala pa. Ay, tigi ko pa.
1: Ay, di mo bataa ka.

0: kayo, Nung Beltran? Nung? Gimana si Jonas?
1: Pasodla lang pa.
0: Jonas, dali, sulod. May gabi, Nung. May gabi, isab. Manihapon.
1: Oh, man ako, Nung. Asa si Jima, Nung?
0: Jima, di ano si Jonas?
1: Alingkod sa Jonas. Salamat, Nung, ha. Kumusta? Maura kihapon. Ikaw?
0: Naananing kamot. Basta lang eh, matrabaho, trabahoon.
1: Ah, dawatan niyo. Basta man eh. Ice cream. Ay, diabetesyon masabitan ini, kaya nung tagaan ko ni mong kwarta para akong tipunon.
0: Sige lang, sunod na. Pagsuildo na ako.
1: Saan yung trabaho nimo karon?
0: Oh, naghilpir-hilpir lang. Wala pa may na-apply ng trabaho ng stable yun.
1: Abi nimo Jonas, ambot, makalautay ba ko sa atong relasyon?
0: Unsa ka to?
1: Ingon ko, ambot, kung makalautay ba ta sa atong relasyon? Kaya gikapoy na akong kaingali ng sitwasyon. Poros lang ka mga saan. Maningkamot para makatigom. Makadigosyo. Kanusa pa? Ay mong income to sa imong maginikanan kaya na kay mga iksoon sab nga nagkinahanglan sa imong trabaho? Ako? Unsa na lang pangandoy?
0: Sige lang, Jim. Maabot na.
1: Mao na pangutana, kanusa pa? Sige lang kapasalig. Wala gani kay sige tunol ba 100 pesos nga hipuso na ako para sa maayong kaugmaon. Sige lang hatag ice cream, siupaw, buda ko malang tiyan na to ni si kumaon. Pero wala tayong mga kwarta. Kapoy kayo, Jonas. Ang may-ani, mangita kong diskarte na ako.
0: Sarang diragon, total. Morgan yung naabdan sa atong pagpaningkamat. Ano mo tayo mahimo? Kaya di limang pwede

0: Paraway makasakabal sa imuhaw sa ako ah, may pay magbuwag ta. Hapit na magtulog ka tuwiga tong relasyon. Wa may nahitabo. Wa mo ko hinipusan. Kay imong income, tuwa sa imong pamilya tanan. May pa, para makadiskarte ko, ikaw, huwag makasakabal sa imo ha, magbulag na lang ta.
1: Ayaw pagana, Jim. Dili ta magbulag. Mahal ta ka.
0: Magunsa man ang mahal-mahal niya, oish. Nga wala yung hitabo. Na ako'y pangandoy, Jonas. Taas akong pangandoy nga makahuwa sa kalisod. May nalang makatilaw tagaharuhay. Pero kung sa imo ko magsalig, sa ako mga ginikanan, wala yung mahitabo. Muna mo diskarte ko. Magbulag ta para dili ka makasagabal sa ako at di po ko makasagabal sa imo ha.
1: Diskarte lang ko, di lang ta magbulag.
0: Hambat. Ikapoy na ko.

阿夏蛮关厉害。哎，阿多少奈呢？买宁马蒙吉达，巴哈勒提莫达特卡比特萨克果塔，马公司马拉古里岛，尼维达通，我拉吉哈本，乌萨伊，买穆斯兰巴塔，阿哥，巴哈勒提莫古卡比特萨克伊。Labi na politiko nga tao, congressman ba, or basta kayo makwarta na to. Total di masan ikabantahan akong hitsura ba? Bahala na ka, Junas. Basta magigbulan ako sa inyo, ha. Di rin mag-standby ko.

Hilamok man lang ko diri. Ay, wala man ginidool nga. Naray mo si Plat. Pero wag ginidool diri nga na idatong. May pamusulod ko gimnananda. Eh, di amang ko 300. Ako ni kapital pag sulod sa imnanan. May lamot order ko minunan gamay. Basin mo dool sa ko ah. Ato ko rito. Mangita ko gimnanan.

0: murang bibo diri da. Dengan sirup tau salat. Salat ko. Kali tau. Anay lang isa. Di ako. Paglingkod ko diha. Kung nai mo sulod nga tao, makita rin ko. Ma-enjoy pa ko diri. Murag mga kurta naman ulo diri. Order ko isa kayong ganan.
1: Miss, sa ito ah.
0: Gara to birthday. Isa ka po.
1: Oh, sige. Kaya lang ah. Kulat lang. Okay, balik din.
0: Kasi makulat ko. Kanang lalaki nga isa. Sige, tanaw din sa ko ah. Tanaw na kong rekortahan. Wow ha. Ang rilo. Mahalang din ang arilo. May kwintas niya. Sipat mo sa tiris ako. Butali na ikaw. Murag na niid siya. Tapos ko ikaw. Ano wala? Ala. Ditindog. Nagpaporma siya. Murag mo dool sa ko. Itanaw din. Pasumangi lang kung ako makabantay.
1: Hello, miss.
0: Oh, ang sayado, sir.
1: Ikaw lang isa?
0: Oo, sir.
1: O, ikaw ba niyo mag-ipaabot niyo?
0: Ah, wala. Pabugno lang.
1: Ah. Pwede ba ka-join?
0: Oh.

0: si nakikauban.
1: Ah, nananghita ko tuwa sa satbang. Aloy ko sa mo nga rin inusara ka din
0: eh. Ah, dire lang sa para pawalas ka lang ay.
1: Doon ako si Divis.
0: Ah, ako si Jamer.
1: Hello, Jim. Kumusta?
0: Okay lang.
1: Palingkura ko ha. Doon nga ka na itong orde. Kasi gusto kang pulutan.
0: Mauli na ko, Divis.
1: Yan, tuta ka. Asa ka nilang, ha? Kay manangit siya kong kauban ako.
0: Oh, masimahasan na ka.
1: Wala ko'y problema.

0: Don, mangayad ako sa imong number or account name, ha?
1: Oh, dira. Salamat, Don, ha, sa pagkatod.
0: Okay, pasimutingala ka nga. Huwag makapunbok sa imo, ha? Akong number na manawag sa imo, ha? Tubaga lang, ha? Okay na sa imo, ha? Hindi ko makadisturba.
1: Oh, Divis.
0: Account name, ha?
1: Oraya, Benjima.
0: Oh, sige. Sweet dreams.
1: Salamat sa imong pagkatod.
0: Why problema? Basin pwede ta ka kuhaon diri ugma o sunod adlaw. Kung okay na sa imo, ha? Kung okay lingaw.
1: Ah, pwede kayo. Pero manawag sa ka. Magchat sa ka. Basin og nakalakaw ko.
0: Okay, okay. Siya to sa ko.

Murang gidungo ka nga kong pandoy. Nga magmabatun ko ka. Tao ka. Nay mahimo. Bata pa siya. Kurtahan to nga klase. Kayang kwintas. Kurtahan kito nga klase. Kine. Matuman na gina ko mga pangandoy.

0: Og synes jeg, det er vist det. Hello, Davis.
1: Maingay bisa gua makapunbok sa imo ha.
0: Ibalo ko, may laing manawag sa ko ha.
1: Sure ka? Uy, may laing manawag?
0: Wala.
1: Bakanti ka karon?
0: Oo. Basta ikaw, bakanti ko.
1: Mau pa. Sige, anahon ta ka. Manglaan ta. Yan na po kong importante nga tuyo sa imo ha.
0: Unsa ka na?
1: Kumagkita na ta. Anahon ta sa kasenyo ha.
0: Oh, sige, magulat ko ha. Mali ko sa daan ko.
1: Oh, papres ko ha. Oh, sige. Pagin ko ka mamang kaligo na ako diha sa inyo.
0: Okay, sige. Magpaabot ko. Jima, asa ka? Amo lang ako ma. Nagkita na ba ni Jonas gagani ang ingon siya mo anhi daw siya? Ay nalas Jonas nila ka ako ma. Ngano mo lakaw magkangam huyab man imo mo anha man adre. Unsa may trabaho din imo? Basta ing namo lakaw ko, ha? Pamagyapon si Polos kiapon, magunsa man siya dire. Naunsa man taong ka Jima, si we Polos. Nakatabang ba yagyapon si Jonas dire sa amo ah? Sa inyo halagi ma. Pero sa akong mga pangandoy, layo ra kay siya, di siya makatabang dire sa ko ah. Ing na lang nga, lakaw ko, para maulin rin siya. Unsa ipaabuton niya dire nga mo lakaw ko. Asa mare ka mo adto? Basta mo lakaw ko ma.
2: Jima, mo ni si Jonas.
0: Paing na lang ang nilakaw ko. Di na siya magpaabot kaya pasindukan ko makauling.

0: Salamat ha.
1: Ah, basta ikaw, Davis, may problema.
0: Wow. Ah, huwag mo kayo kumakan store, huwag di ka busy.
1: Oh, wala man, okay na lagi ko.
0: Tara, mangaon ta sa gawas.
1: Gawas na ganit ni.
0: Oh, pili tagan anan.
1: Ah, sige. Timingan mo, asap ko man ni hapon. Pero wala pa kayo kwarta.
0: Wala problema. Pag man natong pagpangaon, abisag dito na ta mag-istorya sa kananan.
1: Ah, sige. Manguyab ka sa kuha, Davis?
0: Kung okay lang si mo, ha?
1: Ah, masindili ka na ni mong mga ginikanan sa kuha kay pobre rabay ako. Unya ka mo adunahan.
0: Walay dato o walay pobre sa gugma. Nahigugma ko, kalipay ka na ako. May man yung mag-uban ning naimahimo. Sa imong tanon, naimang kami mahimo.
1: Mura, kasi imong porma, mura naamoy kaya.
0: Dili po dingon. Naalang yapon, pero dili hilabi. Pero madawat ka ako nima.
1: Kung tinudanay ng imo, wala problema.
0: Haguan ba niya ako di pag-ari diri, kung dili pa ni tinudanay?
1: Di man, kay basin gihimo lang ko ni Moglingaw.
0: Malingaw magyuta, basta magkasinabtanay. Labi na, kung imo na kong sugton, dawaton ko ni mo. Malingaw, yung kong maayo, malipay. Ipailayla tanay nga sa kumaginikanan. Para mahibalo ka kung unsame.
1: Kanos aman?
0: Bisan ka ron. Dawaton ko ni mo.
1: Ah, sige. Lawatan ta ka.
0: So, kita na.
1: Siyempre.
0: Be, bisag nagantao di ang atong atbang pakisa ko, be.
1: Bahala ka.
0: Manglakot na ka ron, Tatod, at utas balay. Ipailalata ka sa kong maginikanan.

0: Ma? Oh, Dibes. Kinsa ka nakauban ni mo?
1: Ma, palalab na ako.
2: Palalab ni mo? Oh, may gabi i... Si pangalan? Jima pa.
0: Jima, sir. Kadako silang balay. Kanindot silang magagamit na resulot sa ilang balay.
1: Ah,
0: lingkod, day. Salamat, ma'am. Davis, kadako pa ni silang balay. Kanindot kayo yung magagamit, Tirio. Di ba na yung pasta-pasta yung pamilya?
1: Nalaiga may mahimo. Pero dili na ako sa kundi mga ginikanan, ha? Ako nagtrabaho pa ko. So, makapasar na ko sa imo, ha?
0: Kung sa estudyante pa, 98 ang imong average stress ako, ha?
1: Wow, ha? So, dili na ko maulaw sa imo, ha?
0: Gano maulaw man ka?
1: Di ba, kay basin gusto gini mo ka ng grabe murag palasyo na ginong balay ba?
0: Uy, kaya kanindot na sa inyong balay? Inyo to ang sakyanan nga tulo?
1: Oo, ako itong isa. Kay papa ang isa, kay mama. Pero ang ganang isa, wa, kay naigamit. Kay mag-uban man kanon sila mamagpapa sa sakyanan ni papa. O sa'yo, ako nang hulman. Pero ako agi ng kotse.
0: Pasakyan niya ako, ha?
1: Oo!
0: Basta, manuro ito, sakay ta. Dili ta mag-motor.
1: Ah, tara, ito na ka sa inyo, ha?
0: Oo, muli na ko. Sir?
1: Oo.
0: Mauli na ko, sir. Ma'am, nala sige, Davis, ihatod.
1: Okay, ma. Ihatod sa ako, ma. Ihatod sa ako ni. Jema, tanah.

0: Oh, Jonas, napakadiri. Nakatulog man ako diri sa inyong sopa. May paabot sa imo ha. Purchus porsanto ka na wala makampauli. Alas 11 na, Jim. Asa man ikagikan? Nilaag ko na ako'y mabarkada ng kauban. O kita na rin tatoy ng laag. Naingom na ko ni mama ni mo nga muanhi ko. Na ako'y mabarkada ng kauban, lisod kayong naaka. Marami, alas 11 na ha. Sige, pauli na ko. O sige na, pauli na sa inyo ha.
1: Jim ha? Nakatulog na lang na si Jonas diha. Pero ikaw, karon pa kan pauli.
0: Ah, nabisi lang pa. Naglami among panaguban sa kumama barkada.
1: Mao ba? Jonas.
0: Ah, sige, no, mupauli na ko, no. Mubalik ra, Ugma. Jim, ha? Mubalik ra. Ay, sagbalik din, Ugma. Unagyan po kila ka.
1: Dili ba ko pwede mo, Uban?
0: Na ako'y mga barkada. Puros may mga babae. Dili pwedeng lalaki.
1: Ah, Mao ba? Ah, sige, sige.

Ako pa ni mo, Jonas. Sundi na si Jim ang akong anak para may balan mo tinuod bagid nga iyan ng mga barkada nga mga puros babae ang kauban. Money plano na ako nung. Ayaw lang pahiring. Panid-ikuno na siya. Oo. Ugma mula ka na po na ugma. Panid-anak ko nung.

Boris Chiman. Tidak tindak. Oh, naik sakinan yang miholong saya yang tungut. Oh, mikan awak lelaki. Midol Sima. Oh, gihagan si lelaki mika ko si Chima. Bisa na yung mga taong nagagagi nagkakos sila. Chima! Di na ko makaya pagtanaw. Tama na nga nakita na ako nga na makaksya din sa kuwa nga dili din mga barkada nga babae ang kauban. Nari siya lalaki. Mag-istorya na kita, Chima. Mag-istorya na kita.

0: Judas na malaikat re.
1: Diyan ang paabot ko sa imo. Pwede mo mag-istorya kita.
0: Hapit alas 11. Katulogon ako.
1: Kumusta ang banding niyo sa inyong mga barkada?
0: Okay naman.
1: Jim, ano nabuhat mong kinikan ako?
0: Nabuhat noon sa?
1: Gisundan ko ikaw. Nakita ta ka nga nagtinog-tinog dahil pagkataon-taon na may hunong sakyanan. May gawas akong sa kalalaki. Huwag may case ka ni mong biga ko sa kakaniya.
0: Ah,
1: grabe ka naman. Ako na rin kamot ko kung hindi ko makasala ka ni mo.
0: O karon nakita na ni mo. Di ba kayo nang tanaka mabulag na kita? Pero ikaw yung magdumili.
1: Tungod kay mahal ta ka. Pero gibaliwala ni mo.
0: Gibaliwala na ako kay gusto ko makigbulag sa imo. Kay maurabang gyapon. Wala man ko'y mapaabot sa imo ha.
1: Jim, naagyapon ko'y pangandoy bisan pobre ako.
0: Ayaw kong damaya sa imong pagkapobre. Paningkamot ugay mo ha, nga makahuas ka sa kalisod. Kaya ako nang andoy lang ko. Nakita na ako kong pangandoy. Ang lalaki nga makahuas ka na ako sa kalisod usap, may nalang makatila akong kaharuhay. Pero dili lang na para sa ko, para po na sa kong maginikanan. Dili ko magsolo, apil sila naman magpapa. Pero kung ikaw akong saligan, Jonas, ngit-ngit pa og itong pa sa alkitra na ako maangkon niya kanimo.
1: Chima!
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang layas. Nga dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. May na akong tulog din akong hugaw po, may po din kagkan na po kay ngihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, yung doon tako magpakawa na kay kanang na ang magiganahan mo po ko.
3: Thank you kayo, okay, na ha. O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kayong salamat.
4: Salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ania pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared, ganang magbaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanoon ng mga plus.
5: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po iloy, nga no, ako raw ang puway pamaol kada akong maguli. Mm-hmm. Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit?
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testing and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang da sa inyo ang tanan. Okay, parahin ta sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas. no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon o gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na nagitawag ang nerves neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na kana ha, ay mo pagagwantaan to na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Migacar Soft Gel Capsule. Ang Migacar Soft Gel Capsule adunay say 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Migacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Migacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Migacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Migacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Migacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto na makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Migacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Migacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Migacar Soft Gel nga makunhoran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Migacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Migacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Migacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Migacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte Capsule. Ang Ferbyte Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbyte Capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

Paulina! Paulina! O kayo na pagunaw na dirikan ako. Wa na kayo mapaabot sa ko, ah. O kayo na kusikay mong oras nga mag-apabot-abot ka dirikan ako, ah. Di masakit kayo mag-ibuhat dirikan ako. Para di na ka masakitan, kalimti na ako. Nakita na ni mo. Gusto na ko makigbulag sa imo, ha. Nakita na sab ni mo ang lalaki nga. May makahawas ka na ako sa kalisod. Manginawad ko magmalipayon ka. Sige, andun ako. Grabe ni mo. Hapit na tulog at tuwing atong relasyon. Ganindot talaga niya ito. Tulog na ka tuwing hapit. Pero wala na hitabo. Wa pa ko'y nakita ng improvement sa atong relasyon. Busa, budiskarte ko. Mauni ka akong diskarte ka ron. Nakakita na kong tao nga makahawas ka na ako sa kalisod uban sa akong maginikanin. Makakita pa kasi lang pinoyanan. Makaingungyo ka nga. Mauni nang ipangando ni Jima. Nga ningkamot mo ko, Jima. Ningkamot mo ko. Ingon pa, happy tayo magtulog at tuwig atong relasyon. Wala mo kinakita ng improvement. So paningkamot pagpadayon para sa imo haug, sa imong pamilya. Kay na kay mga igsoon sab, nga nagkinahanglan sa imong tapang. Sige na, uli na kay gabiin na kayo. Upahulay pa ko. O kalinti na ako. Sige, ato na ako. Ay, napagbalik-balik diri. Wala kay mapa.

0: Oy, Jonas!
1: Nang? Gimingaw na ko sa inyo, Anang. Di doon lang ko dire. Kumusta si Jima, Anang?
0: Uban-uban sa iyang gipuli sa imo, ha? Kano naman siya sundoon dire, magkutsi.
1: Sige lang, Nang. Malipayin lang si Jima, malipayin na lang po ko.
0: Kaloy, puntaan ni mo, Jonas. Unang,
1: nagdala kong karni, Nang. Kamu nila'y bahala nini, eh, mga panakot sa mnini.
2: Ay, nga nung nagdala pa mintawan ka nga. Wa naman mo ni Jima.
1: Pero sige lang, no. Ang ako lang, suod lang kita. Mga maayo mamudiri ka na ako. Di gapon ko kalimut sa inyo, ha, kung naya ako, ha.
0: Unsa may lingaw ni mo karon?
1: O na, Nang. Nakahipos-hipos mangyapong kong kwarta. Muna nga, na ako manghod, may nagdumala sa akong groseryhan gamay. Ako nang ibutang dito sa murag dol-dol sa mga barangay, na ako sa cruising, para pag malabyan sa mga naimanindapod nga mo ginagmay ng mga tarisari, dito mangumpras ako, ah.
0: Ah, maupa, nag-hulsil kibali ka.
1: O, Nang. Naka tigom-tigom ang yapong ko kwarta. Nakakapital yapong ko hapit 200,000. Huwag ko magtuo.
0: Mauba?
1: Oo. O yung uban na stock, ipautang ko sa taga-panel, na ako pong hinainayan ang pagbayad. Namo na, ako mamanghod, may nagdumala dito, kaya ako hinainayan pong trabaho, o bisita sa akong negosyo. Ako mamanghod, bisulduan ako. Sila ra. Tulo man ako ang mamanghod babae, niya na isa kalalaki, nag-eskwela. Niya pagkagabi na, saan ako na punumbantay, taman mga alas 8. Isa na lang ako ang manghod ang mabilin para helper na ako. Ubay-ubay sa mga mangumprahay sa...
0: Ay, mahinaot din mo lambo pag yun na, Jonas.
1: Sige lang, Nang. Damay gapon mo na ini.

0: pasti lanjut nas. Kadang-kadang berisi mau customer. Udah lima tiri nang. Dali tiri, kaya mga unta. Sa gira sila na may kumaiksu na. Hire po kong mga dugang tindira lagi na kay di pa kaapas. Unya, to ako itukod po dito. Tuwa sila ni mamag papa po dito nagatiman. O nagtukod na po kong sa katindahan, no? O nang mora may makaya. Yan, nana ko'y doon ka panil nga mag-deliveran din sa koan. O ba, kas, magtangon sa nako, pagbalik nila, bayad na po ko. Ano ra, doon ako sila mama dito, napoy tulog ka, tindira sa dito, doon ka laki. Ano ba dito? Bot, pasabot ni mo doon doon, ano yung mong groseryhan doon? O nang, kamot lang yung tahon. May nalang makatilaw tali ka ng, wala to matilaw sa una.
1: Ay, grabe no.
0: O, dali, dali, dito sulod doon, nang, di mangisnak na, dali.
2: Boy! Boss!
1: Boss, di tawag sa'yo mo ha?
2: Aon sa mga boss?
1: Ato sa palingki ka, pagpalit dito og isda ha? Og karne ha? O sa kilo.
2: O boss!
1: O gamita lang itong motor.
2: O,
1: pagdali ha?
2: O sige boss, balik na yun ko boss.
1: Nang, nong, hulat-hulaton sa nato ha? Hulat-hulaton sa nato inyo to?
0: Ayaw na siguro dong!
1: Ayaw? Tuan, nagpalit na dan unto ng isa kilo karne o isda. Unya, magdala mo ko sa kasako nga bugas, ha?
2: Ay, na doon, maulaw na to, diri, mapewa na lang lagi mimuanhi.
1: Sige lang, kaya ako nipagaw sa bugas, pakarga na ako ipatod tamo, ha?
0: Sus ka ulaw ni ini doon.
1: Sige lang, nang. Suod man ta, tungo ni Jima. Pero si Jima lang, wala lang makapaabot sa ko ang pagpalingkamot.
0: Ay, kalimti na katodong makita pagkaglabaw sa mong anak oy. May pagkasalbahis na akong anak dili na gani magtabang-tabang sa kuha sa pagpanuro yung sudan. Tudang ba sinog magluto ka ugma? Daday mong sudan din nang singganan ako mga trabahantin ako. Ha?
2: Ah, kami mag-deliver din siya mo dong.
0: Pasi magluto ko dong. Saban kanang mga gulay nang sa lang ko dadalang din eh. Kay palitan na itong daghan. Ha? Ha, sige dong, sige dong.

0: kalakot. Asa ka na si Davis? Naon sa Kajima? Ay, kalagot yung tawahan na. Nagpaabot ko dito sa mong giing na dito may magkita. Wala makaabot. Wala ganit chat.
1: Mao ba?
0: Asa man di siya? Ambot ka ni pa. Asa ni padulong ning tawahan na ni? Tawagan, di mo tubag. Sipa mo lakaw sa ko. Atuan ako dito sa mong tagpuan. Tala sige, di ka mauban sa mo ah. Asa man paingon? Mabto kay Juna sa iyang tindahan. Mag-deliver magsudaan. Sa tindahan? Tindahan ko na lang may groseryhan as Jonas duha nag-ikabuok. Kita pa lang ka, sos. Dako na yung groseryhan dito na yung mga tindiran niya dito. Asinso na si Jonas, oy. Mau ba? Oo. Siya to sa amin, di magkakamuban. At doon ako si Davis. Asa man yung tawanan eh. Kanina rin ko din pumaabot sa kitalin akong tinsirik, tindog, may lingkod. Tawagan ako. Kalagot, kinitawa na asa man eh.
2: Hello?
0: Davis, asa man ka?
2: Uli na lang sa inyo.
0: Di ako nagpaabot ko diri at pauli ako magkunin mo, di ba? Karumaan hika.
2: Busy kay ko. Sige na, pauli sa inyo ha.
0: Davis, kasi itong babae.
2: Wala. Sige na.
0: Hello? Kinsa ni?
2: Boy of the Davis. Dami karon sa lodge.
0: Asa man si Davis, may pasultiar ako?
2: Hello?
0: Ano ako sa lodge? Kinsa itong babae?
2: Ging nang tagag-uli na, kasi pangutaan na pa ka din ha.
0: Salpais ka, Davis. Ang babae niya, kauban.
2: Pangutaan na, sige na. Palungunan ako ni, palungunan ako.
0: Davis! Davis! Davis! Salbais ka, Davis. Wala pang hindi kauban niya nga babae din sa lunch. Pauli na lang ako. Salbais ka, Davis. Salbais ka!

0: Oh, ngono lagi lah kah?
1: Salba is ka, Davis. Kaya nga, no? Grabing pumaamot ako dito sa kitaanan na mo. Pagtawag na ko si Yama. Naibabait, nakasulti na ako. Ano daw sila sa lodge? Sana yung nakisulti ko kay Davis. Matod pa niya. Papauliw na daw ako niya din sa tuwa. Dinalin ako si pangutana.
0: Sa sobrang niyong pangandoy, Mauna. Nalipay tuod ka. Pero, karon unsa may resulta. Sige na. Pahuli dito kay Mauna tumila ni Jonas.
1: Mag-unsa mo dito, ma.
0: Pagtuon mi ni Jonas. Nyaingon ni Jonas, kung ganahan daw ko mutrabaho dito, mutrabaho ko. Siya na yung sweldo sa koa. Kami ni Papa ni mo. Sa tigripakras Papa ni mo, oil, asukar, kaming duha.
1: Mutrabaho mo? Kaya na ni Jonas sweldohan?
0: Walang kakabalo. Grabe pag siya pagkalit ni Jonas tungod sa iyong kabuutan. Daghan kay customer o eh. Mga komprador. Nga na yung nagtinda-tinda diha mangumpra sa iya ha. Dito na kayo mo trabaho. Adlawan mi niyag 500. O asa pa mi, duha mi kabuok ni mama ni mo di. Sa kalibong adlaw na mo, di na si mama ni mo maninda.
1: Oh, pwede mo ban sa inyo ma? Ay ikaw, uban ka. Sige mo uban ko.

0: nakita nimo na Jima. Oh, dakay kang customer.
1: Asa man si Jonas pa?
0: Ana sulod. Kamo sulod pud miron.
1: Adali diri anak. Para makita mo ni Jonas. Kadakan customer. Ana ras Jonas. Iyang manghud pa'y nagkasin di eh. Para si Jonas anak.
0: Nang, nung, oh. Uy, Jima.
1: Ah,
0: musta?
1: Niuban lang kung la mama ko, papa ko. Yung lagi nila daw nga, trabaho na sila sa imo, ha?
0: Oo, para din na si mama niyo mag luto-luto. Pakripak na sila ng mga sukar niya, oil. Kung wala na, absalunsa na lang, magpail-pail niya sa mga tagak na istak. Wala para pagplastar.
1: Kumusta na ka?
0: Okay na. Adali, lingkod. Isto-isto rita.
1: Ah, salamat.
0: Ah, Jonas, ato sa amin dito. Pag-ilpak sa amin kuwen. Oo nang, sige na. Tuwa na daan dito. Tuwa nang masilupin. Tuwa nang imbudo dito. Ah, ikaw nung, sa asukar lang ka nung. Ah, sige Jonas. Para sa amin diri.
1: Oo pa. Congrats, Jonas.
0: Salamat.
1: Nga na ba kaya hilain?
0: Wala sa. Dilin ako niya na.
1: Ang sibot pa sabot din mo.
0: Wala na akong magpatunong kuya. Magpaabot na lang ko kung na'y magpakita.
1: Wala ka na ba'y plano? Dili ka na ako magpalik.
0: Oh. Ikaw rin nagsulting. Kalimutan ta ka, di ba? Di ba, ingon ka?
1: Silo alang ko ato.
0: Na, tapos na imo ha. Ano, mag-gool pa man ka, nga kwartahan mo itong lalaki gapon.
1: Salbahis yan.
0: Salbahis? Unsa ka pagkasalbahis?
1: Nasilaing babae.
0: Mauba. Kaya nagbulag na mo.
1: Natural, nagbulag nung saya. Wala na pa kayo plano magpapalik ka na ako.
0: Wala na. Ikaw nagtudlo sa ko, kakalimutan ta ka. Ginahinayang takas pagkikaliwat. Giwala sa kong unahong nagkasing-kasing. Nagpadayang ko sa pagpaningkamot. Nakabot na ako.

Sige lang, makikita ka ng lalaki. Mataro. Ako ang tato, pero ingon man mo, kalimutan ka kayo na kita ka nagmakahawa sa kanimo sa kalisod. Buganahan ka man nirbaho din sa ko, kulang kong trabahante. Himon ko ni mong tindira. Pwede lang siya mo, ha? Manda lang, tulong mo ni mama, papa di mo. Sa papa ni mo, gisuldoan ako 500. Pero sunod na bulan, 600 na ako siya sa mama ni mo, maorgi hapon. Hugihan kayo sila. Ang tindira na ko, 500 hapon. Siya, mag-apply na lang ko, siya mo. May pa, makakita rin hapon ang pares din eh. Wapa man ka. Ikaw, daddy, lining ka sa ko, ah. Wala na. Ibalo ko nga, wala kay gugmadri ka na ako. Ipasulan ako ang tanan, Jonas. Sige lang. At least nga, naka-experience ka. Sige lang, makakita rin kang lalaki. Nga mo tinuod ko niya kanima. Jonas. Ato lang ito, himoga. Damgo lang itong tanan na itong paranguya. Sa hapit na tulog at tuig, pero ikaw may buhay, di ba? Ako, padayon ako sa pagkikalimot sa itong relasyon kaniya ito. Padayon na ko. Magpaabot na lang ko kung na ay babae nga gitagana din ka na ako. Basin pa, na makabato na ako glaing hinigugman. Oh, sige. Balik lang ka din, Ugma. Kung gusto niyo mong trabaho, ha?

0: Sugad niya ito, Kuya Ern. Nga nahim akong tindera ni Jonas, hantod karon. Sakit kayo hunaw-naon, Kuya Ern. Gibasulan ako ang tanan. Karon nakakita na si Jonas o babae nga naapod kaya. Hantod nga may show up nang silag maayo. Huwag ako nagpabilin nga sinaligan lang yapo ni Jonas na tindera. Uban sa akong mga giniganan nga natigripak o oil o asukar akong inahan. Huwag si Jonas, nanay duha ka mga anak, uban sa iyong asawa. Pero dili na ako mahikalimtan ang among kagahapon ni Jonas, pero sayop na ako ang tanan. O nantod karon ron, aniya, tindera ni Jonas. Manginaot ko kayo makahatag ng inspirasyon sa uban nga naminaw karon. Daghan kayong salamat sa paghatag ni mo kinabuhi sa akong kaagi. Ang imo magtatampo, Jima. Okay, ay kalimtin ninyo mga higala, no? Atong mga product, mao ning pinaka-the best para sa inyo, ha? Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kapi naman galing, mga higala, ay Coffee Corn Gold. O baka sa atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. O sa atong Turbo Max Coffee, nga pangpadugang og energy, babae o lalaki. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, nga plus para sa tibuok pamilya. O sa kaming na ito nga Supremo Herbal Oil. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga elementary nga mga estudyante. I-Nerviplex Syrup sila mga inahan. O sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, pataas o patigulang ang mga edad pwede mo take na ini. Sa 13 anyos, no? O sa atong B40 Capsule, ang High Dose nga B Vitamins. Para sa mga higala na ito, nakatagamtam diya, umurag na manusok sa tiil, kalit, muikging na lang ka, kaya murag itusok ka, o magbinho ninyong kamot o tiil. Malibihan na, matambala na, matabangan, nga mawala na. Pinaagis pagmintinar, pag-inom sa itong B40 capsule. O naminusab sa itong dagang health problem ang itikar, Megacar Soft Gel Capsule. O sa itong Fairbite Capsule, no? Para sa mga quick o dugo, mag-Fairbite Capsule mo. Kana maglipong-lipong, luspad tanawon, ya dry ang lawas tanawon, ya nindot pag kayo sa mga bagong nanganak, mag-Fairbite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Ern, ang iyong
1: Dr. Len!
0: Bye-bye, o God bless ka natong
1: tanan.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan natong atong mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong program karong adlawa. Yes, Dr. Choi. Prime gani si Dr. Choi. Ato ganang i-welcome no kay palangga ka nato ni nga doktor kay kung wala ni wala gyud tambag nga mahimo din hi on air, di ba? Hello Dr. Choi, maayong adlaw gani mo din ha. Kumusta ang kinabuhi?
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw og thank you kaayo sa ato mga listeners diha no. Okay raman. No, laban okay lang tani.
1: Dok, okay kay dok.
2: Oh, duty na po tani. So, ana ra gina gika clinic, may mga blessing ginagmay. Og pasalamat ta no. Sa Ginoo nga di ata diri karon nakatabang ra pud ta sa atong mga friends diri on air, no? So, managyawhag ta mo nga pag-send mo sa inyo ang mga messages or pwede sila sa Facebook na ko nga Doc Choi no, mag-send ditong mga messages, pa-shout out or unsa pa mga kanang inquiries nila no or positive feedback ba sa mga products nato nga nagamit nila no.
1: Then Doc, shout out po sa tanang mga kugihan din na bisan naasa nang adapita na sila no.
2: Yeah.
1: Shout out kaninyong tanan. Ilabi na gid sa mga nagasuporta sa ato ang mga supplements. Ilabi na to nagainom sa atong coffee corn. A shout out kay ninyong tanan sa mga naghaplas sa atong orayon. Ilabi na gid sa ato ang haplas karon nga bag-o ang atong Supremo oil no nga para sa panuhot. Para po sa mga pamaol din ha, unsa pa na din ha, no, naanatay Supremo oil, kauban na siya sa atong Orion nga oil, no? Okay, so, shout out gihapon sa tanan nga mga, of course, sa Suking Tigpaminaw, perming kanunang namati sa atong programa, so shout out ninyong tanan, ilabi na yun sa atong mga suki nga mga texter senders, no? Thank you kay ninyong tanan sa inyong suporta. So, dalita mo, basa na dayon ta sa ato ang mga nag-message diri sa hotline. Ge-invite mo ang atong hotline number 0909-304-8924. So, first na ito ang mga nag-message. Ang iya ang last 4 digit kay 7226 sa 0985. Ingon siya diri, Doc, unsa maning akong sakit, dugay na ni. Sakit akong balakang or hawak. Sakit po ding akong puson, side sa wala. Unya, sakit pud akong tuhod. Nagpa-check up na ko, Doc, sa laboratory o sa ihi. Unya, Doc, magsakit gihapon akong hawak. Mag-init siyag maayo. Unsa kaha ning sakita, Doc, kaya akong edad 77 na raba, no? Tapos, taga ko anda siya, Doc, taga Santa Josefa.
2: Yes, kanang dili raman sakit mangihi, no? Wala rin anak nga reklamo niya.
1: Wala ra, Doc. Pero puso niya, Doc, sakit. Yang hawak, balikawang, tanan, pati sa tuhod. Daghang sakit ni si nanay.
2: Basin siguro diabetic ni siya. Kaya over the body naman ng iyang sakit, no? So, like, siguro pa-check up di anay. Basin taas ka uric acid, taas ka og sugar, or taas ka cholesterol, no? And then, kasagaran kung sakit apil ang puson, or ginagmay nga back pain, basin na siya gamay nga UTI, or ginagmay nga UTI, magpa-apila lang po siya og urinalysis, no? Pero if ever morag, vigyod or negative ra, mas better siguro nga magpa-ultrasound whole abdomen, no? To rule out kidney stones, to rule out gallbladder stones, no? Pero for now, siguro, inom siya siya B-complex, dayon. Katong ako ang gi-request sa iya ang basic lang, no? Urinalysis, sugar, uric, o cholesterol test, no? Unya na lang ng ultrasound kung negative ra ang uban ani. Inig mag-urinalysis, nga na indication, nga na mga kidney stones, like mga balasa, iyang ihi, no? May mga crystals, or na ay red blood cell nga positive, no? Labi na, pila na edad ni nanay. Siyempre, wala
1: 77.
2: Yeah, so wala na dito expect nga na ay dugo iyang ihi, di ba? Nga no, na may ang uban, di ba, marag mapula yung mga ihi kung nag-mens ka. So, di na gito mag-expect, ana. So, kung na yung mga dugo ang ihi ni nanay, isa rin yun ay posibilidad ana basi na siya mga kidney stones, no? So mo to'y nakasamad-samad sa mga agianan sa ihi niya, if ever, no? So munang mana ang ato ang kuanay, so ayaw dugay-dugay na kay basi na kay UTI basi kinahanglan jud kag antibiotic, no? So mo na siya, for now inom ka sa ato ang B-complex. Pwede mo parisan ng Mega Care, no? Haron basin mga nerve lang na, no? Or mga neuropathy, nerve pains lang na siya, no? So hopefully nerve pains lang, pero kung na yung mga UTI or signs of mga kidney stones, so nalajan na siya additional ng mga tambal ana, ma'am.
1: Okay, Doc. Pero ganit, nag-iskot siya ani diri, Doc, no? Nga, nakapacheck up na siya, na siya mga laboratory sa ihi, no? Pero wala siya, gamen siya, no? Unsa dyan nakita niya dito.
2: So, better siguro, since nakalaboratory na siya, so, balik siya itong doktor nga nag-request niya.
1: Yes, ana.
2: Istoryahan na inyong doktor, pangutan, Doc, inana, unsa may pasabot ani ako mga laboratories, inana, no? So, I'm sure ang iyang doktor mo sabot yun po na, labi na idara na si nanay, no? So, i-explain yun po na niya, no? So, mas better siguro, nay, kung maadto ka sa clinic sa doktor, dapat na kay kauban, labi na mga batanon, dilik po ng prihapon ni mo. Ug senior na, no? Ayaw. Mas better siguro batanon-batanon, haron mo'y ma-instruction sa doktor, may makadumdum sa tong ipang istorya sa doktor sa imo.
1: Tinuod yun na, Doc, kay makarelate ko anak bitawang dili biya lalim na magpa-check up ta kay pasyente biya ta anak nga time. Dayon kung kita ra magsulo, lahi biya kay dokno kay wala makaremind ba nga mo ni gingon sa doktor. Ingon na, nakita mismo nga pasyente biya, dili bita ka naho nagtarong, labi na nga naatag ipang bati din na sa tong mga sakit-sakit.
2: Yes.
1: Nga, ikaw ra mo adto, dili ba, mag-uban po kag senior pod, nadali pod malimot.
2: Na
1: na, so lami ikaw itong gi-advise sa doktora, no, nga naatay ka na ang insaktong edad, nga insaktong nga makasabot, aron makaparemind, no, or mahiskutan tungkol sa angay niya mga buhaton, nga makatabang sa yaadok, no, nga mauni siya dapat buhaton na to, na itay, na na, mauni ingon ni doktor.
2: Oh. Yes, tinod na. So, dapat sa mga elderly, mas maayog yun nga na, yun sila yung kuyog inig pa-check up nila.
1: Okay. So, nay, aside ani na iba, basin mo pa kakatry sa atong Cafe Cornay, aron lamipod kayo imong katulog, no? Magabi, basin na po kay problema, mabawas sa imo ang kana ang imong pagpupo ba, no? I-try atong Cafe Cornay, ayaw pag-inom anang mga coffee bean, nga magpalpitate ka, so ayaw na, i-try ang atong Cafe Corn, basin mo angay ka. Kay daghan kay sa atong mga senior citizen din ha, nga mo nigi panggamit nila, giinom nila before bedtime para limi kay ilang katulog, tapos mag-ihi-ihi sila pagka morning, lami po nilang pagbawas sa ila ang mga kana ang stool, no? Inana. Dayon na, mas maayo po mag-Nerviplex, kuan ka na, Nerviplex AE. Kung kulang po kagkatulog, maayo kay labi na sakit imo ang mga balakang, sakit ng imong mga unsa pa ning mga joints niya, Doc. No, marag maglisod bigi tag katulog ana. So i-try pod na yang ato ang Nerviplex AE, di ba, Doc? Maayo ni nanay.
2: Yes, tinood na, no? Nerviplex AE, nanasyal multivitamins, pag nakaon, pag natulog, para sa mga elderly na ito, nga mo ingon dyan, nasag, mura ko manok, no? Tulog manok, na dali rama, higmata, no? O sayo sa buntag budget mata, no? So inana, no? So isa magani sa reason nga koan is ang melatonin nato nga hormones atong lawas as we age or kung stress ta muubos na siya, no? So muna nga ang uban kung dili madala og multivitamins with buklisin and iron, mag-additional na ko og melatonin, no, nga tambal, no, kanang para na sleep well, no, inana. So muna siya ang at bedtime, no? Pero kung madala na to sa atong multivitamins nga naay pagana kaon og tulog sama sa atong Nerviplex AE, kana siguro.
1: Oo, then ubanan pa jud nato sa ato ang Cafe Corn, so mas lami jud kayo ang katulog, no, mga kahigalaan nato. So thank you so much, nanay, sa imong pagpadala sa imo ang message. Na appreciate gid kay namo, nanay, no, nga nag-message ka or base nakasugo ra kasi imong apo nga mag-message, kay di kita pwede mudawat og mga calls, no, mga tawag sa phone. All right.
2: Yeah, napo ko'y patient ganina si nanay, no. mahilig po siya. Muna mabilar siya magabi kay masigig tanaw sa YouTube. So I think pag nana si nanay sa mga 80s.
1: Uy,
2: kaya mga drama-drama diha sa YouTube.
1: K-dramas?
2: Dapat na yung mga alas 9, alas 10, tulog na ka.
1: Pero dok, imong giyeng nan dok, nga mo try sa ito, Nerviplex AE or mag-coffee corn.
2: Kuan nang iya, before te, og mga care.
1: Ay, ka very good ni nanay. Okay, salamat kay na dok no. Mayo kay dok nga imo ajung na natabagan si nanay nga mo na yung imnon. Recommended guna siya ni Dr. Choi, no? Yeah. Nga imnon sa itong mga minahal nga mga nanay o tatay, mga senior citizens.
2: Sa ako mga patients, nga tigbisita din sa clinic, nga tigpaminaw po din sa radio, hi sa inyong tanan, o kanang hinautunta, no? After 3 months, ma-follow up na po mo.
1: Yes. Ay, na, Jud, encourage mo ni doktora nga.
2: Yeah.
1: Every after 3 months pa check up jud.
2: Kay kasagaran mo diyan ay mahitabo, umabta nag mga isa ka tuig nga wala check up, wala nay testing sa ilang mga blood test inana. So kalit na lang dayon nanay kidney problem, nanay heart problem, kay naundang naman sa kuan kanang ilang mga tambal, no? Kay lagi ko no gitagaan naman kog 30, pero gay na naman jud sila nga maintenance ni, so dapat magpakita sila balik sa ilang doktor kay basindugangan, ilisan or tangtangan ba ang mga nakalista sa ilang tambal.
1: Ito dok no, nindot jud kaayo kay di bita pwede magpabuot, no? Nga mo na ni, okay na ni, mo stop na ko, di ba dok? Lami gitong magpa-check up yun, no? I-encourage yun nato na nga every 3 months magpa-check up. Gito sa himang gudok, namang gudok, ginuhuna din ang tao dok pa nga, may ngunang doktor, ana, kay at least nga, kung mabalik ta, kay kwarta guna nila, inanap ito nga mga kuandok, kunahuna. Pero dilibya na, kay para rabia na sa itong kaugalingon, no?
2: Yeah. Oh, kay nga, no? Siyempre, una-una sa nato, ha? Ang doktor, pila ka to inag-eskwila, tapos inig-check clinic na mo, dili man mi, kung nami sa private clinic, dili man gobyerno ang nagswildo sa mong sekretary, dili man gobyerno nag-abang sa mong clinic, dili man gobyerno nagbayad sa mong tubig o kurinte. So kami na, nag-abang sa mong clinic, nagbayad sa kurinte tubig, nagbayad sa mong sekretary. So syempre, nagyot ay professional fee para makontinue ang ato ang paghatag o services, no?
1: Yes.
2: O even ganang pag gasolina na mo, pagpadong o paguli, gikan sa ato ang clinic, no? So, mo yung tail po na o money, no? So, sakto ragid po siguro nga. Kinahanglan dyan po ta mag-professional fee, no?
1: Yes.
2: Unless siguro gobyerno ang nagbayad sa mua, libre ang among area kung asa minag clinic, libre ang nurse nga. Gobyerno ang nagbayad sa nurse, gobyerno ang nagpatukod sa building, gobyerno ang nagbayad sa kurente ug tubig. So kana libre gyud na siya, no? Kay ang serbisyo sa doktor, sa nurse ug ang mga bills is ang gobyerno may nagbayad,
1: yes,
2: no?
1: Tinuod.
2: Kita isip na yung mga tax sa VAT o kanang mga sidula nato, usa pa ng mga tax ang ipangbayaran nato, no? Mga pingkasan inana. So di ana nagkuan, nagkuha ang kuarta sa gobyerno. So actually nagbayad gyud gyapon ta sa gobyerno to run the services. So dapat libre ang services sa ato. Pero kung ditumpod mo sa private doctor, expect po mo nga na gitay professional fee. Kay kami po mismo ang nagfinansa mo ang practice.
1: Yes. Salamat kaya na, Dok. Klaro, kaya na nga gi-explain mo. Normal man dyan na natanan, no? Inana. Okay, so thank you kaayo nanay sa imong pag-message dinhi. Dayon, hinaot nga nakabati ka sa gitambang ni Dr. Choi para sa imo ang mga gipamati karon sa imong kalawasan. So diri na po ta sa atong line nga nag-message sa hotline 6440-0952. Ingon siya, maayong hapon Doc Choi ug Ma'am Buttercup. Ni drop by lang daw siya para mangayo lag maayong hapon nato, Doc.
2: Yes.
1: Oh, wala man ni nag-mention na kinsa ra ma shout out unta ka namo, Ma'am or Sir, no? Thank you sa imong pag take time nga bisan nga mo drop by lang, no? Naapo dari Doc ang naing nag-message sa hotline gihapon na yung last 4 digit kay 3828 sa 0951. Siya, hello Doc, mag-ura ko nagpa-ultrasound na ako'y gallstone, tapos maayo ba ni siya ipahilis lang? Thank you.

0: ang put good anytime na ay mo form nga new stones and then kana siya may mo bara, no? Dili necessary katong ipahilis na to. So, muna siya, ang kana mga gallbladder stone is optional dyan na siya nga ipatangtang or kung pwede, schedule na ninyo ipatangtang. Kaya anytime nga mo bara siya, maghubang imong gallbladder, wala dyan kay choice. Patangtang dyan na nimo. Kaya kung dili na siya, matangtang, it's either mo buto na siya then mugalat na nilang updo diha sa sulod sa Montian, which is peligro, no? Mm-hmm. So muna siya nga any stones kung pagamin yon pwede siya mo ung-ung dito or anytime pwede gyud nga na ay new stones nga ma-form nga gamay nga maung-ung dito. So ang last gihapon ana, ang ending gihapon sa istorya is ideally patangtang yun na imong gallbladder stones, no? So wala tay choice lain is tangtangon pero ang gallbladder.
1: Okay, thank you kayo na Duk, no? Na nadungog din mo ang tambag ni Dr. Choi. So salamat po sa imong pag-message na to dinhi ma'am or sir. So din na po ta Duk sa imo ang Facebook na ay nag-message rin si Sir Irvy Tabia. Ayun siya, good afternoon Dok Choi at Ma'am Buttercup. Ask lang ko Dok para sa unsa ni ang Arthrozine o unsa ni siya. Thanks. Oh, hello Sir Irvy. So okay, good kaayo ka ha, dari ni Dr. Choi. Mara to yung concern Dok, o unsa ni ang Arthrozine?
0: Ang Arthrozine I think is na siya mga collagen with lain-lain ng mga vitamins and minerals kuyog niya. Pero pwede po i-send ni sir sa ako ah, kung wala ako nasayop ha. So, kana siya, more on para na siya sa mga osteoarthritis, no? So, kana mga naghinay, nagkagupok ang bukog, nilihilis na ang ilang mga cartilage, which is form of mga collagens. So, kana siya murag isa sa replacement sa mga kuan. Kana mga collagen deficiency na sa atong lawas, which results to osteoporosis,
1: Anindot, pwede na siya nga kuan, Dok, no? Gipangutana ni Sir, no, nga vitamins. Pero, Dok, mahinomdom ko ba? Unsa po nang naa sa marine? Unsa pagbasa na ang usa, Dok? Bovine or bovine? Unsa na siya, Dok? Unsa'y kalainan anang sa marine collagen o bovine collagen something?
0: So, ang bovine is more on the beef? Mano siya, di ba? Or mga cow? Di ba marag bovine meat or bovine products, di ba marag meat as mga meat sa or sa kuan sa mga
1: cartilages
0: siguro sa kuan. Hindi ko familiar ha, basta nasagaran mga collagen is marag ilan naman ko nang synthesize, synthesis unto kuan na himuunan nila capsules inan ano. Pero siguro ang pinakakuan is mo kit-kit ka nang kuan sa bukog.
1: Oo, kit-kit na lang tani.
0: Kit-kit ka nang murag tuho do pizza. Kaya murag puti-puti o tuway-tuway inana siguro, no? Murag mo na pinaka natural source of collagen, no?
1: Tiil sa manok.
0: Yeah.
1: Barbecue.
0: Di ba, mahilig man ta ka nang sarap to the bones yun kayo ba, no? So, muna siya. Pero na yung mga collagen supplements, no, para ilkako na ako i-take yung mga collagen supplements ah, parang sa Genflex, sa Genacol, kanamain ana. Nakasulay po ko na marag Arthrozine man siguro na siya. Pero ang Arthrozine is daghan siya og dala. Marag more on appeal ng inflammation sa joints, in ana. Pero murag di ko ganahan sa taste niya.
1: Pero Dok, na po dahil niya yung mga kuan, Dok, no? Mga allergies po dahil ana, Dok? Depende?
0: Anything na magiging mo allergy ang ubang tao, no? Anything, no? Na magiuban nga sensitive kaayo sila, no? So muna siya nga kung kuan bitaw, di ba, when you introduce food sa bata dapat paisa-isa every week.
1: Correct.
0: Aron maka-attick dayon ka kung naa siya allergy aning pagkauna, di ba? Ano man ta.
1: So, why din ang technique?
0: Yeah, so kung imo ang pasyente gidugangan nimo og tambal or nag-usob ka or bag-ol siya nang pa-check up sa imo, mo pag-reseta nimo and then murag natan-aw nimo nga ni allergy siya. So kasagaran we take off one by one, no? Haron makita na mo kung asa to. Pero surely na may idea basin kani. So kani mo first na mong tangtangon ilisa na mo. Kung naagi hapon basin laing tambal ang naka-allergy niya. So inana ra gyapon na.
1: Okay, salamat kay Dr. Choi. Insakto kay nang inana nga paagi ba kay usahay ka nang para lang sa baby. Wa ta kauna una ana Dok, pero karon nga nagisgot ka inana gyudi ay kay matingala ka nga ngano man to ang nag-allergy magkalit nga gidungan-dungan nimo ang iyang pagkaon so di na to ma-detect dayon. Inana po dai na Dok.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Di ba murag mo man ay tudlo sa una sa mga midwife? I don't know lang kung nagtudlo pa ba gihapon ng mga midwife anak, no? Pero

0: usually mo na siya. We add one by one, by week, or kuan. Basi ng pediatricians, nagtudloan na. No?
1: Okay. So, salamat kayo na, Dr. Choi. Nakabsa na mabuta sa itong oras, mga higala, no? Thank you kayo sa itong pag-ubanay. Karong adlawas, karong nga episode. Ugang to nabuta sa sunod nga higayon. Sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup, nga always magpahinumdam ka na itong tanan, na prevention is better than cure, and is always cheaper than cure.
0: Yes, o gani si Dr. Choi, nagaingon nga, God is still the best doctor, and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapupo po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Karong umaabot, Oktubre 15 og adyos 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kun TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa kausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
5: Magkita kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 2:49 and the time check is brought to us by Dunkin. Pasalubong ng bayan. Ay grabe naman yung mga naginuktok sa mga love songs. Ito, a few more minutes bago po tayo magpaalam. Pero oh, si Ate Marifel, oh, nakaka-ano daw, reminiscing yung ating mga kanta of high school days. Ay, enjoy, enjoy ka ate ha. Dagan salamat sa iyong laging pakikinig. I love you too. Hi to Demsoy Robles. Magandang hapon sa'yo sa mga taga-Maramag Bukidnon. Oh, speaking of, ito si Sir Eddie Kenya. Hala, George Gadag Umnadiri. Dito medyo mainit. Ay, yung mga taga Marv's Barbershop. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat dyan, ha? Oh. Si Jason Steele yun. Shout out, ha? Eto, sina ate... Ay, balikan ko lang yung Noisky Food House. Oh, sina ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Namoso, Jess Aquinia, at si Apple. At si Grace, magandang hapon. Thank you for always listening and for always, always tuning in. Hep, hep, eto na! Biyaya time, so the price is rise, overload. Ay, yung ruleta ko, oh, hot na, hot na. Let's go spin! Eto nga pala yung mga winners natin na hindi pa nag-claim for today na nai-announce na natin, ha? Si Marcel Yonko ng Barangay Puntod, Jasper Maglungsod ng Barangay Bonbon, si Brigel or Brigel, correct me if I'm wrong, Lavinia ng Barangay 31. Alam kong sweldo ngayon, may stock mag-grocery siya. Pero eto, eto, eto, sa winner natin ngayon, dito tayo bubunod sa driver category. Ayan na yung kending voice ko. Oh, grabe. Thank you, thank you. Aking nabunot mula sa ating driver category. Ay, taxi driver pala ito. Taxi driver. Yung mga suking taxi driver natin. Mula sa Jif May Taxi. Oh, Jif May Taxi, congratulations. Alan Del Rosario Estrella. Oh, diba? Congratulations sa'yo, Sir Alan Del Rosario Estrella ng Jif May Taxi. You got 14 days at sa lahat ng mga na-announce namin, ha, 14 days to claim your prize. Dito po yan sa 5th floor FICO Admin Building. Dito sa May Ilaya Street, Bamenta Boulevard, Carmen. Yung katabi ng West City Central School. Yung blue na building, may signage dyan. Hangad-hangad. Heart FM para di ka mawala, ha. Bring your IDs with you. At ang ating Enterprises Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. We got 8 more minutes bago po mag-alas 3. Tara na, final set dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Porquatro, Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interregyong, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Kumulto akong ibo na, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay, kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Isinusulong ni Councilor Eric Salcedo, Chair ng Committee on Public Utilities, ang pagpapatupad ng color coding at zoning identification sa mga motorela at tricycad sa Cagayan de Oro City bilang hakbang upang maibsan ang pagsisikip ng trapiko. Ayon kay Salcedo, may mga naobserbahang tricycad na namamasada sa labas ng kanilang itinalagang lugar ng operasyon at nagsasakay ng mga pasahero sa mga barangay na hindi sakop ng kanilang ruta. Dahil dito, iginit ng konsehal ang pangangailangan ng malinaw na pagkakakilanlan at takdang sona ng operasyon ng mga naturang sasakyan upang maiwasan ang pagpasok ng mga ito sa mga lugar na hindi nila sakop. Hiniling naman ni Salcedo sa Road and Traffic Administration o RTA, City Equipment Tipo at iba pang kinauukulang tanggapan ng pamalangisod na pag-aralan ng panukala at isumite sa komite ang kanilang pinal na rekomendasyon para sa posibleng pagpapatupad nito. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 32.7 Hot FM kagayan de oras ni 33.7 Hot FM Bukidon. Hey, we get 8-10 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome po sa ating program. This is a Hard Afternoon Drive. Of course, this is your Jason Steele. Get this. Nagkakalas 5 ng hapon tayo magkakapiling. Ano pa nga ba? I know that you get your plans already ngayong hapong ito. Araw na dos wells. Yung mga naghihintay na dumating sa kanila mga ATMs o dumating sa kanila mga sombre ng kanila mga dos wells. Pretty excited about your dos wells, ha? Ano pa nga ba? Mas excited din siyempre ang mga misis na pagbibigyan ng mga dos wells na yan. Mamaya natin masyadong pag-usapan yung mga dos wells na yan. Mamaya natin himay-himayin yan. Alright, just in case lang you're listening now, pwede nyo na akong i-text 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Ano man ang plano mo para sa hapong ito? Ako na bahala sa ating mga dugdugan, ha? Winner natin ang bukas at groceries! Meron yan. Abangan. Baka ikaw na yan, sweetheart. 8-10 minutes after 3. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Oy! Walang bibitaw, ha? Madaling sa paminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko.
1: Hard 92.7. 93.7.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
3: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kun TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
1: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM kagayan de oras city 93.7 Hot FM bukidon. Corp Spain for you with Gabby Sado at 31 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Para sa disyado ng Fresca Tuna, go, go, go sa Sulit, 27 pesos SRP lang. And also brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Brother Timson Robles, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat ha. Teka muna. Ito yung mga nanalo ng bugas at groceries, oh. Si Marcel Yonko. Marcel Yonko ng Punton. Congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries, Marcel Yonko. Kaya din si Jasper Maglungsod. Jasper Maglungsod ng Bunbon. Congratulations, Jasper. At si Brigel Lavila. Brigel Lavila ng Barangay 31. Congratulations. At si Alan Del Rosario Estrella. That's Alan Del Rosario Estrella ng Chief May Taxi. Congratulations, ha? Oh, ayan po yung mga nanalo ng bigas at saka groceries. Ay, di lang kailangan para maklaim ninyo ang inyong mga papremyo. Tatay Nicolas Gales, magandang hapon po sa inyo. Thank you so much for listening. Ganda din si Mami Elaine. Present na present ba? O, say merienda di ha? Ha? Merienda na, merienda na. Maraming mga nakangiti ngayon sa mga opisina. Nag-uunahan pa mag-sponsor ng merienda. Diba, no? Lalo na yung mga nakasweldo na, yung mga dumating na yung mga sweldo, sigurado, hindi ako na. Ako na. Pero kahapon, mga nakalipas na araw, wala, dead ma lang. Walang pansin. Pakiramdaman, diba? Ngayon. Paldo? Abangan natin mamaya, another draw para sa panibago na namang winner ng bugas at groceries, mga sweethearts. 3:33, on for another break. Magbabalik ba tayo with more? Marayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
4: May sekreto?
3: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo!
7: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
9: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala agad ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ko sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat at EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
8: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay!
10: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
11: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM ka gaya the Oris City 93.7 FM bugin on we get 44 minutes after 3 o'clock that salamin siya from Bini oras at isa atin ng Dunkin Donuts pasalubong ng bayan. Teka muna, isang shoutout naman dyan sa lahat ng mga nasa may Carmen Public Market maying hapon. Tekang salamat sa inyong pagpamino diyan Davita. Kumusta kayo lahat ha? Sana'y maganda naman ang inyong hapon dyan. Teka muna, lahat ng mga motorista natin yung marachata sa ating mga lansangan maying hapon. Kumusta po kayo? Sa lahat ng mga drivers ha, ingat-ingat lamang ha. Sa inyong pagmamaneho at sa inyong mga pamamasada. Okay? Hinay-hinay lamang yan. Yan ang sikreto para magkaroon ng malaking kita. Kasi kung papasmasan mo at mabibilisan mo, di ba, mahirap na, baka disgrasya ka, bawas kita pa yan. Kasi siyempre, di ba, maasunto yan, mga ganyan. Kaya dapat amping pirmi. 3:45, another break is in Kia. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon sa inyong lahat. Madali lang sa pagpapinaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipo lang po. Taga Mindoro po la. Kahit mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang

0: This is Heart 92.7.
1: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kaizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit Playtime
2: 93.7.
3: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, sa Langon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So, akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So, ang resultaan is, kada ano yun ko magbawas, and then, ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: With Heart.
0: The best mix of music from the station with Heart. This is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang. That song was brought to you by Duncan. Pasalubong ng Bayan.
1: Heart 92.7.
2: Yes, this is Rufa May.
3: And GB, sobrang mahal ng bilihin.
2: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
3: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
2: it's sulit. Let's buy it.
3: Go, go, go!
4: Grabe gyud kasulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
0: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
5: Higala!
6: Akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Bunturan, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Naka subaybay all the way from Kamamanan area. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha. Sa may Jonas Bakery dyan, may hapon. Dagang salamat. Merienda na. May sweldo na, eh. Diba? 4:44 na. Ito na ang bugas at grocery sa ating The Price is Rise Overload. Paminaw, puno tayo sa ating last winner, Roleta Select. Ang ating studio, matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Bamenda Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Bonbon! Ang dami na nananalo sa Bonbon, ba? Puno tayo sa Barangay Bonbon Grab Box. Isa lang ang nakasulat, Barangay Bonbon. Ang pangalan ng nakadaon ng bugas, mula sa may Bonbon, Analiza Carelio. Analiza Carelio, congratulations, Analiza. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, dali, para mag-claim na muna ang iyong popremyo. Again, 4:46. Final minutes on the program. Still with me, ako po si Jason Steele. Mga sweethearts, padayo na sa pagpaminaw, ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go. Heart 93.7.
1: Delita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumapit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Abot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, urethra and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955 0551-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Og Jane Ledesma, 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Balik tama pinangga sa ato ang topic, strategies for maintaining a healthy relationship. Mga strategiya kung saan nato nga mag-maintainar nato ang usak ka himsog nga relasyon tungod kay ang sikreto mo taas tong kinabuhi. Una sa tanan, naadi ay sa himsog nga relasyon. Kung di ka happy si mong kinabuhi, di ka happy si mong relasyon, mao na hinungdan dali ka magsakit, mao na hinungdan dali ta mamatay. Pero kung happy ka sa imuhang relasyon, ay mutaas imong kinabuhi, 100 kapin muabot ang imong kinabuhi nga dili ango-ango, dili masakiton, himsog gihapon, bisag maabot ta og isa gatos kapin mga pinaga. Now, ito naisgutan na no, pipila ka mga sikreto or mga strategies for maintaining a healthy relationship. Dili sa laing bahin mga pinanga, kini nga punto, kini gitawag maintain physical intimacy. Dapat para nga healthy ang relasyon, dili mawala matag-adlaw ang physical intimacy. Unsa man ang physical intimacy, Doc Bruce?
1: No, kining physical intimacy, Doc Bri, mao ni ang pagpadayag pinaagi sa gakus, sa halok nga makita diha sa atong pamilya. O bisan na diha sa atong asawa nga anaay kining sexual intimacy. Now atong hisgutan ni Doc Bri, no, kining intimacy, no, nga pinaagi mapakita diya sa tong gakus, halok diya ngadto sa tong kabataan. Sumala din hi kun ato nang buhaton Doc Bri ngadto kanila o bisan sa tong asawa, usa ni siya kapaagi sa pag-express sa tong love, sa ato ang care o sa tong affection diha o ngadto kanila. O kini muhatag kini og sense of security and emotional connection. So nagyon ni siya ay dako kaayo nga kalambigitan aron nga muhatod kini sa maayong relasyon og ana ay ligon nga relasyon diha sa tong pamilya.
0: Mga ginikanan, ato gyud ay i-cultivate kini nga intimacy, body closeness, sama sa pag-embrace, paghalok sa mga aping, ngadto sa mga kabataan, pag-agbay ba, or pagtapik or pikpik sa iyang abaga or sa ilang mga abaga. Kana siya makapahimsog na sa relasyon sa matag panimalay. O dugang pa sa mga banag-asawa pod, kabahin pod ang sexual intimacy or ang love making sa banag-asawa sa physical intimacy nga dapat ma-improve o ma-balance ni siya. Dili pasagdahan, hilabi na, dili masubrahan. Nainangutana, Doc, pwede ba adlaw-adlaw mag-love making sa ako ang bana or sa asawa? Mahibawa lang nimo pinangga kung sobra na ang imong love making or sexual activity kung kining activity mo interfere sa imong huna-huna. Bot pasabot, bisag wa ka naguna-huna, na kay ginatrabaho, hala ka na gyud ang maoy, mupatigbabaw sa imong huna-huna, o, di na na maayo. Unya, mukos na siya og negative effects sa imong trabaho o sa imuhang kinabuhi. Kung ang imuhang love making or sexual activity or intimacy mukos na gani og negatibong epekto sa imong trabaho o sa imong kinabuhi, kana siya i-balance og imo na na siyang i-consider nga tun-an gyud nimo. Mangayo gitag guidance sa Ginoo. Mangayo gitag grasya sa Ginoo. Unya, may bawaan ba yan nimo nga sobra na sa puton ka og kapoy ang imuhang lawas. Kay kapoy na may imong lawas, magsugod na dayon og kahanap imong mata, daghan na kang bation, labaw sa tanan, no? Basta sa puton ka kana. Napuyuban gisapot tungod kay wa na gyud, wa na activity. Wa na'y love making activity. O lahi na po na nga sapot pinaga. Dili na gani ka kalma, nerbiyoso, nerbiyosa na gani ka, kana basig na sobrahan na ang sexual activity. Dapat kalmado, happy, o kugihan ka sa trabaho, nagpasabot ka na siya. Productive gani ka sa trabaho, nagpasabot na siya. Nga ang imong sexual activity or intimacy, balance ra. Kapoy naging lawas, saputon na gani, di na gani kaka-focus sa imuhang pagplano, sa imong trabaho. That means to say, hala, laktaw-laktawin na na ang imuhang sexual intimacy or activity. May na lang nang sa usa ka semana na ikausa or kaduha, inguni ana na lang pinangga kung dili na maayong kondisyon sa imong lawas, paminaw sa imong lawas, wa na'y kalina, wa na'y insaktong kalipay, o dili na productive ang imuhang adlaw. O napaday ilhanan nga makaingon ta nang hinobra naman niya ko ang sexual intimacy. Unsa man na siya, Doc? kanang wala na kay simpatiya sa mga nanginahanglan.
1: So, money Doc Rhino, nga ato ang himuon niini nga dapat kung naay sexual intimacy nga both partners are comfortable nga magahimo niya na.
0: Importante, komportable.
1: Bisan ang 1 Corinthians 7:3 nagsulti gyud nga ang lalaki mo fulfill sa iyang marital duty ngadto sa iyang asawa. Maingon usab iyang asawa ngadto sa iyang bana.
0: Yeah, basahan daw Doc Bruce.
1: No? Nagingon din sa 1 Corinthians 7:3, the husband should fulfill his marital duty to his wife and likewise the wife to her husband. Unya gisulti din ni sa verse 4 nga dili gyud kalimtan ang ilahang pag-ampo nga mo devote gyud silag time sa pag-ampo nga usa kini nga mopakita sa ilahang mopadugang sa ilahang pagbati nga motubo ang ilahang relasyon ingon nga magtiayon.
0: So ang ato di ang marital privileges like sa sexual intimacy, mahimo siyang himsog or balance o balance kung magiyahan siya pinaagi sa mga pag-ampo. So dapat di atong iampo po na, i-appeal po na ito na sa pag-ampo. Taganta sa Dios o grasya, may panglawas, wisdom or kaalam, labi na pagsabot sa usag-usa ng mga pagginahanglan. Iampo na to ang ato ang duties and responsibilities isip nga bana ngadto sa asawa. May gumasab sa asawa, iampo pod sa atong Dios nga isip nga asawa ang imong duties and responsibilities ingon nga asawa ngadto sa imong bana, imo pong mahatag. Dili maayo nga focus lang tas trabaho, panginabuhi. Kumusta ang date sa banang asawa? Matag simana, no? Dapat na ay date once a week. Sa tibok panimalay, naabay recreation time. Mga ligog dagat, mag-hiking, atog nature. Aron nga, mabalik ang kusog nato. Na-exercise, pasingot, unsaban nga mga games, mga makapalingaw sa tibok panimalay. O, labaw sa tanan pod, no? Tunaan sa banag asawa o sa panimalay ang prinsipyo sa maing panglawas. Unsaman ang walo ka mga balaod sa lawas. Kay kung dili pod nato tagaag pagtagad ang kahimsog sa panglawas, mao pod na siya hinungdan nga mapiktuhan ang mga physical intimacy. So di nato kalimtan ha ang paggakos, matag-adlaw, paghalok sa aping ngadto sa mga kabataan, sa labang mga agtang, pag-encourage ngadto sa mga kabataan, pinagi sa pagpikpik sa ilang mga abaga, pag-agbay ngadto kanila, hilabi na nata niini nga strategy para muligon ang relasyon.
2: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan EXL Makabuhay Plus Capsule.
5: Ako si Luciana Merto Apilar, nagapuyo sa Sitio Kadupi, Barangay Talian, Maragusan, Davao de Oro. Ako nagsugod o gamit aning EXL Makabuhay Capsule na ay nag-introduce sa ako akong kumare. Ipalit ko usa kapag, nindot man akong paminaw, dili ko batiyon o kakapoy, abtik akong lawas, maakanunay ako kadasig, buad ko sa uma, buntag sayo, kondisyon na kayo akong lawas, apan, usa mamahal na kainom na daag, EXL Makabuhay Capsule, kaduha sa usa kaadlaw na kong inom. Nindot yun ang paminaw na to sa atong lawas, o tanawa ko, 76, abtik pa kayo. Nasasalamat sa EXL Makabuhay Capsule.
6: Magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig, makatabang sa hingsong na panglawas o likay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suusyon alang sa simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
10: Makabuhay!
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
10: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: EXL Makabuhay.
0: Support each other's goals. Matagusan nato natay mga damgo og mga kabutunon sa kinabuhi. Unsa man ni sa Doc Bruce?
1: Kamong duha nga magtiayon, magbuhat mo towards common goals, no? Towards pagkabut sa inyong mga common goals. Kay kun naatay mga goals atong kinabuhi, unsaon pag panginabuhi, unsaon nimo pa
0: sa ato pa Doc Bruce, before nimo magminyo, dapat dai magsinabtanay, magkasinabtanay sa mga goal sa matag-usa. Aron dili samok ang pamilya, ang relasyon.
1: Sakto gina Doc Bray, kay pananglitan ang asawa walay goal, ang kwarta sa bana gastuhon lang sa bisan unsa, wala nay tigom.
0: So dapat Doc Bruce, kun ang asawa na focus sa pag-atiman, pagbantay sa mga bata, ang bana magkugi pag-ayo og trabaho, panginabuhi, nga makahatag pud siya og allowance matag semana baron, matag bulan baron, nga mohatag siya og certain amount or certain nga kwarta sa iyang asawa nga nag-atiman sa iyang panimalay, sa iyang kabataan, nga katong kwartahan nga iyang ihatag, bahala na iyang asawa adto unsa unto niya paggasto, unsa ay gusto sa asawang paliton, iya na to. Lahi pud tong kwarta nga ipakip sa bana ngadto sa iyang asawa para sa ilahang common goals like pang-eskwela sa mga bata, pagkaon, matag-adlaw, pagpa-improve sa ilahang panimalay, mga savings. Og na kay portion sa imong kwarta nga ihatag nimo suporta para sa work sa church nga imuhang giapilan, nga pinaagi niya nga commitment imong gipakita sa Ginoo, nga pinaagi sa imong gisakripisyo nga kwarta kahago para isuporta sa imong iglesia para sa buluhaton sa mga pag-ibanghelyo. Kana nagpakita nga ikaw may kahangawa pugga sa imong isig katao nga sila pod makadungog sa ibanghelyo, makadungog sa pulong sa Dios. Kaya ang stress baya pinanga, number one na siya usa sa mga solution mao ang spiritual aspect sa tao. Mao bitaw giingon nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios, o ang iyang pagkamatarong, o kining tanang mga butang, kining atong pangandoy sa yuta, idugang lang na siya hinay-hinay. So, matagsimana, nagitay portion sa atong mga income nga i-share sa church o sa community. Sa Bible times, sa Israel nga time, dili lang 10% ang ilang gina-share. Up to 25% sa ilang income, ilang gina-appeal na siya o support sa mga religious activities, mga charity work. Up to 25% nga daghan sa mga tao, naguna-una nga murag mapurdoy gini sila, kay imagine 25% ang ilahang i-share silang income para i-support sa kaayuhan sa atong nasod, sa atong komunidad. Apan, nahimo siyang sikreto nga nahimo silang malambuon nga nasod. Kung ako nasayop, si Colgate, kining tag-iya sa Colgate pinanga, kining toothpaste, muhabot pa og 40 to 50% sa iyang income. Nag-start siya 10%, hantod nagkadako ang iyang negosyo, hantod dato nagyud siya kaayo, niabot nagyud 40 to 50% ang iyang support. Usa sa mga goals nga dapat nato atimanon sa banag-asawa, labi na sa mga bana, nga dapat ang finances sa panimalay ma-provide nato. Kabalutan mo manage sa atong financial aspects o pagpanginabuhi nga subject na siya nga dapat tun-an gyud sa mga bana o mga asawa. Ngaon saon pagpalambo ang financial aspects sa usa ka panimalay, kay base sa pagtuon Doc Bruce,
1: nakita no? Na to nga 60% sa panagbulag sa pamilya tungod sa kakulangon sa paninapi.
0: Ay ha, nakita na to nga 60% ang hinungdan nganong daghan nga nagbulag or dili malipayon usab ang ilahang pagkinabuhi dias panimalay tungod sa paninapi. Financial aspect, wala mabalance, wala matagag pagtagad. 60% ang hinungdan sa panagbulag tungod sa wala mabalanse nga financial support sa family.
2: Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, labi na maggabi sa di pa matulog or human pa ni hapon. Daghan kaayong di katulog tungod kay nasubrahag trabaho, na over fatigue, sakit kailang kalawasan tungod sa trabaho tibok adlaw, og daghan pod sa di katulog tungod sa mga problema sa relasyon. Gika nag-away, nihuot ang dughan, kana maglisod nagtulog. Inumi og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede isa, pwede po duha capsule, human pa ni hapon or sa dili pa matulog. Kung taas ta og BP, pwede masabay sa inyong mga maintenance. Tagailag duha ka gap, duha ka oras na gap sa inyong synthetic maintenance, unya ayha mo moinom sa mga supplement, especially sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron layo ta sa pag-atake sa kasing-kasing. Nganong layo ta sa atake sa kasing-kasing kung mag-inom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule? Una mo, nourish sa atong system. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga digestive system, sa atong atay, sa atong kidney, mauna nga mulami ang atong pagtulog pag makainom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Atong mabantayan nga ang kusog mohagok, maghinahinay nagkawala ang ilahang paghagok. Ang huot sa dughan, ang pingot sa ilong, hinahinay nang mawala. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang pudnisya sa atong mga atay, nga ang atong atay makalimpyo pag-ayo sa iyang kaugalingon. Ug usa sa mga hinungdan, maghanap ang atong mata, bugat ang atong mga abaga kung hugaw ang atong mga atay. Mailhan pud nimo nga hugaw imo atay kay dali ka malipong-lipong, maglisod kag tulog, walay gana ikaon. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na nga pila ka mga gabi nakakaon jud ka bisag isda, labi na karne, kana dugay kana sila pang tunawon. Mo create na sila og hangin-hangin sa imong tiyan. Pag maghangin-hangin imong tiyan, ilhanan na siya, wala ka matunawan pag-ayo, taas ang imong inflamasyon sa imong lawas. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa mga kusog mohagok, huot sa dughan, di katulog tarong, saputon kaayo, kanang mga saputon kulang managtulog, kanang mga dili kaayo ganahan mo basa mo tuon, kulang tulog. Clog up ang mga kaugatan, especially ang daloy sa dugo paingon sa tong ulo, medyo problemado. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, usa ka suplemento na natural na anti-stress formula nga makatabang sa mga stressful nga mga adlaw nga inig kagabi, mag-inom gyud ta aron inig mata sa buntag. Hayahay ang paminaw. Bisag wa kay bati mga pinangga, inom na daan og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi or dayon tulog aron mabatunan kanunay sa panglawas ang kapiskay. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bakeshop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Abnita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
12: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week nawala na katong bukol. Bukol sir, nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
14: If magnon na buyo sa syudad sa tagong 33 anyos, sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa, tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Nga tungod ni ini inapauli ko, sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
6: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
16: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
17: Ang
15: mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
18: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
19: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
18: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
15: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
16: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Basta healthy, happy.
0: Okay, wala naman tayo igong time mga pinangga. Doc Bruce, magbilin tag kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Kung unsa kita karon, resulta na siya. Kung unsay atong ginabalik-balik og himo. Kung nakahimo ta og excelente nga mga butang, wala na siya gihimo tungod kay gihimo lang. Kung dili, tungod na siya kung unsay imong naandan. Unsa ang imong habit, mura na siya balay. Wala na matukor og kausa lang. Kung dili, ginapanday, matag-adlaw, hantod na tukod siya, hangtod makaingon kag excelente. Gihimo ni mong habit nga dili ka musingka panahon na ay masayop sa imong panimalay. Gihimo ni mong habit or naandan or batasan nga dili ka mo react dayon apan maningkamot ka sa pagsabot, pagpaminaw, uban ang kaalam, paggiya sa Dios sa imong hunahuna o pagbati. Nagaampo ka samtang nagadiskusyon ta sa mga problema, sa mga challenges, sa mga plano, sa mga disagreement nga mahitabo diya sa panimalay. Pilion nimo, ginapractice nimo nga kalmado ka, mainampoon ka, og naa kay goal nga mao ang pagpalig-on sa imong panimalay. Naa kay kabutonon unsaon nimo nga ang Ginoo maoy hari sa inyong balay og dili ikaw kundili ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Ang word of God sa Hebrews chapter 5 verse 14. Hebrews chapter 5 verse 14 nagsulti, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Unsa daw ang karakteristik, unsa daw ang ilhanan nga ang usa ka tao hamtong, ang usa ka tao matured, ang usa ka tao nagatubo sa iyang kinabuhi? Sila ang mga tao nga naa silay gahom sa pagsabot, unsay maayo, unsay dili maayo. O kining ilang gahom sa pagsabot, ilan ning nadawat pinaagi sa constant practice. Ilang gitrain, constant practice. Kung naay nasabta nila nga dili maayo, nasabta nila nga mas maayo ni siya,
2: unya nasabta nila nga maoni resulta sa ilang pagsunod aning butanga, then ginapractice nila hantod matrain ang ilang hunahuna. Ayaw ka dismaya kung nakay failure kalisod karon. Ayaw ka disappoint o kaluya sa panahon wa pa nimo maabot ang imong kabutunon. Ang solusyon dapat na kay self-awareness. Makabalo ka unsay imong kinahanglan, unsay imong kondisyon, asa ka paingon, unsay imong habit nga ginahimo karon. Dapat magbatunta sa gahom sa pagsabot nga i-training nato ang atong kaugalingon, ang atong mga hunahuna sa pag-ila sa maayo gikan sa daotan. Dapat makailata, kini maayo, kini dili maayo. Constant practice, mga pinangga. I-practice nimo nga dili ka mutuo dayon sa mga hatod-hatod nga mga storya nga mo'y hinungdan nga masuko ka, mo'y hinungdan mag-uol ka. O i-practice nimo nga dili ka mabalaka. Imbis mabalaka ka, mas ipapuno ang mga saad sa Ginoo, ang pulong sa Dios sa imong hunahuna, sa atong hunahuna. I-recite nimo ang mga saad sa Ginoo, imong basahon og kusog kung mahimo ang mga saad sa Ginoo para ikaw mismo ma-remind, ma-tune ang imuhang hunahuna. O kung dili na ka magulanon o mabalakanon, ay lami ang imong tulog, di na ka nerbiyoson, dili na ka kabuhion, dali ra mawala ang imong mga ngulngul sa lawas, huod sa dughan, labad sa ulo. Kiningingon ako nga dili na ta mabalaka. Kana bitong kabalaka nga tungod anang kabalaka nimo wala na kay kalipay, di na ka positibo tungod kay na focus ka na sa kahadlok, na focus ka na sa kabalaka. Imbis nga mahimo kang productive, dapat ang kabalaka nga imong batunan, kanang mabalaka ka nga muhatod nimo kanang kabalak-ana nga magiging productive ka. Ang kabalaka nimo dapat muhatod sa imo nga magiging diligent ka, kugihan ka, og dili kay di nakahinoon makatrabaho, sige nagagmukmuk, dili nakaproductive, dili nakahappy, mawala ng happy nimo ba? Og labaw sa tanan, mawala na ang kalinaw sa imong kasing-kasing. Wala igong time. Kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bray Palangi.
1: Kini si Doc Bruce Palangi.
2: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners magaingon. Ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat.
3: Basta healthy, happy.
17: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
20: Salubungin ang sigla.
21: Nakagamit na ba mo niining EXL Black Coffee? Kini ang kape nga akong gisaligan aron nga makabaton ko og taas nga resistensya og batak nga muscles. Ngano man, kinira nga kape ang gibuhat siguro sa tibuok kalibutan nga dunay may HMB o peak ATP. Ang may HMB, kasigara na nas gatas na ako makita o sa nga ng mga whey protein bitaw sa mga gapadag kong lawas. Pero what a miracle nga nakita na ako siya sa kape. Diri pa yun sa EXL Black Coffee. Nauna-unaan nga ang kasagaran nga nang inahanglan gayon o may HMB nga pang pabaskog sa muscle ang katigulangan. Kanang mga nag-zumba diha, kanang mga nag-gandagan diha, ga-walking-walking diha. Sayang ang inyong mga activities ug walay may HMB nga inyong matake. Kay ang inyong muscle, dili na muguot. Para muhugot ang muscle o mga tanggal ang laylay, kinanglan ninyo ang may HMB. O ang peak ATP nga gipares yun ani. Nga naman, tungod kay ang peak ATP makapataas sa inyong stamina. So kung makazumba mo og 30 minutos, mahimo nang usa ka oras. Kung mudagan mo og usa ka kilometro, mahimo nang 2-3 ka kilometro. Kay mutaas ang inyong stamina, mutaas ang inyong resistensya. Gidungagan pa sa 17 powerful ingredients ng mga herbal nga gipili pag-ayo sa EXL Makabuhay para sa inyo. Mauni ang EXL Black Coffee alang sa mga health conscious, alang sa mga senior citizen nga di gustong mga laylay ang ilang mga muscles, kini ang kape na para sa inyo. Alang sa mga diabetic nga dili gustong mutaas ang sugar, alang sa mga high blood nga bawal ang pure nga kape kay magpalpitate, kini ang kape na para sa inyo. Ako po si Randy Canyedo, sa radio presenter, EXL Black Coffee. Available sa mga butika, sa inyong mga lugar, grocery, supermarket, EXL Makabuhay Black Coffee.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Karong umaabot, Oktubre 15 og adjust sa is. Isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito.

0: 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag o Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:20.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:35.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulo tao, kay pertig yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Payat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekali darga page. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
3: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon, ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon, ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
2: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Ako si Leida Laig, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjur na ko siya. Nawala ang iyang pagsapit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
2: sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
2: patotoo,
0: karanasan,
2: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy!
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Sa naman dao po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas na naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan.

Tawag na po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwede ninyong tawagan. Dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Kakataon nyo na to, mga kaibigan, na ibahagi po naman dito po naman sa ating palatuntunan ang inyo po namang mga kwento. Yung adi po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan ngayon na.

Itawag lang po, dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang alusugan po.
1: Hello po.
0: Hello, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Elma po ito. Nandito po sa Dumaguete.
0: Nanay Elma ng Dumaguete. Okay po. Nanay Elma, ilang taon na po kayo?
1: 42 po.
0: Okay, 42 ng Dumaguete. Tama po, Dumaguete?
1: Opo. Okay. Nandito po sa Dumaguete.
0: Okay, Nanay Elma, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po ako nakainom po. Gusto ko lang sana magtanong kung pwede ba ako makainom dahil buntis po ako.
0: Pwede po. Wala pong problema, Nanay. Wala pong problema yun. Pwede po kayo uminom ng ating rice coffee. Wala pong problema.
1: Ganun po.
0: Yes, opo. Wala pong problema doon. At makakatulong po para yung inyo po namang pagbubuntis ay maging malusog. Dahil po, nutrition po yung binibigay po ng ating rice coffee. Wala pong problema yun.
1: Ay, salamat po, Kuya Boy.
0: Okay
1: Kaso
0: po.
1: Lang, malayo yung bilhan namin dito sa Dumaguete. Malayo.
0: Malayo po kayo dyan sa, ano, sa Dumaguete?
1: Malayo po. Dahil nandito po kami sa Valencia niya. Medyo bukid-bukid po yung ano.
0: Ah, okay. Mga ilang oras yung ano, yung layo.
1: Mga dalawang oras duro.
0: Dalawang oras yung layo po ng ano ng lugar na pwede niyo mabilhan ng ating rice coffee. Ano 'yun? Sasakay kayo ng ano ng sasakyan o ng jeep, tama?
1: Wala. Opo, kasi lang mahirap 'yun.

0: sa Dumaguete, yung ano, dun sa mga terminal, ganun.
1: Ah, so nandun po yung mga ano, nandun po yung ating rice coffee sa mga lugar na yon.
0: Opo.
1: Okay. Sige po. Hayaan po ninyo at sabihin po natin, pero sa may sa Valencia meron.
0: Yung Valencia po, walang mga butika dito po, mga tulad tindahan lang po.
1: Ah, mga tindahan lang.
0: Oo.
1: Okay. Hindi kayo ano na, hindi kumbaga nakaka-order po ba kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada?
0: Kaso po hindi po touchscreen yung cellphone ko po.
1: Mga okay.
0: Paypal lang.
1: Sige po. Sige po. Hayaan po ninyo at papaabot ko rin itong Valencia para makabili po kayo ng ating rice coffee nang sa gayon ay makapagsimula na rin po kayo pag-iinom ng ating produkto. Okay po.
0: Kaya nga po. Salamat kayo, Kuya Boy.
1: O, basta lagi balitaan nyo. Opo, lagi kayo nakikinig. Anong istasyon kayo nakikinig okay. Diyan?
0: Ano, yung Magandang Kalusugan po.
1: Ano pong radyo? Ano pong istasyon ng radyo?
0: Ano ba itong, ano? Yung sa, ano? Ano ba itong... Kalimutan ko po, lagi kong nililipat ka yung programa mo araw-araw.
1: Oo, lagi ka nakikinig. Napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan
0: lahat po,
1: na.
0: Lahat.
1: Kaya po nagka-interest din po. Lahat. Kaya nagka-interest din po kayo na bumili sana ng ating rice coffee.
0: Oo, ganun po. Gusto ko sanang ganun, kaso lang malayo dito sa amin. Lagi lang ako nakikinig sa ano nyo dahil sobrang ganda.
1: Opo, maraming salamat po sa inyo. Natutuwa po kayo sa ano? Natutuwa po kayo doon sa mga napapakinggan po ninyong mga tawag dito, mga testimonya ng ating mga kababayan?
0: Oo, lagi kong malang pakinggan ko yung boy.
1: Oo, dapat.
0: Ang ganda yung... Sobrang ano talaga, yung ano, tik-tik talaga.
1: Yung mga kwento po nila, napapakinggan po ninyo.
0: Oo, napakinig ko.
1: Hindi ka naman ano, naniniwala ka naman. Gabi-gabi.
0: Ha?
1: Gabi-gabi, naniniwala ka naman dun sa ano, sa mga sinasabi nila.
0: Oo, dahil marami yung gumagaling sa ano nila, yung sakit nila.
1: Mm-mm. Tama.
0: Oo.
1: Tama po. So, anyway.
0: Salamat. Boy.
1: Opo, maraming salamat po naman sa inyo at sana ay makapagsimula ka na ng pag-iinom ng ating rice coffee.
0: Okay, salamat kayo, boy.
1: Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay Elma ng Dumaguete. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Balitaan niyo ako kapag nakabili na kayo.
0: Okay po, Kuya Boy. Salamat kayo.
1: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye! Si Nanay Elma ng Dumaguete, kahit pumalayo sila mga dalawang oras daw dahil nasa bukid, ano po, gustong-gusto pa rin ni Nanay Elma na makapagsimula na po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Hayaan niyo po, Nanay Elma, at yung pong mga lugar na yan, lalong-lalo na yung mga nasa far-flung area, malayo po sa ano, sa mga, tawag dito, sa mga bayan. Ano po, kasi hindi lang po dun sa bayan, di ba? Gustong magawa po ng ating po namang rice coffee, yung ating po namang team, ano po, lahat po ng mga sulok ng mga lugar, kahit po yung mga coastal area, gusto po nating marating yan. Pero dahan-dahan lang po, mga kaibigan. Ginagawang po yan ang paraan po ng ating po namang mga deliveries. Another caller on the line. Hello, Magandang Kalusugan.
2: Hello po. Basta sa ano.
1: Ano pong pangalan, tatay? Ano pong pangalan?
2: Mas gala natin po. Taga Binir sa Salibin.
1: Taga saan po si tatay Mike?
2: Mayroon na bang deliver doon sa Salibin?
1: Taga saan po kayo, tatay? Taga saan po kayo?
2: Taga Sullivan po.
1: Sullivan, tama?
2: Oo.
1: Sullivan.

0: Tama po, tatay?
1: Oo, oh, tama po.
0: Sullivan, saan po yun? Isabela?
1: Isabela po.
0: Ah,
1: Sullivan
0: Isabela. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Mike?
1: 72 na ako po. Ay, ano? 62.
0: 62. Okay po. Tatay, nagtatanong kayo kung saan po mabibili yung ating rice coffee dyan sa Sullivan, Isabela.
1: Oo po. Pumunta ako yung Sabado ng hapon.
0: Mm-mm.
1: Wala naman dun kan guest.
0: Opo.
1: Ay, sabi ko, sabi nila doon, gusto din namin na makatikin ng rice coffee kasi lang walang deliver, sabi niya.
0: Mm-hmm.
1: Ayaan mo, sabi ko, baka makuha ko yung number ni Tito Boy.
0: Mm-hmm.
1: Tawagan ko, kung maaari, makaroon sana nga nag-i rice coffee dito sa atin. Marami namang ganap.
0: Opo, tatay. Actually, nasabi ko na po yan sa atin po naman mga deliveries at gagawan po ng paraan.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Okay po, sige.
0: Tatay, ayaan po ninyo at ito po ipapaabot po natin sa atin po naman mga deliveries para actually, nasabi ko na yan at gagawan po yan. Itatanong po natin para po tatay, madalhan na po dyan din sa inyo para makapagsimula na rin po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo. Eh, hindi pa ako nakainom ng rice coffee. Sabi ko, marinig ko lang sa radyo.
0: Mm-hmm.
1: Pag makagamot pa sa mga pakiramdaman,
0: mm-hmm,
1: lahat ng tamdam sa katawan, mga gamot. Kaya ako, magsasaka, kailangan ko yun, sabi ko.
0: Mm-mm. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at papaabot po natin sa atin po naman mga deliveries po, tatay. Nang sa gayon ay makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Yung karton niya.
0: Yes, tatay, kulay gintong dilaw na karton po, tatay, yung atin po namang rice coffee, yun po yung hahanapin po natin, kulay gintong dilaw na karton, yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1, tapos yung spelling po nito, R-I-S-E, kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E.
1: R-I-S-E,
0: opo. Okay po. Diyan po sa karton, tatay, makikita po ninyo, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yun hotdog, buamera po yan. May sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo nang hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi yung iba na mga kababayan po natin, lalo na yung mga bago pa lang, katulad po ninyo, naghahanap pa lang ng ating rice coffee, nagkakamali. Dahil po sa, ang akala po nila, bigas ito, hindi po ito bigas. Ang atin po ay rice, R-I-S-E.
1: Thank you po.
0: Okay?
1: Thank you po.
0: Sige po. Maraming salamat din po sa inyo, tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Ganun din sa iyo.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: Abangan ko yun po.
0: Opo. Maraming salamat po, tatay. At balitaan niyo po ako pag meron na dyan, ha?
1: Sige po.
0: Maraming salamat po. Opo, maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po. God bless din sa iyo.
0: Thank you po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan dyan po naman sa Kawayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa inyo sa DWDY AM 1107 kHz and DWND FM 88.5 MHz, Kawayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. And also, dyan sa 98.3 DZLQ at 1188 kHz, 1 FM Lucena. At syempre, batiin natin si Tatay Giancarlo Peralta na nakikinig po naman from Jones Isabela. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nora Malaki, sir.
0: Nora, okay. Nanay Nora, taga saan po kayo, Nanay Nora?
2: Dabupan Benito Soliben, sir.
0: Benito Soliben din, okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: 67 po.
0: 67, okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Hindi pa, sir. Itatanong ko lang kung pwedeng uminom ng may bato sa abdo at sa bato sa kidney.
0: Pwedeng-pwede po, nanay. Makakatulong po ng napakalaki yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung sakali po na ito po'y tutuloy-tuloy po nating iinumin. Kaya dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil dun po sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, dyan po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Okay po?
2: Yes po. Kasi
0: basta po tuloy-tuloy.
2: May bato ako sa abdo at saka bato sa kidney.
0: Mm-mm. May iniinom po ba kayong gamot? Paano po ninyo nalaman na meron po kayong ganyan?
2: Ano, nagpa-check up ako, sir. Kaya
0: opo.
2: Ako nag-ultrasound. Mm-mm. Yan, nakita na may bato ako sa abdo. Saka opo. Yung
0: bato. Opo. Kasi po, nanay, kailangan po na... Wala po bang binigay sa inyong reseta ang doktor?
2: Meron po, pero... Nag-sardin ako. Huminto na ako.
0: Hininto nyo na po?
2: Opo. Kasi isang buwan na ako na nag-take.
0: Mm-mm. O, kumusta naman? Nung nag-take po kayo nung nireseta ng doktor, may epekto po ba sa inyo?
2: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po. Sige po, nanay. Nanay, dapat po makapag-inom na kayo ng ating rice coffee.
2: Saan ako makabili po?
0: Opo, dyan po sa dyan po sa Benito Soliven. Ang alam ko po meron na po dyan. Ipagtanong-tanong po ninyo, nanay. Pero sasabihin ko pa rin po ito sa atin po naman mga deliveries. Kung sakali pong wala, malagyan po dyan sa inyo. Sasabihin ko po ito ngayon, pagkatapos po ng ating programa, para kung sakali po malagyan na po dyan sa inyo ngayon.
2: Opo.
0: Okay po. Okay po. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan-kwentuhang kalusugan na pa rin ang inyo po namang nice na ibahaging kwento dito po naman sa ating programa ngayon na.

0: Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623, yung ating mga numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
2: Hello, Kuya Bo.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Amelia Agdayane Peralta Salotab Jones, sir.
0: Ano po yun? Pangalan?
2: Amelia Agdayane Peralta.
0: Okay, Nanay Amelia. Taga saan po kayo, Nanay?
2: Taga Jones, Kuya.
0: Taga Jones, Isabela.
2: Oo po, Kuya.
0: Apo. Ilang taon na po si Nanay Amelia?
2: 76 po.
0: 76. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Opo.
2: Kaya nagtatanong ako kung saan ako bibili, Kuya. Dito
0: okay.
2: Sa Jones, wala po.
0: Dyan sa Jones. Opo. Nanay, dyan sa Jones, pwede na kayong makabili po ng ating rice coffee. Diyan po sa Jones Isabela. Nanay, paano po ninyo nalaman pala yung ating rice coffee?
2: Nadidinig ko lagi, Kuya.
0: Kayo po ba, Nanay, sa edad niyo pong 76 years old, meron na po ba kayong meron po kayong iniindang karamdaman din?
2: Meron po.
0: Ano po 'yon?
2: Kasi sumasakit ang ulo ko sa kayong tiyan ko po.
0: Napa-check up nyo na po ba yan sa doktor?
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. Ganito po, Nanay. Pwede nyo na pong simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa Jones, Isabela, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa JGO Pharmacy.
2: Parang, ano bang pangalan mo?
0: Yes po, Nanay.
2: Ano bang pangalan mo? Ano bang pangalan yung ari, Kuya?
0: Ay, wala po akong contact or alam doon po sa pangalan na may-ari. Basta po, Nanay, J-G-O. J-G-O.
2: J-G-O.
0: Apo. J-G-O Pharmacy.
2: Hahanapin namin, Kuya.
0: Apo. Libutin po ninyo. Halos po lahat ng mga butika naman dyan. Hanapin po ninyo para if ever po, Nanay, sabihin niyo po sa akin kung meron o wala kayong nakuha, tawagin niyo po ako muli para maibahagi po natin ito sa ating po naman mga deliveries at malagyan po dyan sa inyo.
2: Oo, Kuya.
0: Okay po.
2: Thank you, Kuya.
0: Apo, balitaan niyo po ako, Nanay, ha? Balitaan niyo po ako. Okay po.
3: Sir, hindi na napapakinggan din sa DWDY din, sir, sa Kawayo din po, sir. Napapakinggan tayo dito sa station, sir.
0: Ah, okay. Napapakinggan tayo dyan. Maraming okay. Salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat, sir. Po. Balitaan niyo po ako, ha, kapag kayo po ay nakabili na, kung meron po dyan or hindi kayo nakabili, balitaan niyo pa rin po ako para mabanggit po natin sa ating mga deliveries.
3: Yes, sir. Thank you po.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay. Sir, thank you.
3: Yes, sir. Thank you po.
0: Salamat po sa inyo.

Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan-kwentuhang kalusugan pa rin. (0969-226-9623) ang ating numero.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello? Hello, Kuya Boy?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ah, dito po sa Rojas Isabela.
0: Rojas Isabela. Sino po? Ano po pangalan po ninyo?
1: Winston Reyes, sir.
0: Winston?
1: Apo.
0: Okay. Taga saan po kayo, Isabela? Saan po sa Isabela, tatay?
1: Apo, dito po sa Rojas, sir. Rojas Isabela.
0: Rojas Isabela. Okay po. Okay, tatay, ilang taon na po?
1: 49 years old, sir.
0: 49. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, sir. Actually, nagahanap po kami. Wala naman po kaming makita dito sa Rojas kasi yung pharmacia na pinupuntahan ko,
0: mm-hmm.
1: Sabi, sir, naka-order na.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi naman nila, wala pa naman daw deliver, kahirap daw umorder. Wala. May nakontak na daw sila, wala naman parang mag-deliver.
0: Ah, wala pa nag-deliver. Sige po, hayaan po ninyo at ibabalita po natin sa ating mga deliveries. Kukulitin natin para malagyan na po dyan sa inyo.
1: Opo, sir. Kasi okay po. Talagang lagi ko napapakinggan din sa ano.
0: Salamat
1: sa,
0: po.
1: Programa nyo.
0: Salamat po, tatay. Maraming
1: testimonya na maraming gumagaling.
0: Tama po. Kayo po ba, tatay? Tatay Winston, kayo po ba ay may mga iniinang karamdaman din?
1: Actually, meron din naman, sir.
0: Opo. Matagal na po ba yan? Hindi niyo po ba napatingin sa doktor yan?
1: Napatingin naman na, sir. Pero ngayon nga. Okay lang naman, sir. Pero ngayong napakinggan ko yung programa nyo, medyo maganda-ganda. Baka sakali ka ako makatulong.
0: Tama po yan. Tama po yan, tatay. Sige po. Kapag kayo, tatay, ano po, kapag nakakuha po kayo, nakabili kayo dyan, tawagan nyo po akong muli. Kung hindi naman, tawagan nyo po rin po akong muli para masabihan po natin yung ating mga kababayan. Tsaka yung ating mga deliveries. Okay po.
1: Okay, sir. Okay.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye. Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Ayan po ha, ipaabot lang po ninyo kung nauubusan na rin. Diyan po naman sa inyong mga lugar. Itawag lang po yan sa 0969-226-9623. Paalam na po muna ang inyong po namang lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7.
2: This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:02.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:43.
1: Time Check brought to you by Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio, Max Epektibo.
2: Kapag Vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May Vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.
3: Available na rin sa newly opened WICA drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Karong umaabot Oktubre 15 og adyas 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis, para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:11.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Heart 93.7.
1: Nandito na si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne. Huwag mong

0: 92.7 FM kagayan de oras siri 93.7 FM mo ginoon. Hey, we got 15 nakalipas po ang 6 o'clock. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Maraming mga nakangiti ngayon, maraming masasaya. At this is 6 na po sa buwan ng October. Nako po, nakasweldo na ba lahat? Meron na ba lahat? Nakangiti na ba lahat? Masaya na ba lahat? Ito yung araw kung saan maraming mga mababait. Lalo-lalo na yung mga misis mababait. A brand new day na naman, syempre pa, Jason Steele. Ako po yan, hanggang alas 9 ng umaga. Isa na namang araw na pagsasamahan na naman natin, ano? Isang araw na naman ng mga challenges. Pero napakaganda at puno-puno ng blessings sa umaga ngayon ang aking ibibigay. Kasi naman, aba, may pasaan-pasaan akong bugas at saka groceries para po sa inyo. Ha? Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. What a blessing! O, naghihintay sa atin para sa araw na ito. May blessing na nga kahapon. Marami pa blessings na darating today. I-claim natin yan. At saka dapat i-manifest natin yan. Di ba? The law of attractions, kumbaga. I-attract mo na marami-marami kang matatanggap ngayon aside from sa mga natanggap mo kahapon. O, di ba? Siksik, liglig at tumaapaw. Mihiaana, bay. Beautiful music, beautiful sweeps. Ang sasa inyo, kaya naman, pwede ba? Baka may load ka dyan, i-text mo ko. Dali na. Sabi mo sa akin, Jason, aminaw na ko. Ang ganda ng gabi ko kagabi. Siyempre naman, tuwan-tuwa yung pares. Anong premium mo mula sa iyong pares kagabi? Dahil nagbigay ka ng kompletong sweldo. Text mo ako dalina, 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Hey! We get 17 minutes after 6 o'clock. First break muna tayo sa galit. Magbabalik tayo with more. Maayong buntag sa tanan! O padayon lang sa magpaminaw ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Cool! 93.7
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 92.700 FM kagayan de oras city 93.700 FM Bukidnon bika 32 minutes after 6 o'clock. There's a Kabisado song from Forbes Spades. Oy, teka muna, isang magandang umaga sa lahat ng mga maagang gumigising ngayon. Ay teka, sa iyo kayo na minaw oh ang mga sumusunod. Ay teka muna, si Ma'am Christine. Oy, Ma'am Christine, magandang umaga. Maraming salamat sa iyo ah. Aga, parang ngayon ko na ulit naging maaga ah. Yung mga nakalipas na mga araw, parang medyo palate ng konti ano. Anyway, magandang umaga po. Maraming salamat, Ma'am Christina. Ito ang Gales family. Nakikinig na rin sa atin. Present na present na. Ayan, magandang umaga. Tatay Nicolas, Mami Elaine, good morning. Maraming salamat po sa inyong pangikinig ha. Sana ay maganda ang inyong mga umaga. Ala, pangape, pangape, pangape. Pangapi na mo niya, pangapi, pangapi. Si Fern ng NMMC at saka sa kanyang may bahay na si Faith. Oh, magandang umaga rin. Tagang salamat. Aga nyo rin magsigising ah. Ha? Ba talaga pag nakakasweldo, ano? Excited mamili. Excited mamaling. Yun ay kung walang pasok sa trabaho. Pero kung meron naman, nabay, siyempre, pautos na lang. Oh, sige, ito yung mga lilista. Ito yung mga paleng, iba pa pamalengke mo, ha? Yun, oh. Diba? Oh, magandang umaga po. Sila ang mga maagang namamalengke ngayon. Good morning. Talking about maagang palengke. Siyempre pa, Carmen Public Market. Magandang magandang umaga po sa inyo. Thank you so much for listening. Garantan ng Concord Public Market. Uy! Mayang puntag! Dagang salamat. At siyempre yung mga taga-Gogon, sina Mar at saka si Long. O sabi Marlong RM Station. Aba, talaga namang napakaaga. O napagpahumok o tawag dito, mapahumok o karnidiha ng kanilang RM. You know, sabi ni Ma'am Christine, medyo busy lang. Ay, sosyal. Sana all. Pag busy daw, maraming blessings. Di ba? 34 minutes, Saturday, 6 o'clock. Another break is in queue. Teka, mamaya-maya ng konti lang. Magdodraw agad tayo ng winner, oh. Nabugas at groceries. Baka ikaw yun, sweetheart, ha? Kaya naman manatiling nakikinig. Patayin lang. Ah, walang bibitaw, ha? Manatiling nakikinig dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Usa ka ba kabuhay day? Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa kong ka-runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga paliguno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Karong umaabot Oktubre 15 og adjust sa is, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
1: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing, sama sa complete
5: complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1C, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services, nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
6: With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 FM ka gaya Deora City 93.7 FM ginon. Para para Sam from Bini at 46 minutes after 6 o'clock on sa Dicha din Playtime Entertainment Born for Happiness at the Fell. Maganda kumaga preparing for breakfast na daw siya. Good morning mga tagalapasan. At Durog Botoys dyan, magandang umaga sa inyo. Sabi niya, I love you, Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Ay. Good morning po. Dagang salamat sa inyo magpaminaw. Talaga

0: West City Central School. Oy! Barangay 26! Mga taga Barangay 26, paminaw! Puro tayo sa dropbox ng Barangay 26. Ang nakasulat ay Barangay 26 at ang pangalan ng nakadaog na bugas at groceries, Dexter Carol ng Barangay 26, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries, ha? Pumunta ka dito dali. Magdala ka ng iyong ID para mag-claim mo na ang bugas mo. Ay, at meron ka na agad extra na income at blessing. Alam ko maraming nakasweldo dyan sa inyo, pero iba pa rin kapag libre. Diba? Dexter Kirol ng Barangay 26, congratulations. Pero thank you, Marchil Yonko na Puntod, congratulations. Nakadaog sa kagbugas at groceries. Si Brigel Lavilla na Barangay 31, congratulations. Brigel, nakadaog sa kagbugas at groceries. Alan Del Rosario Estrella ng Jeep May Taxi. At Annalisa Carelio ng Bonbon, congratulations. Yan po yung mga winners ng bugas at groceries sa ating The Prices Rise Overload. Ito po inihating sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace against more value. Magbabalik po tayo with more Sweethearts, Maya Buntag. Stand by!
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid na mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus na Itawi Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus na Itawi Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7.
4: 92.7.
3: Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
5: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, impeachment case si VP Sara, ebidensya ang magbabasa at hindi ang survey ayon sa prosecution.
6: 2027 General Appropriations Bill aprobado na sa ikatlo at uling pagbasa.
5: Sa balitang nasyonal pa rin, panukalang limitahan ng social media access sa mga bata, pasado na sa kamera.
6: Headline naman sa ating balitang lokal, Mayor Clarick Soy nagbabala sa RTA enforcers laban sa manoy illegal na paniningil sa mga motorista.
5: 10.86 billion pesos na ipamahagi ng PhilHealth 10 sa mga health facilities sa Northern Mindanao.
6: At KMU Northern Mindanao, itinitulak ang 1,200 pesos na arawang minimum wage sa gitna ng 7.2% inflation.
5: Sa balitang lokal pa rin, CIDG Misami Sorrental nagbabala sa pagbebenta ng baking food seasoning.
6: Headline naman sa ating balita, bukid noon, mga kapitan na umano'y humingi ng kickback sa mga kontratista, pinapangalanan ni Manghano kay Ayala.
5: Sa balitang bukid noon pa rin, public hearing sa Revenue Code 2026 sa Discovery Hotel Ordinance, isa sa gawa naman sa Dangkagan.
6: Valencia City, ginawaran ng SSS bilang Best LGU Kasangga Program Partner.
5: Sa ating balitang Mindanao, Davao Oriental Provincial Government, nilinaw na ang mataas na bed occupancy ay hindi dahil sa El Nino.
6: Headline naman sa ating balitang international, Japanese journalist arestado sa Russia sa manoy pang-iespiya.
5: Sa balitang international, Barren Red Cross, ikinabahala ang patuloy na pagdami ng mga nagkakasakit sa Yemen.
6: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala susubukang maipanalo ang ilang natitirang torneo.
5: At sa ating showbiz balita naman, Boyabunda, kinundi na ang mapanakit na komento laban kay Josh Angkino.
3: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Oktubre 16 ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
6: Nel Arshaga.
5: Ako naman, Marlau Renio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
5: Aras natin alas 7:24 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Iginiit ng House of Prosecution Panel na ebidensya at hindi political survey ang dapat maging batayan ng desisyon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito na mataas na resulta na nakuha ni VP Sara sa kamakailang Pulse Asia Survey tungkol sa mga nais ng publiko na maging susunod na Pangulo ng Bansa, ay Prosecution Advisor at Trial Spokesperson Robert Ace Barbers at House of Prosecutor Terry Ridon tungkulin ang prosekusyon na ilahad ang mga katotohanan at patunayan ng mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Kumpiyansa naman si Barber sa matibay, mabigat at kapanipaniwala ang kanilang mga ebidensya laban kay BP Sara at hindi dapat diktahan ng 1,500 respondents ng survey ang magiging desisyon ng mga Senator Judge. Binigyan din naman na rito na magkaibang halalan at impeachment trial kung saan ebidensya ang dapat timbangin ng mga hukom.
6: Sa mulay naman na balita, sa botong 282 pabor at 13 tutol at isa pang abstention, formal nang inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 10858 o 2027 General Appropriations Bill o GAB. Ang pabansang pondo ay nagkakalaga ng 7.2 trillion pesos para sa susunod na taon, kung saan kasama sa bersyong pinagtibay ng Kamara ang mahigit sa 100 o 116 billion pesos na budget amendments na inirekomenda ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARSC para sa mga programa sa edukasyon, infrastruktura, agrikultura at social services gaya ng ayuda. Dahil dito, nasa Senado na ang panukalang budget para sa kanilang pagsusuri at pag-aproba sa 2027 National Budget. Sakaling maipasa na rin sa Senado ang GAB, pag-uusapan ang magkaibang bersyon sa Bicameral Conference Committee bago ratipikahan at isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang lagda.
5: Para sa ating 727 na nagmamadaling umaga pang huli sa hari ng ating balitang nasyonal, inaprubahan ng Kamara sa third and final reading ang Safe Kids Act na nagbabawal sa mga batang wala pang 13 taong gulang na gumawa o gumamit ng social media accounts. Sa ilalim ng House Bill 11566, limitado naman ang access sa mga edad 13 hanggang wala pang 18 taong gulang sa mga online features na maaaring magdulot ng panganib o sobrang paggamit. Layunin ng panunggala na protektahan ang mga bata laban sa cyberbullying, online grooming, sexual exploitation at mapanganib na content. Pagdadatag din ito ng Safe Kids Office sa ilalim ng Department of Information and Technology o DICT para mga siwa sa implementasyon at magpato ng parusa sa mga digital platform na hindi susunod sa mga itatagdang safeguards. Kailangan pang mag-isahin sa bicameral conference ang panukala ng Kamara at Senado dahil mas mahigpit ang age restriction sa Senate version ng Smart Kids bago naman i-submit ang pinal na bersyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 7:28 ang ating oras. Inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
5: Sa ating balitang lokal naman, nagbabala si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clares Uy sa mga tauhan ng Roads and Traffic Administration o RTA laban sa umano'y illegal na paniningil ng bayad sa mga motorista. Ito ay sa labas naman ang itinagdang proseso. Ipinahayag ang paalala sa isinagawang orientasyon ng RTA noong Linggo kung saan binigyan din ng alkalde ang kahalagaan ng patas, maayos at naaayon sa batas sa magpapatupad ng mga regulasyon sa kalsada. Kabilang sa mga isyong tinukoy ang umuring pagtanggap ng bayad sa pamamagitan ng GCash at ibawang paraan ng paniningil hindi dumaraan sa opisyal na proseso. Binigyan din ng pagkakataon ang mga tauhang umano'y sangkot na itigil ang natura mga gawain na tiyaking nasusunod ang tamang pamamaraan sa magpapatupad ng mga batas trapiko.
6: Sa iwalay naman na balita, nakapaglabas ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth 10 ng kabuang 10.86 billion pesos bilang bayad sa mga claim ng mga pasilidad pang kalusugan sa Northern Mindanao. Ayon sa ulat, umabot sa 780,480 claims sa nabayaran ng ahensya na bahagi ng pagtupad nito sa mga obligasyon sa mga accredited healthcare facilities sa rehiyon. Layunin na naturang pagpabayad na masuporta ang operasyon ng mga pasilidad pang kalusugan at matiyak ang patuloy na paghatid ng mga serbisyo medikal sa mga mamamayan. Patuloy naman, pinapalakas ng PhilHealth ang pakikipagtulungan nito sa mga katuwang na institusyon upang mapabuti ang serbisyo at matiyak ang patuloy na access ng publiko sa mga benepisyo ng health insurance.
5: Aras natin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Samantala, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Nanawagan naman ang kilusang Mayo 1 sa Northern Mindanao na itaas sa 1,200 ang arawang minimum na sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ang presyo ng mga bilihin at pag-akyat sa 7.2% ang inflation rate sa rehiyon. Ay kay Tita Hadman, leader ng KMU sa Northern Mindanao, lalong nahihirapan ang mga manggagawa na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan dahil dahilan sa patuloy na paghina ng kanilang purchasing power. Binigyan din ni Hadman na hindi sapat na batayan ang mga ulat ng paglago ng ekonomiya mula naman sa National Economic and Development Authority o NEDA. Ito'y upang sabing bumubuti na ang pamumuhay ng mga ordinaryong pamilya. Aniya, hindi lubos na nararamdaman ng mga magagawang sinasabing pangulad ng ekonomiya dahil patuloy namang tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang mga gastusin sa araw-araw.
6: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, nagbabala ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Misamis Oriental sa mga negosyante at mamimili laban sa pagbebenta at paggamit ng Peking Magic Sarap o Food Seasoning dahil sa posibleng panganib nito sa kalusugan. Ayon kay Police Major Dan Hunson Espinosa, Provincial Chief ng CIDG Misamis Oriental, dapat maging mapanuri ang publiko sa pagbili ng naturang food seasoning upang maiwasan ang mga peking produktong maaari makapinsala sa kalusugan. Dagdag pa ni Espinosa, ang original na magic sarap ay may karaniwang amoy na kalintulad ng mga sangkap sa pagkain. Samantala, ang peking produkto ay umano'y may amoy na tila kemikal na maaari magdulot ng pagkahilo o pagsusuka sa mga makakaamoy nito. Ang babala ay kasunod ng pagkakaaresto ng isang Chinese national na umano'y sangkot sa pagbibigay benta ng peking food seasoning sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City.
5: Oras natin, alas 7.32 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayaan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik, pagkatapos po ng ating maising commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala'y sukli.
12: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
13: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
16: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
17: Kevin Enterprises.
16: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Bora Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
18: Where every piso gets more value.
16: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay.
19: Heart FM Attacks. Barangay Makabalan.
16: Para sa Tiyada Saya sa Barangay.
20: Tiyada Saya sa Barangay.
16: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Merong pangkantahan o videoke singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
21: Amazing!
16: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piyaping Itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada Saya sa Barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Presca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!

0: This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
2: Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Nakatutok pa rin kayo at patuloy na nakikinig. Nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
2: Live na live pa rin tayo na papakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sabay ang pakikinig po ito ha. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM
0: 93.7. Heart FM Balita.
2: Pag hindi po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y loud and clear na napapakinggan via Heart FM
0: 92.7. Heart FM.
2: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Sa ating dalawang Facebook pages, na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon. Mangyari po lamang mag-share po ng live na ito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga comments o komento at maging ng inyong mga pa-shoutout at yan po ibabasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan. Alas 7.36 na nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Nanawagan si Malaybalay City Liga ng mga Barangay President Julius Manghano kay Konsehal Jason Chatayala na tukuin ang 6-8 kapitan ng barangay na umano'y humingi ng 10% kickback mula sa mga kontratista. Ay kay Manghano, mahalagang ilantad ang mga pangalan ng mga umano'y sangkot upang agad na masuri ang mga reklamo at maisagawa ang nararapat na hakbang. Matatanda ang nauna ng sinabi ni Ayala na may mga kontratista na lumapit sa kanyang tanggapan upang reklamo ang umano'y panghihingi ng kickback ng ilang kapitan ng barangay. Kaibang, nilinaw na hinihintay pa ang mga kaukulang ebidensya bago simulan ang formal na investigasyon sa naturang alegasyon.
3: Samantala, nakatakdang magsagawa ng public hearing o public consultation ng lokal na pamahalaan ng Dangkagan, Bukidnon sa Oktubre 21. Alas 9 po yan ang umaga sa Municipal Covered Court sa Poblasyon. Kabilang sa mga pangunahing tatalakayin, ang updated Municipal Revenue Code 2026 at ang Dangkagan Discovery Hotel Ordinance na pangungunahan ng pagdinig ng Committee on Ways and Means ng Sangguniang Bayan, katuwang ang Alkalde, Vice Alkalde at mga miyembro ng 16 ng Sangguniang ang bayan sa pamamagitan ng aktibidad na yunin ng lokal na pamahalaan na maipabatid sa publiko ang mahalagang probisyon ng dalawang ordinansa at mariin o maaari ang mga pananaw, marinig ang mga pananaw, katanungan at mongkay ng mga mamamayan dahil dito hinihikayat ang mga residente ng Dangkagan na dumalo at makibahagi sa konsultasyon upang magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga ordinansang may kinalaman sa pangongolekta ng kita ng munisipyo at sa Dangkagan Discovery Hotel.
2: Para sa atin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga, panguli sa hanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Tumanggap ng pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Valencia City Bukidnon bilang Best LGU Kasangga Program Partner sa katatapos sa 2026 Balikat ng Bayan Awards ng Social Security System. Personal ang tinanggap ni Mayor Amy Galario ang parangal ay ginawad ng SSS Mindanao Operations Group at Mindanao North Division. Ibinigay ang pagkilala bilang pagkilala sa papel na lungsod bilang Kasangga Collecta Partner na tumutulong sa pagpapalawag ng serbisyong pansiguridad panlipunan para sa mga manggagawa at mamamayan ng Valencia City. Sa ilalim ng temang Honoring Partnerships that Extend Social Security Protection to More Filipinos, binigyan din ni Mayor Galario ang kahalagahan ng matatag na ugnayan sa SSS upang maipagpatuloy ang mga programang nagbibigay ng proteksyon at benepisyo sa mas maraming Pilipino. Aras natin, alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Aras natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Gamitin na, cheesy pa. Tumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Davao Oriental Provincial Government nilinaw na ang mataas na bed occupancy ay hindi dahil sa El Nino. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayabuntag, ha detalye.
4: Nilinaw
1: ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental na hindi direktang maiugnay sa El Nino ang naiulat sa 300% bed occupancy rate at 200-300 pasyenteng tinatanggap kada araw sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Ayon sa mga opisyal, magkakaibang sukatan ang mga bilang na ito na nagpapakita ng kasalukuyang pangangailangan sa serbisong pangkalasugan sa lalawigan. Ayon kay Governor Nelson Dayang-Hirang at sa pamunuan ng ospital, mataas na ang paggamit sa mga pasilidad nito bago pa maranasan ang posibleng epekto ng matinding init dulot ng El Nino. Binigyang din nilang hindi dapat ituring ang mga bilang-bilang patunay na pagdami o pagdami ng mga pasyenteng may sakit na may kaugnayan sa init ng panahon. Gayunman, naghahanda ang pamahalaang panlalawigan sa posibleng pagtaas ng mga kasong may kaugnayan sa matinding init at iba pang epekto ng tuyong panahon. Pinapayuhan ang publiko na uminom ng sapat na tubig, umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw at agad magpakonsulta kapag nakaranas ng matinding panghihina, pagkahilo at iba pang sintomas ng heat-related illness. Ito po si Carl Ganao para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
2: Tigang salamat Carl Ganao, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7:41 na nagmamadaling umaga. Lago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
0: Heart FM, Balitang International.
2: Inaresto ng otoridad ng Russia ang isang mamamahayag na hapon sa paghihinalang isa itong espiya na nangangalab ng mga classified na impormasyon kaugnay ng depensa ng Moscow laban naman sa Tokyo. Kinilala ang hapon na mamahayag na si Yuki Imai ng Hokkaido Shimbun Newspaper. Inaresto si Imai sa Sakhalin Region isang araw bago ang nakatagdaan niya sa nang pag-uwi. Ayon sa Russian authorities, utos umano ng National Intelligence Service ng Japan kay Imai ang mangalap ng impormasyon hinggil sa mga taong bahagi ng Special Military Operations sa Kuril Islands. Inilipad naman si Imai tungo Moscow sa utos ng Russian court na isailalim ito sa pre-trial detention. Samantala, kasalukuyan naman nakaantabay ang pamahalaan ng Japan para sa updates hinggil sa pagkaaresto ni Imai. Nagabat biguman itong mga kontak ang nasabing mamamahayag.
3: Samantala, sa kabilang balita, ibinabala ng International Committee of the Red Cross o ICRC na umabot na sa limits ang health system ng Yemen. Ito ay dahil sa dumaraming nasusugatan na dinadala sa pagamutan bunsod ng patuloy na labanan. Sinabi ni Feras Ambu Samra, ang health coordinator, na nagkukulang na ang mga surgical materials, anesthesia, oxygen at mga gamot. Ikinababahala nila na dahil sa patuloy na pag-atake ng Houthi rebels ay tiyak ang pagdami ng mga biktima. Nagdala na rin ang grupo ng 500 na tonelada ng gamot dahil sa pagsiklab ng kaguluhan.
0: Heart FM Sports Balita.
2: Sa atin namang balitang pampalakasan, susubukan ni Pinay tennis star Alex Yalaman na mabawi ang mga bigong pagkatalon sa mga nagdaang torneo. Ito'y dahil sa nakatagda itong sumabang sa Ningho Open sa China sa susunod na linggo. Sa tatlong nagdaang torneo nito ay wala siyang naipanalo, kabilang na ang upset na pagkatalon nito kay unseeded Russian Tatiana Prozorova sa round of 16 ng Singapore Open. Ang Wuhan Open na pinakahuling WTA 1000 event ngayong season na sinalihan ni Yala matapos ang pagbabalik nito sa torneo. Matapos ang Ningho, ang world number 19 ay sasabag pa sa Toray Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan, na isang WTA 500 event na gaganapin mula Oktubre 26 hanggang Nobyembre 1.
0: Heart FM Showbiz Balita.
3: Abay, kinundi na ng television host na si Tito Boy Abunda ang mga host ng podcast na Machong Chismisan dahil sa kanilang mga komento tungkol kay Josh Aquino, panganay na anak ni Chris Aquino, na inilarawang walang kwenta at inkinumpara sa nakababatang kapatid na si Bimbi. Sa kanyang programa na Fast Boy with Boy Abunda, nagpayag ng galit ang King of Talk sa naturang komento, lalo't si Josh ay may developmental disability at nasa autism spectrum. Ibinahagi rin ni Boy na may mahalagang papel si Josh sa kanilang tahanan noong panahong naghaharap si Chris sa mga problema sa kalusugan. Habang si Bimbi ay nakikipag-ugnayan sa mga nurse, si Josh naman ang mga nangunguna sa pagdarasal kasama ang mga tao sa kanilang bahay tuwing umaga. Binigyan din ni Boy na hindi walang silbi si Josh. At ang ganito mga komento ay nakakasakit. Hindi lamang sa pamilya Aquino, kundi pati sa mga pamilyang may anak na may kapansanan.
2: Foul na foul talaga foul yan. Pinanood ko yan kahapon.
3: Yung podcast.
2: Kasi nabalitaan ko na yan the other day. Hindi ko lang masyadong binigyan pansin kasi akala ko simpleng mga argumento lamang. Aba, yun napanood ko kahapon, nakakagigil din naman pala talaga.
3: Pagkasabi.
2: Nakakagalit pala talaga. Tapos eto, mayroon pang komento yung Tito P ba yun?
3: Yung
2: Tito P, isa sa mga host doon. Pangalanan na natin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Pinangalanan na nga niya yung bata eh. Diba? Abay talaga namang matindi pagkakang sabi niya. Sabi pa nito ha, kanyang depensa, mayroon daw siyang ADHD. At isa daw sa mga karakteristik ng merong ADHD, yung bigla na lamang daw nagsasalita na hindi nag-iisip. Ganun ba yun? Abay, wait, you can correct me if I'm wrong kung ganun talaga ha. Pero wala kasi akong masyadong knowledge regarding that. Pero, yun ang kanyang depensa. Abay, teka muna.
3: Parang
2: may mali ha. But ginawa yung host yung ganun.
3: Tapos alam niyo naman syempre podcast yan eh.
2: Diba?
3: Marami yung makakarinig, makakaalam. At higit sa lahat, yung mga ganyang komento, hindi po yan isinasa publiko. Yung mga ganyang komento.
2: Hindi talaga dapat ikinokomento yan.
3: Correct.
2: Kahit na sabihin mo nakapribado yung pagkukomento, kahit na wag hindi sa publiko, wala kayong karapatang magkomento.
3: Sa mga ganyan,
2: diba?
3: Kaka-celebrate lang natin ng International ADHD Month. Last month ng
2: diba?
3: Ng Setyembre.
2: Ay talaga.
3: Or, sige lang, i-verify ko. Parang ngayon ata eh, the month of October. Kaya medyo ano din siya, nakakabahala na may mga ganitong tao who can explicitly and undoubtedly say those things.
2: Naka.
3: About dun sa mga individual na nasa spectrum, which is very, you know.
2: Alam mo yun, kahit nasabihin mong magsalita ka tungkol sa isang tao, kahit nasabihin mo walang kapansanan, wala ka pa rin karapatan magsalita ng masama laban sa kanya. Diba? Kasi lahat ng tao may kanya-kanya mga karakteristik yan, may kanya-kanya personalidad yan. So ngayon, magsasalita ka ng masama laban sa kapwa mo, ay talaga parang hindi yata maganda. Well, lalo-lalo na kung ito'y nasa social media.
3: Correct.
2: Diba?
3: Correct.
2: Ay ginamit tong platform, talagang tinamaan ka ng magaling. Tinamaan ka ng kidlat na dalawa ang ngipin.
3: Ay
2: talagang, bakit mo naman nasabi? Host ka.
3: Tapos ngayon, ang depensa niya.
2: Oo.
3: Andun din siya sa spectrum.
2: Alam mo, ang dami na kasi mga, ang dami na nagmamagaling.

0: lang ng show, parang
1: parang anything goes ito eh. Anything goes. Pero parang not siguro, not to the extent na parang magde-degrade ka ng isang tao, lalo-lalo na yung isang walang kinalaman sa inyong mga usapan. Uupo-upo kayo dyan, tapos mag-uusap kayo ng kung ano-ano, sino-sinong idadamay ninyo.
0: Nakakaawa.
1: Yung mga pagmumukha nyo na lang sana mga pinagtitira nyo to.
0: Ayun, okay diba? Lang sana kung ganyan.
1: Oo, diba? Yung mga isa't isa nyo na.
0: Asarin nyo na lang yung isa't isa.
1: Nagmamagaling.
0: Pero yung mga ganito, alam nyo yung, tapos yung individual na ini-involve pa ninyo, walang kalaban-laban.
1: Naku.
0: Very unfair din.
1: Kaya kung, isa sinabi ni Tito Boy na sabi nga, kasuhan, dapat kasuhan, talaga. Yes, dapat talaga.
0: He actually is encouraging Ms. Chris Aquino na talagang mag-legal action.
1: Kung hindi man siguro ang mga Aquino, dapat siguro yung mga ahensya. May mga society eh.
0: Ang huling rinig ko ay yung kontrata nito doon sa
1: terminated na. Pero hindi sapat 'yun kasi ugali na ng tao 'yun eh.
0: Correct.
1: Dapat
0: correct.
1: Yung tao na mismo, in fairness naman sa ibang host ano. Kasi may isang host na umaawat sa kanya. May isang host eh, yung parang yung nakaharap sa camera. Kasi sinasabi, kino-call out namin to si ano, that's below the belt. Ginanin niya eh.
0: Okay.
1: Pero kasi yung isang, yung Tito P talaga, yun ang pinagsimula nung salitang yun. Ang daming kagaya ng Tito P dito sa mundo natin. Nakapag nagsalita, akala mo kung sino at napakagagaling. Nakakala mo kung sino mga matatalino. Pero, di ba? Wala din namang dating.
0: Huwag naman sana ganito.
1: Nakagalit.
0: ito nga, di ba, nung nagsalita ang Tito Boy sa kanyang show, ito talaga napanood ko. Hindi ko man napanood or hindi ko man narinig yung podcast. Pero yung sinabi ni Tito Boy talaga, ramdam mo yung ano niya eh. Ramdam mo yung talaga yung may galit talaga siya. At saka, he's encouraging yung mga magulang, yung mga individual na nasa spectrum,
1: you know?
0: Na to really make sure na yung rights at ang kanilang mga yung mga dapat nilang makuha. Yung respeto.
1: Totoo 'yun. Totoo
0: ay dapat 'yun. Mabigay ng lipunan.
1: Ang hindi ko lang maintindihan ay alam mo pa lang mayroon kang ganung kung totoo man na may ADHD ka. Alam mo pala sa sarili mo, aware mo, pumasok-pasok ka pa dyan sa pag-host na yan. Diba?
0: Kasi alam mo naman yung podcast, live yan. Walang edit yan, walang rewind yan.
1: Hindi yata ADHD ang tawag doon.
0: Ano na?
1: Sira ulo ka na. diba? Sira ulo mo.
0: Kung may problema ka, andan naman yung mga medical experts.
1: Hindi ka dapat nag-host. Hindi ka dapat nag-host sa mga ganun. Dahil yung kokote mo ay sira.
0: Ako natakot din ako in a way kasi certain people can do that sa podcast, how about yung ibang tao na mabibigyan din ng opportunity na ganun din ang kanilang perspective. Mahirap
1: yan.
0: Nakakaawa yung mga
1: biktima ninyo, biktima ng inyong mga makakating mga dilat, nagmamagaling na dilat.
0: Sana this should stop here and sana lahat tayo, hindi lang naman sila, lahat ng mga individual ay we will learn something from this.
1: Correct! Siya. Sige, nakakagalit lamang. Ibipihan mo nga ako.
0: Mamaya pag... Puso.
1: Salamat sa iyong Cheka. Sa araw na ito.
0: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Nasa rinigin natin si HPG Joseph Boy Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
3: Good morning, Mar at Nel. Galing tayo ng Ipunan, Bloomingdale. Palabas, may slow moving na dyan sa banda po ng crossing Ipunan. Diretso-diretso tayo, intersection papunta ng Barra, dyan sa may Ipunan Bridge, may build-up na po. Diretso-diretso papunta po ng Bulwa Highway. Yung papasok na naman, Mar at Nel, yung papasok ng Bulwa, galing kang Ipunan, papunta ng Bulwa, may build-up na po dyan. Pero sa kabilang linya, maluwag pa naman, nagkarating tayo ng Kausuagan Highway, intersection papunta na NHA. Stop and go lang po yung masasakyan dyan. Nagkarating tayo ng Marcos Bridge. Dito po sa Marcos Bridge, may build up na po.

0: sa ngayon, Mar Antel.
1: Ayos, sige, sige. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng iyong pasayar. Maraming salamat sa iyong traffic update. HPG Joseph White Kuratranara ng MRG Taxi.
0: Ayan ang litig sitwasyon ng mga sadang nadalas ngayon at pasadang group Joseph White Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Araw sa atin ngayon, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Oktubre 16, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang national impeachment case si VP Sara Ebedensya magpapasya at hindi ang survey. Ayos! Sa prosecution.
3: 2027 General Appropriations Bill aprobado na sa kahit katlo at huling pagbasa.
1: Sa balitang national pa rin, panukalang limitahan ng social media access sa mga bata, pasado na sa kamera.
3: Headlines sa ating balitang lokal, Mayor Clarix Uy nagbabala sa RTA enforcers laban sa munang illegal na paniningil sa mga motorista.
1: Sa balitang lokal pa rin, 10.86 billion pesos na ipamahagi ng PhilHealth 10 sa mga health facilities sa Northern Mindanao.
3: At balitang lokal pa rin, KMU Northern Mindanao itinutulak ang 1,200 pesos na arawang minimum wage sa gitna ng 7.2% inflation.
1: Sa balitang lokal pa rin, CIDG Misamis Oriental nagbabala sa pagbebenta ng Peking food seasoning.
3: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, mga kapitan na umano'y humingi ng kickback sa mga kontratista pinapangalanganan ni Manghano kay Ayala.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, public hearing sa Revenue Code 2026 sa Discovery Hotel Ordinance, isasagawa sa Dangkagan.
3: At balitang Bukidnon pa rin, Valencia City ginawaran ng SSS bilang Best LGU Kasangga Program Partner.
1: Sa ating balitang Mindanao, Davao Oriental Provincial Government, nilinaw na ang mataas na bed occupancy, hindi dahil sa El Nino.
3: Headline naman sa ating balitang international, Japanese journalist arestado sa Russia sa umano'y pang-iespiya.
1: Red Cross, ikinabahala naman ang patuloy na pagdami ng mga nagkakasakit sa bansang Yemen.
3: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala susubukang maipanalo ang ilang natitirang torneo.
1: At sa ating showbiz balita, Boya Bunda, kinundi na ang mapanakit na komento laban kay Josh Aquino. Para sa atin, oy, 5 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga.
4: Ay, grabe.
1: May kumakala doon ang Peking food seasoning ngayon, ha?
4: Oh, meron. Oh. Kaya pinag-iingat po ang lahat, ha? Sa...
1: May isang Chinese ba yun?
4: Oo, Chinese.
1: May isang Chinese daw. May isang Chinese na minagic yung sarap.
4: Ay. Ayun na, nalutuin. May mga description naman na sinabi. So, may ano naman kung paano ma-distinguish yung peke at yung sa hindi. At sana naman ay walang mabiktima ng
1: mag-ingat, mag-ingat
4: na ito. Kasi delikado po ito sa ating kalusugan.
1: Nako. Imbis na mapasarap,
4: ay nako.
1: Mapadili lami.
4: Aguhin.
1: Hindi, lami pero ay, dili diba? Lami ang ma-experience din mo.
4: Wag sana natin.
1: Sige.
4: At ito na yung mga sweethearts natin na nagpapabati sa atin sa ating Facebook
1: sweldo
4: live.
1: Sweldo pa ngayon. Sweldo pala kahapon.
4: Kahapon.
1: Bawasi. Bawasi o bawas na?
4: Para bawas.
1: Bawas na. Sige. Ay,
4: 70 days na lang, ha?
1: Ay!
4: Uy! Pasko is coming. 70. Parang marka ng ano eh. Palakol. Eto, good morning, Angales family. Watching and listening from Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi kay Mami Elaine, Mom Jeline, Sir Nicolas, and Sir Glenn. Thank you.
1: Lola Lalang, magandang umaga po. Maraming salamat mga tagahanap po lang Claveria.
4: And happy morning din kay Mami Lilian Puzon Gayeb. Uy, taga Barangay 17, Burgos del Pilar din ito. May kontak.
1: Thank you. Si Ate Gemma Palangat Pupus, magandang umaga mga taga Zone 10 Upper Carmen. Maraming tiway sa pagpaminaw.
4: Eto si Riza Nakua Harap. Good morning, watching from Zone 7, Malanang Upol. Uy, magandang morning. Thank you po.
1: Sabi nung isa nating nag-message kanina, oh, nabasa ko dito, sabi niya, hinay lagi ang signal sa may katedral. Adiyan sa Carmen, kusog taga Carmen, man ko, silingan ni Mami Marilyn. Mabilis rin daw sa mga kauban kong tindera sa Cathedral Religious Candle. Oy! Yung mga tindahan ng kandila dyan.
4: Oo, yung mga sweethearts. Lagi ako napapadaan dyan.
1: Madalas ako dyan, no? Kasi nagsisindi rin kami. Kina RR, kay ano to, panggabi kami inaantok. O, si Tita Ni. Tita Ni.
4: Hi, Tita. Good morning po. Ayan, maraming salamat. Yung mga sweethearts natin dyan, ha. Thank you po.
1: Ay, good morning sa inyo lahat dyan sa may tinda ng mga kandila sa katedral.
4: Medyo mahina daw.
1: Bakit ganun?
4: Sige, patingnan natin po yan.
1: Salamat po sa
4: thank
1: feedback.
4: Thank you. Tapos si Mami Marilyn Gonzalez. Ayan, good morning. Have a nice day to Gonzalez family, Lita Favela, Ozaraga, Jaquilo Kailar of Chavez Compound, Zone 2C Carmen, to Mami Amy and Miles Balamandres, and Rosa Olandres Macha of Barangay Kamamanan. Happy morning! Thank you, Mami.
1: Lornette Takna! Magandang umaga mga taga Tangbukbuk, Talisayan, Misamis Oriental. Magandang umaga sa inyo.
4: Happy morning, Lola Lalang. Watching from Manapulan, Clavire, Misamis Oriental.
1: Ate Bel, magandang umaga sa inyo. Mga taga Lapasan, sanuan to, ano? Thank you sa inyo lahat. Turok mo toys, magandang umaga rin. Yung mais nga, ano nangyari sa mais natin? Turok mo toys.
4: Paparating na to.
1: Ipugas pala na, ipugas.
4: Eto naman si Mami Amy Balumadres. Hi to Clark Montibon, Marilyn Gonzalez, Marisa Doroen, Leila Naluan Raz, kay Doc Marley, Henry Tamsi, kay Sheila Villacruzis, and the kiddos Gab Gab Gabby and Greta. Salamat po.
1: Ayun o, sabi ni Ate Fel, ever since diligid ko gagamit o ganang sarap-sara, even ganang bitchin, a little bit lang, goods, gamiton yung patis.
4: Yes, true. Mas healthy pa yan.
1: Yan.
4: Oo. Ito naman si Renaline Relos. Shout out kay Ricky Bebang, Toto Epoy, Cedric, kay Zepan, Shanshan, Anan, Nelsie, Ronel, Ki Rob Nining. Ayan, magandang umaga. Tagang salamat.
1: Abangan natin ang mga mananalo ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Sa mga taga-barangay Makabalan, magsimula na mag-practice, mag-zumba ha. 3-4 na miyembro kada grupo para po sa ating Zumba competition sa darating na 24.
4: Ayan na. Oo, linawin lang natin na ang taga-barangay Makabalan lang ang pwede makasali sa ating Zumba competition.
1: Yan, kailangan taga-Makabalan ka.
4: Pero ang ating Zumba, community Zumba is open for all.
1: For everybody. Sa lahat ang isang dumayo para makipag-Zumba sa amin, first time ko mag-Zumba.
4: Ay, first time ko. Ay, excited ako ha.
1: Hindi ako masyado magaling sumayo ng Zumba, pero babawiin ko sa outfit yan.
4: Doon tayo.
1: Maraming ganyan, di ba? Di ba rin mag-Zumba, di ba rin siya, pero grabe yung outfit. Akala mo, instructor yung itsura.
4: At higit sa lahat, may pa-picture pa yan.
1: Grabe.
4: Uy, malapit na yan ha, October 24. Mga taga Barangay Makabalan, Piyaping Itom.
1: Covered court.
4: Covered court, magkita-kita tayo dyan.
1: Oh, siya, si Supladita Vlog 57. Mag-follow ka rin kay Jason Hard FM. Hindi ko na pala napa-vlog dito. Si Jason Space Hard FM. Nakakalimutan ko na siya.
4: Follow. Like, and share.
1: Ganda ng channel niya.
4: Ay, grabe. Sinabi mo pa.
1: Siya, sige, oras natin yan. Isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshanga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Bajansila sa bahagi naman ng Buginon. Sa ngalan po na buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
4: Nel Arshanga.
1: Ako naman Marlaur Renio. Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho, serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard

0: Delita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo,